Isio tātou whaafiawhianga i Lirivangolea Wolira wa Afra tonu nei lei Julai se fulu male lua. Ea, tālo si eo sao i alo tau mawhutanga o Lirifo i Vangolea Wolira afeo na vuta e sao whaia nei lalo. Ea, wa aia nei te iwa, e tau sami mua mua e whaile ao sale lo. Ya le to te le ai o dai te ura toi fo ia tui ngā ruenga toi wha awa. O le rifo ia wauli o le a so lua le a so lusu ma lima. O le rima si doa ku so lua a fe lua se fulu ma leono. Wa talavantu ina I le fio anga muli fanua o le iaile o danga lea le MS. Ea wha ma loa toi le sunga le lipule ma le lato au fai ngā ruenga. Le sunga ia Sam Fuimono. Ea wa teile mauto mai le rivaenga o le a wauli. Ei lea fo e whanabalavele ana li po tia mai I le masino mati le tausanga e lua fe lua sifun ma le fau te leilo ia te epo e manatua ai o lea o e matua ia umanatua lele ia le teimina li po tia mai ai ia lea fo le maua ia se tangata o lea fo o ni pepa la pisi sa fapea lea na upeo pea I na I le Gulf Harbour I Aukilani, a o whangota I se tasi o tama. I le fo I vaintau o le tausanga. Ai, I le whanga salonga I o susuenga malu o le malu, na maua muli muli ane, o le tinu maliu o se tina, e fitu se fulu tausanga le matua. Lea sa whapea o na fifi ai, I totonu, o le nei a tangapepa po nei tangapepa la pisi. Ai tōu iei ma poloka si mai tōtonu, a tōnu o le wha moe moe, ia mā ngoto atua I foi lele I nā I le sami, ma le toi maua I se tasi, ia le tino ma liu o si atina, tālo whai le atina. Peita iane, o lea ua tō laulawina I le tai awana leila, ia le unga o I la ua, lea sa whapea, o na whaia ia le nei foi ngā I uinga. O le mea e pasi ai ya umaleofu. Ona o le faa ulutala ma ile faa matala ngai faa pea. O le ulu ngā li I e toa lua. O le ulu ngā li I mai lea tu asia. Lea ua faa fale pui pui ina ne. E le ole vahe ngata wala na o le ulutala le utetau mafaye faa matala ati ya te oi. Ai o lea ulu ngā li. O lo o faa pea mai. O la ua. Ai misi a le ali. E suafa ya kai xiao liu, malona to lua ya len yu xiao. Fameyo ila ua, o se ta ilea o se ta tonunga faa keri siano. In offshore. O e mawale li maila utala le fayatu. O le fa maile li poti, o le ulunga li ilea sa faya, ma ua faa maoniele la soli ngatu la funo ile ngata. Ile ave faa maalo siya, ai ole fasiotia o lea tina e fitus fulu tausanga le matua. O ila ua, o se faife ap, I se talitonunga faa kerisiano. E leo ta ua maipo lea lea itu ai ngā talitonunga, na paua tala le saulunga I, o ila ua, e taita ia, I se tasi. Ea o religious group, ea e kasiale faa samoi na le damia, o le rowinga, ea I foi se lotu le taita ia le ungali. E mtou tia le tu inga me fape. Ma kuwa maka u kia lava. Ia mai na mua mua ile masino yuni o le neitou sanga. Lea foi na moli ai. Ia matua o le li leo liu. Kai xiao liu. Lea na moli ai o na matua. Ile ave fa na naina pole ave fa malusia. O lea tina. Ia aile ngata ilia. Ole menta ole misconduct to human remains. Ia olea la olo tau fia nei le urunga li ilia po matua olea li ia faifia. E faia le tolaulawina ole la ua faa salanga. Malona to lua ise aso mase masina ole ni fo itausanga. Ole faa salanga la ole urunga li ilia e peo la uta ua le iaile faa mtalanga le ole taita ie o se teltolunga faa kerisiano. Ole li o kai xiao liu, ole a ua faa salangina nei, ile se fulu tausanga, ma le lima masina ile falipuipui. Ea ole nei mo lianga
emafu mai lea ile me tau o le manslota ia po le fasio tangata paiwa lea. Antoai, ma le kidnapping o se tasi o ana mamoe le tina e suafa ya Shu Lai Wang e fitu se fulu tausanga le matua. O lona tolua ya Len Yu Xiao o lea ua maua le faasalanga e fitu tausanga ma le se fulu masina ile fale pui pui. Fai mai o le tina ya Shu Lai Wang, e mai le a ai o Hainani Saina, ma sa vapea lea o na fifilo na tino maliu. Ini tanga pepa lanu uli uli fo ilele tu iaia tatu la pisi. Ma sa vapea lea o na moa ina i Gulf Harbour, ile ma sino mati, ile tau sanga e lua afe lus fulmalefa. Valu ma sina lea, talu mai o na taunu mai lea tina, ito tonu lea tunu. A wālava, ia le muli muli ta ina lea, i lea fo i tali tonunga, i lalo faa tonunga, a lea li i faifi au ya liu. Makuwa maka ukia. O leo te tamu faye wa awayatu, po o lea le mafua anga, na layo na faye e lea ulungari, ai mise o lea li i faifi au. O lea soli ngatu la fono. Ia, mai onisi o ngai wenga sa faye e lea li, e au fiai. Ia le tau fia leo le tina ya wang. E sili antu male tolu sifulu male vanu itu la. Olona winga tu ititia antua le nei le lua o asu. Ia mai ile na ato imi antua. Safa pia lea ona loka ili maustina. E lenga tain lea sa tapunia lo na ngutu sa itu lo. Ia ma tau fia. Ia awaine e e. Le fafanga ina ise mea aima se vai. Ai olo o la sila fia lele. Ole tina. Ua fitu se folu tausanga olona soifua ma olea sa faa moe moe le tina ia ila uaia epe yona la umaye tono le reye tunu maka ukia le kue ngasuri ngatu la funu ta ilo ya to epo la aso ula ngona ye ae ua isele mele waya itanto ina ini usila ile a nga imaye le to tele utanganta maile antu asia ya maisi fo itanganta maisi antu. O le wa amantan tanto wai. Me ye ma singa sa ulunga wanta tifanga. O le wa faamu yale me piko siri inga o wufu. O le fai mai o le taitai yus talito nunga faa kerisiano po se fai fea. Ise talito nunga faa kerisiano ke le loa la ia. Ia po o le aal kwa inga mea. Ia o le fai yale ngeyani. Ai po le aafu ili mafuanga. Na la yona tupule na ime. Ia, yeah, avea mea wututupu, e faima, faa manatu ya itatuk, e sili ya le pui pui ya, na ilo le tautongu fitia, ai talo fai sietina, po fea le mea o yeisi anafana, ai ol po le avo ili pitanga, e se mai ya ilona taltonunga faa kerisia, na layo na sauma maula wa maile atunu usain, e muli muli tai maile, ne yali imalona tolua, ito tonu, o ni usila ni. O le mea tāua. Ia te aula vaya. O le mea tāua le wamaua. O le mea tāua le wamaua. O lea o le ātuli. Le faasa langa i le fale pui pui. Ai o tuai ngā takataya. E le mua mie ni usila. A wale la mai maua i fwoi mea ai le fale pui pui. Ka e au a uri e fiafi. Ia a fai fwoi o le ala asu e masona fai longa i tono le fale pui pui. Ia o le fwoi o le a fai rana mea. Ai mana tuane le anga ngō sina tina i an tātou tāno sanga i lini fō i āwū o a joe lusul tasi minuta un tāle o le tūlai tas i oe e wha anō anō le anga o tātou le anturu ue tausi matua i e wha mishila ngā ngō le tūle a ngō sina tina.

Ale chemilo kula wan chiel radio sa mole wa fitu mi do chum che ni le chu lai chasi ole da sa if a funga so to tonga on ta to tala i vai fanua e ma jala i tala ngala ngana per in chani ole di fo i vai ngole a woli ola to mo se si fa bo funga e le chu lai lua i la woli ne ai fishi pisi ole to tumara na nga le tlinga ya chungi sia pio wilson male ta to fale ta vale Ole Omega Car, si da ile Luoselam Cavendish Drive in Manukau. Ledi for Iwang ola wuli ola mafuanga le wotanto le filo yai. Ya matanto le talanoa tuwa ile fionga yalu monvai polo talinga yantung siya. Ledi for Iwang ola wuli ya afeo denchi lungo le tele na ola la wa GPS ya pola wa yoi. Lau fa sino ala ile di vang ola wuli. Ya po nga foye so son ya kula supa ka ko ya fanye ole luce la u Kevin de strive but ka we ma wa ile wa danga dala to fanya to sia te le man le ano no ya la to travel is is e ma fai ona e nga I te fili fili ma yai on le numero le telefoni ole o iva lua fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua ia le numero nai te mau ia le tau tōmala unanga a le tōwhai a tongisia bula fionga ia lumar vai a tongisia Pio Wilson o lana numero e le tai tai pē ia e o ai le teimio le lotu la e tali maia o le olua tasi fa fitu ono lima fa tasi Olua tasi fafi tuono lima fantasi. E so ili eiso sa le dai le tautomala unanga. Ale Omega Cars ili Luselau Cavendish Drive I Manukau.

0: Sue for the Valley, Wino Lady Vangle, Woliba DJ 651. Ele took to a far Woliddy Yellow Radio Sam, what does he leave by what told one more? What told one to 40 yellow for Wabonga? Ole Tato Polakalaminal, Aritolo, like Beor for Funga, my yay. Yama e mai mo mai fo ye le ni vang o la woli ta pra ina ma funga dantu e le sunga le fifi au ya pasta la fai le kopana o le Assembly of God e le mutele se la fai le fio ango lano la tu mo se si o na fa wopunga e le teimi masa ni le aso anta o le mo joe luse fulu ma le tolu ma la fumiru ton ta le o le tu la e lua ai pe yo no ta u stemi u sola o lo yi le tantu ma lo fa lo ni e le ni fo i vang o la woli ya atonu ele tau failo i tulanga fo i pe ona yele tau tua ya ale nei fo i tamali i ole tatu o tunu o loa lana tau tua i le tatu au le manu sa moa ele ngata ele sfulu lima ole taito fitu ya atoa i fo i ya ma le tatu ngalulu e vaba lua i lungo le tatu wala leo ole radio sa moa ya fio fio lenga nga fantano fantu lau sunga le tia kono la ufionga le malu sebo stiti le divaengo le awoni ya fio maia matala maio wa au wa faisi le vao tanto vana valai ya ole maita watu sole pe ya wae tau matua lai titi ya taito at ma lono so ifuwa male langi mama
1: ya so ifuwa manuia ya ilau au fionga po lau tofa fonga mua ya elengan te leo le stigan li pule ole Le Tio Samoa, Radio Samoa, Tasi Lima Iwa Tolu. E fatalo fatu foi, ya, songa tumaita ipule, mesi foi lau fai ngaruenga. Ya, aetai nane le faafunga le tatu watinu. Ya, itupu matumalisa, aofoe matamaita, ifaltua matausi. Ya, se olava ifanau. Ese vai lota sau inei.
0: Hmm.
1: Ase uman.
0: Ia.
1: Kwa sau ingiwa pe mawuse mea ailalo, ya, au ke sau onu mea kasi. Koe alfa kususu lai lano ya ufapea ufapea lewo le inge kie kia
0: iya
1: ufapea ol mele kie kia le fa ilo kie ilo la po hai po lea wa o lea e
0: iya fa malulu wako e ifo mo malo fu iyo mai mau ya masalo ola vea kusisi ilfa kususu
1: ya
0: au chele ilo ali ila malu la ufiongo ula vifa uwe sao ele I silsilane la usunga lele ifo ma ito ufa mau maunga pele o mau watu waile suwa fo tieti ya famo lu
1: wote ile vala watu ana kia ufa mai o la ufiongo le
0: iya
1: si le ipo fea
0: iya
1: ya fe mai wo fa si le va o ele I ele I to e fio mai le to fa ya tieti ya ufa kule pe isi me okupu
0: iya
1: afa mai le iloa vo la la sa idi an
0: o longo wingo le leilo
1: leilo ke leilo ko inga ma ile mo wai leilo po fe o yai
0: eh
1: ya mo salo fo la so e va ve no
0: ku sa o le mo e mo kai kai ai
1: a o mo le ala o
0: le ala o mo wa lo wa bango e ku sa le ya lo vi nga lo mo le to fa ya tung si eso le
1: e ke si le fiel le buka ko ilo ni Polaro mano si ve polaro e ma I arkan kole kore
0: polaro fi ma lo ife e o ile vai vai
1: armena lo ke fi ilo fa yo le sum pole sum afu sum pole asfal fa fi fe nga ma ir ka nga mer sum
0: e fi si dingi ala de me fa ida so ru ma so ru ma le so ko
1: a fa yo le kore ngi na sum afu ma na asfal e de ilo la ka wo por al me de fa ida so lua a so lulu ma na so ko
0: O longo winga e masalo miyala meye kongo asokuru
1: ya. Ya, meyanga le kupu. Le isa ua pepelo, ma ya kaua. Aze vai, ko faa longo le faingo ka ika ilunga le kio. Aze vai, ya le uka ko ilo le, ya kalu siya, kako kalu pe mo le uso.
0: Iya, iya.
1: Kako kalu pe mo le uso, wa kako kere ilofo, ima fukianga le mo wai.
0: Iya.
1: Le isa ua pae, ane ilo le mai kongo le kingo.
0: Usor ko nga mai foi le pis ya e kinga inga kai ko kasi ya nga kai
1: ai va fe kai wal kanga ka vuya sa ngi ka kala ya e man ko mai kanga ka menor ka gale la lule ai fa fa e va fe kai ere opi pis sa o ere usongo e va fe kai ere opi pis ya
0: e
1: ka ke fiu e va kali ma umma kwa fo inge o ka la ku fa le inga foi le sa inga le ai karafu ai karafu
0: Olongo wi. Ore wa makanga fuwa ma.
1: Ya. Wai ya fai ma.
0: Olongo wi nga fai balo for singa.
1: Kwa ba balo. Waka la kwe fai sa kai kana fai fai. Le ai.
2: kasi kama kere ai karafu. Oil kama.
1: Agora eu vou pôr o seu, mas nem aí. Kama kekia. Kama kekia. Kama kekia kere, ai kere, deixa com pegar. Sai, vai, ai karafu, ai karafu.
0: Cocongi de Fia Mari.
1: Cocongi de Cátel Company. Você vai. Olha mesmo assim, eu falei, seu irmão.
0: É.
1: É seu... Kui ka kalo si si ia ana vakur kara le. Ah, sorry.
0: Ia, ole mea tā ua. Ole wae ka ngu umai. Ia, ole mea e kasi. Ia, anga whāpe ua isi. Ia, pauru sui ngā ngāle ui. O fuisi umi o mako vala vala.
1: Ah. Whālong wa me walo makuas koi.
0: Ai, pe yo na I tā ua ala ui o ngale mat. Kāro si yora hafa fuisi ala mānus. Ia, ia wae, ole mele iaingi. Ah, valo kung ilunga. Ya ele kusai marmanos. Ya. Ya mbanga kuape ya ukar sanga jeus.
1: Eh, kusa le valo kuno ngale malo si lungo king. Ah,
0: iya. Iya.
1: Lo wal va fo men manga va ya lunga. Marmanos. Ah, la la la. La lo manga va manga lo ira lo. Ma kwa ma.
0: Ah. Eh, lo po yi se vai fo fo yo jo o na ngape ha fa so fo malo lo.
1: Pa wal fo ke yo le kui wo. Kui ka kou kere ma Kavai nao nao kala hoi nene Ia manu ia lau malanga le
0: Ia Atonu ole misi alofa maile tantu Otono ule lua au nanga vava Lua voi male fatalenga ia tetia Ia wakawo I foi maoeri Aso uma aso uma aso
1: Kero ele me kupu Sa ufa fanga
0: Ia
1: Fakaule mea aire kae yao Ia makanga
0: Ia
1: Koe fakaule mea

0: Mari.
1: Ah, leio se kupi. Mkaugia. Kai kai wa kusapo wangi mia. Ah, alka ko mafukanga ya maso. Mo sau ngi maru fia I wangi hoi. So leo ke sau dalu. La voi fia. Yo, la wari ida ida lu. Yo.
0: Ia nga sa oi leo kalara au fee hui. Kau fee, ako lish fee, lish fee. Ia lai fee, mai ora kui kau fee, ako ia.
1: Fee mele kaka ele kupi.
0: Ia ole, ele ase me, e afo, ele ngonga ele mole. Pe a mawa lau funga fie fie, mal mata anta anta.
1: A wa ele mafuka nga.
0: Nio.
1: A ele ole mafuka, mafuka kari e, alwa koe ole senga fe, mele peka pite ka. Bravo, ya ku ide awao.
0: Aige, aige si da fia. Pe ya man, yer ka wo yo ngo ora waria. Pe a um. Ah, wa um ngi ro ka pokara. Yen ka lo la ya fa makala le ye. Ole awao, ye makia kia. Ole la kong ya ka me ai da wudi ni. Ya nga ku.
1: Bang ai. A lo ke ko ke ofo voi.
0: Ya.
1: Wa pe a ule wa ole fa ye kana. Ke ofo ni ya wa.
0: Ya Paulo Organa. Ah, o que foi a que fiki ele me deu na sen a seguir, mano. O que ele não pôr a com a me coquia. Ah, e man tu foi. O levo ali cai, o ia o levo pensão e ele sungara. O vai fa o carai. Cairo e ia para mali e pô pensão e pé.
1: Tor com capi. Ah, e eu da lilo.
0: Eu.
1: Não, o capo, não, vai. E eu da lilo, vou ele
0: vai. Ah, lá
1: Wah salam mua. Airol kak, mukwaliang. Tapi kalau fatu langsung kalau awak tawai, ya, mereka kau kerja, ya, amosa umia, ya, wajibnya uso.
0: Iya,
1: bawa ngale, mana kupungeyo leyo sekupe.
0: Iya,
1: lelo faya mai leli em kau kia.
0: Oleh fia faya soa kau foy mai fia ufo ufo alofa. Wah, kile ya leyo ufo alofa. Ai le je me fa coupe.
1: E wala me ane le coupe. Lega o que mai uma ka ku ngalu ru ei.
0: Ia, ia.
1: Al ka valere ka valeu me ka ku ei ole. A wa ka u uma ka u.
0: Ia, ole ai wala pi ku sa ka faking o. Ah, pa wala me wa ka u wa ka uma ku ora ki ka.
1: Da se ka ia, wala ka ku sa u sa.
0: Ya malole sua malole soel ni va en ola wulia la ufion ala ba antonuele to pomale le tulanga foi peona y ai se talo saka mo se tuala lo foi le ni va en ola u pe ma fayona fio maila ufion tanto te faso ele tulanga ma walunga foi peona usia na yo wal ya fa malulu to foi wo tau tua o pe ngala vala awatu ya to no nai te si la fiele tu langa foi pe ona yele tanto o nangne ya mal tele fo le mesa pisiele na va ya so wo tuna ya tu ai moli antu langa nga fa time langa nga fa malo ya o lua mal vala tua ya rose ele tu langa foi pe ona yele a putina mal tau sia ona yo lualo ele nganta e na yo lualo uma ai pe fa pito nga fa se fam talanga ile sunga ya Wallace ya maleto mai ta ya Amaranti o le sa nga na le fa le wi na le so fa sa o le ka
1: sa lo sa lo nga
0: ya le ne malu ile ne va en o le awoti e ye le temi no wa en joi lungo le Facebook o e fa pe la fam tala pe nga ko lua u e fa nga e fa pe yes vi ia le e sa o le ma
1: yo ele a fo ya we never ever known ta wa ta to te mafuta yu mo ina five mo malsua ya amis folta ne am tanga le ta to pokalami a one me uma la u fionga an si uma nue e tu uma ile li e ta fa ta tai uma ile li me uma e o pula al ta to ma no si mo ta to poto mo ta to atamai ya ele mo fa ya ona fa ya Ese tasi ya unua malef so swani me ole tatu matai ole lang.
0: Mali. Ya,
1: pa wale ole nganga fa aftai uvi yere li ile ifamu nuyanga. Ya, wae. O tatu fana uma ele ole talamonia.
0: Mali.
1: E toa ititi ya tangata e famu nuyaina. Tulanga fa penei ya fa aftai ua. Fiyale fana. ya tulanga pe ona yai ma olisia me silfia olisia vanga tawa wale no tatu mai ni ni sila
0: ma nila
1: ya mo tulanga I ya onga ya o so sit vanga yo olisia vanga tawa ole o talong ma ole ava no ole nganga fanga eti ya o ma ole mano si fatino ile tale ni wazara le lope tuenia pa wal meo le ngalue al tanga tai ina ia mo wal ma losi ma mo ni fam ni ang ia wale le lumana na pe ona fa ya tu le tala che mi fa no e o talonga le la kapie o le ngalue
0: ma lilo
1: a le le ia ona fa ye le ona fa ye tu ye a inga ma ma lumana io tanga tala vai be o le tala na o vi ia le Or fa foi le ol vinga mal va tele tu wana le se no lo na fa tasi mai na pui pui mal na man lo si mal poto mal te mai fo ele au si el fa na ole va nga tau
0: ole ha se tu langa na ye o e mai tau wa le man ia le taimi lo taimi e mi se le tu langa tau sele na tau a puti e ma tina e ia le tau finga lo ma fa na ole winga lo fam tala ngolo tuma tuwa tanto filo ile lo yo ile me ma ma o fa yita ula ngal fa na ile to sanga ma le to sang ye ese fu le de a fu le va nga la wa nga ye ni sur fa na ya ai ai no fo me to ma fo fo ji ile ma lu tuma de tuwa le lo to ti nga ma le chele ni na fa ya
1: e fainga ta voile e pe e pe to e mafau fau fa pe nai tua pe a mafau fau le melo e le te mili nei e tal tonu au vai ngai e to e mafau fau fai malu tau mole numa na ia e fainga ta ai o mea va pe nei ia e pe o na a vatu fo I se tala e o le vi ia mara faftei le tua o amarante sa whanau I apani o le silfia ole marante foi la ole nais ole na ngoa le ole ole ngoa yapan ole no wing ole flowers and never fade ya ole ngoa a wallace in fa na u samoa ya oh no what all sil sil foi ma fai tau if I'm telling ole wing ole ngo ole li ile ya e pe o tele ala o foi yo ole ole ole le ulango o vangales e ole fafo
0: mai
1: ai skotina ni mai apani ya tama to mai ale ine ile lua fesu los futol ya on matu famo tulu le mangile pose se yo ila il sunga to ine ya wesima masalo ya ile na matailo na ile le ulango fa le nganga o le fana all right ya Ya ma o me inale ko inga me voi le la pu pu pu la de me mo ya e le na inga ni fa ko angal se le ngi ya ko le nginga mo po kalame o a me le cold setting o short term cold ma long term cold ya ku so me va penga ya nga lu lu e ko ngue me nga lo me fa fo ya be o pensa fa tro tana o le achieving on the long term goal is the long term goal so mali ko lu le o le make the e o sia ye le o maximum le preference ya be o au ye ko ko si fi o ya ya isi me be lo le onga amran ya wo ka fi o manga me se o mali de ka lo ne ya o le fi lu manga ile o le fin
0: ile time na on ne fa pefe on na lusi le fio fil filia ma rante ile aule ale Blackford
1: na ina vidi le na vili le coach le Blackford si amarante ma tu tal no la ine ele announcing ale ya ole tomo fainga mai umolo non si le fio wa ile talo kalapu vo ile ole na una unga ia wa uia tomo failo no ile no tu talo ya ole osi ole mato ai nga ya rosa ole le tua ye tawa na wa ya fa malo se uta mitile tule le onga ya pe yo ole olona ya na le tula ye o talonga ya e ole tamu fainga na vai ya e awone i mo ole me vole le fiu mo fie ya malisia me le umato le ninga le au ya ei mo me one ka u ile 1% really care wa o faila o extra
0: mali
1: ya pe ko le nginga alu a o ya ka mo ile wal ya alu pe fanya skills wo ile le malai ya pe mo ke fo I ya fanya skills in malai yo me la va pe nga le ai ka ke lo ai la o kama kama kai na ile super rugby le fanya ya a kong wa mangwi ya sa fa ya ma umum kalango ya a kong we mo le ka longa o manga ya a kong we elaki ya pe o le mianga sa va va ye ya ku ai lu mo le fit feeling Ya mesti fui faham mui leli.
0: Leli. Ina wamba wan tulan le faham jalang le le fidaya amaranti. Oleh so langon na wa le ala wale ngantai ya Wallace. Ya oleh wuto luana ya walu. Tasi le ole peleki. Ya oleh isi le wuto no le Blackfoot.
1: Tene lope na ya imo mwase tasi. Ya. Weis. Ya ka ilo e ngeti uwa. Semanu ni te uota.
0: Ya le afa in.
1: Ya fo. Ya. Kere ilo pe isi si wa. Ya fe mbwe imu mbwe. Kwa inga mele al fana ule. O Blacks. Malne.
0: Malne Black Friends.
1: Mai ya tunu. Samo.
0: Ni.
1: Bwa te lea. Kere ilo fo ingi si la pe isi si. Ay. Masalo. Ole. Amiti mtang sidi lea. Ay. At the same time fo ilila. Ya. Eo ay lalo. Lalo ay mawa malo. Ya biang afa kulo interview nga fa DC fa ko success comes and goes oily
0: yeah
1: but the character yel kama kiki ka wonsil nga ba ba ai ni ya wangi fa pe oloilu ya nga fa pe ro re ya mimika mame
0: mala
1: why e kele ai lu ma e fa mal alu esa ya all the character ya ol kangaka malunga ya fa singoma si la fia le ne le value o esa Samoa
0: fa sino manga
1: tanga Samoa ia loko maulalo fa alualo kaukua os koe nga menga e au kilo e ol fa pelu bo ulunga
0: na suyele
1: e pe ang ufai le wo ruo au sia le vanga le ilunga o le awala fai ngofie la lenga mea fai ngofie lenga le wo ruo filfilia o ruo le Ale wala finka, ole mea finka. Polare umi ke lungo fia ngungo foi, kongo awi.
0: Mali.
1: Ole ngalwe ngana, anungo inga, ele, ole challenge aso uma. Ene, faa pewa ole lunga, inga malo uloa ele.
0: Mali.
1: Ngalwe, koleng. Ya. Mau ase kupe mo alko loka, ayo maa.
0: Ay kuya, oelka.
1: Pea mamulu malika.
0: Ya. E mua mua nga kuil tinao tamiti ya kara tamiti.
1: Kakiriwa ai ya se kara.
0: Awala vaa oele kama oelele ole screenshot. La malu o walevano usisili atu huelele ele taimia o fangaso lole super rugby. Ile sa wai lumo le tapinanga le chiefs ile sa ilinga sempinio le neia tausanga. E ile ta longa lena matua I whaamnu alia I lavaya le alofo I a Wallace. Mai le taimi le nae o mai le taimi ne ile maru. O le asau mai tau, o le asau sila sila iai. Fo I lele ile soifu malolo ina o le atali. Ea wae, ele ima sisi o tatou fo I lele ala vele akali ipole a finge so le maule nofu. O kase popole ai mai le na timi o mal timi nei le manu o lasu tulango ia ia le suifu manu lo ina Wallace
1: ia o le timi nei o ilan lo vava inga fu ia fu ma iwa ili mfento ta alo pe an vai atula towele o malo si le lei timi lan le nei ia o wa ulawa o atotoa le malo si le ia ulawa o kei uma pa wale meo le longa confident ile ko e fu imaile maile la vea wai alis ke mi la vea lor kan ka pe se fero la ye le fai
0: ole ko la se afia nga wale se wai e fai ya si tu nga ole la vea ole ne sa u mai rungo le tv
1: e pe ole ole la vea nga ole el kon kasa ai o fa mai fo mai
0: ia
1: o a un ai ol kon kasen
0: ia
1: fai ma ke ke wale sa ke ke bande fu nga ona se ha se ha tu
0: ia
1: iskanga kai konkas bene leng fa pe kanga ka e mo kwa ku nga le mangu a ol me ale ku pu fme si a si a nga ku pu ganga we konkas ol me ale konkas na ne a wale singa ingi o nga mo pa ya ka si si lo mai ol me salo le ol le ulu ole a le kasio la ku au le a pinga le nga kinga ingo ia pe la ol va ai si si la nga ole makua I kunga alkala forma ya nga o winga ngale ole melia but on se ase ava ye ne fa pe kan ko kunga keli or ke mining iwa wa ya e sale le ya yo foi la el makua in kula nga ya makua I le ko nga so ya ma o ma le ke mining iwa pe wa we faru fa sesu ile le maka maka but o la wa maka nga ko le lei ya ai ongole or ke ngole confident
0: ya
1: why la via lor kan ya o kai ka wo o ile mele o le concussion
0: ya
1: le la pe ka ke ka ko ka ika e wa le wo mongo ka o ye na ya or kan ya os o le fka va ile o le makwa ngai sian kama o la ve me fa pe nga la ya nga a pole o nga po uma ngo bla ve ya e vi ia le li fa fe kai le li nga wa umalanga poile ise nengi ga unga voye ole me wale ole concussion e faswa ki vangene ki ngale ulu ile lese ai ar ngava vea bo kele luar va vea ole ya se mianga fa penga pa ye me kale yongo bole fikulu kaya mia wa discharge ma ko ole fo ma ia ma fa pede mela ia le keminga
0: Olo no winga la la wa le wa sa no to ya la la confidence ole ole ha lo fo ya wal sa ya wai to le e tante no fo mota wa ya ti ya wa pe soli anto no te le sa fi ang vo le lo lo so ifo a mi sa la le ulu le na la ve ah ele o ye la stu lang vo le le na no la fi lo na ma fo fa le concussion le
1: ai we na fa uma test fai uma test ele que me acorda não que foi ele foi uma eloplex fai I have a specialist fai uma ele esse ele esse se a fai não fai aí meu uau meu manga aqui ah
0: eu
1: leva a tai wa lawa manuia leva a tai ele tapo inga wai ele se lembra esse mano nei o tato watuno
0: isso
1: tato watuno fa fitai ya e tonu ai langon na alfa nga etia ma le nganga faftai mate e tonu ai mate I lo le ia lo mantu o nganga faftai ia e te wa I lota loto ma lota e le ma fai ngoka e te te vai e le tapo inga na yesio tatu watu do
0: mali
1: e le message akuma tau pati etu e mesika ke vai e ilungo social media Facebook e lo la to wanganga lofa ma fa munuyanga ma me umulena ya tout silfia le leila volo ma nganga fa ftai ele ngatala ma ufana ya tout ton wa tatu ufana u mana o elo o afi ele mele o le nganga o le samo o le sidia ka lo ngai ka alo lo man sa bo yes kasi ubaka ko ya ai pe wa vel fana e a wonia new sila e pe o toe o ko fa maro si a weli si I va nga sa mo weli le kapu I mo le plex ba o nga nga nga yalom fa nga sa mo
0: iyo e pe o ne sa ndo ina le ma ma to fa nga ta so le li o le tula nga pe o ne sa o le ya le sa ndo I le tula nga weli le o le fil filia ai ia ta ma fa ila ia tu ma wi pe to no le squad le ta ti me yo mo nga le ngo mi tu pu te mo le ta lo ai o le ta ma fa fo ile le fa tu mo ole ya lo ma fa fa u le ma inicio ma tu inicio ma tu ma ai nga e fa fa ila va le mele o le ta ma fa ia be fa na u I me ne yo ta lo ma e ya ya lo na le ma e po lo ka ona o le tu langa ta u se ila oela ia fa tata olea wo oile tulanga ole mele nga tama ye tama fainga meni yo alu tama fanda ile tata nga vai ole la kapi e jo lo ya ma lunga pe ole ele ole pleki ah ia ele se si au lunga tule ole pleki yo numero tasile I to tonu la langi champin yo la langi a tonu le nei a tousang o tousang a full time sang a ole polala ya ole telu tousang o ma vai la se o e fa tuang ya wa ile va pe mo pe ni ta tu tu pe michel ni vin tawo so fo nga le ma matua le ya ya matua uti uti le faso ya ma u ka le su fo de ka ngo la tu le sa fu tonga I matu
1: fo tonga la ya ya walta to ata to man finangalo e na ya le ta to fana ya e ole ma u ya tel tel no mo fana e o le tupe ia e sa umuni muti Ah, to be a sound with Moody. I am not away. Ah, you owe it too long, and you go out daily. When I find 10 million, sat on the lay in it at all to pay. It's out of the layer. I see the silly voila developing all the time. It's down a lane in the eye, down lay on the in.
0: Ah, I'll tell me the two are the man. Ah, to me, tell it my foot. Eke, wala au mai o Paul Franklin. Ah, Paul Fair, my fair. Koi ki kia so uma le fai e kole ninga a Wallace. Ia, mea mau te nofo mo ma waluai fo ngai le a venga fo yo ni sol fana utalo. Sani, elis ka mai ping singi al mele alu I hirva ale ale mat.
1: Ole ongo sa ia. Ole ngau ngau nga e ke si la fia le le ka mai ki ken koi ngau ngau le le. Ile mele nga e kamfai le, ele e fo isi a nganga fo ilele ka ki kamfai e fosil ka mai ki.
0: Maari.
1: Ba fa ye le ole mene la vi na la fi nga loi e di ka meki ki wo ya ki fosi ke ba ko la fa ya nga me au
0: ya
1: ba wa nga ya balance le le me ke wa le nga nga la vai ole matua ina ya le lan fa no ka ku ya ole sports ah ka ku ya sa mo ya mis fo isi ya ku pacific ya le le sports ai ke I long o fear ka meki nga nga mo le mole fo mo la capi e pe lan ma fa o mai kai ma kuare e ma kuare ai as sport se vialo e se ame alu e alu I bo melo le morning ma misa ya o kai kai ma kuare de lo anga me ya ai pe la ka ke vai va pen ya ko duala la ne ya e o ko ku na nga o le fo tong la vai na yo tatman o no sa e a fo e pe ona na fa yet o le silia nga luenga ele le lo fana e tua e ta tu wine kulani me ma fine fine fine e tell no for e tell for ifa munu yanga lo mo pe a yai le tu langa le o le wa mata na le le wa ke le agency o mai lo fa fa fa fa tala no e if so so ni vele le mai tu al mano ma me va pena e con carate vo e ma scholarship e fa nga ya o mena e saut ton a fa ye le ya le developing le
0: mali
1: ono sa sa yo lan me mo le na o me ai fo ye mo o me sidiang ka o le me ai ah me fo nga ya ka ke ro le ai le nga fa ke ga ko ko nga me ai le ai me ai le ka lo le professional players giving ai mo ka ki ai ai han kam ki me ai sa ai ia portion five a little portion na me ya e fo ki ko le nge kwa ave le ai po al kam ki vo le ah ka kwa fo
0: ya
1: Ava pe ai KFC ave esel pa ur KFC ai ah ko nga me va penga yem fa nga mai le va mo ave esel pa ur va mo le saka ya saka la ye le le ma si ma mo le nge saka mo spa ke kai ai ko nga pol me ka ku mal mal mai I me ai mo ko nga me ingo fa nga ye wa me umanga ka wa le breakfast it ko me ki kil kai ah ke wa ye le kalunga la kapi me ma kalungo fo I ya fo nutritionist le me ai al breakfast ai ka o
0: ya
1: kon fa yo ya nge ke wo ke le akse me
0: e se on e man ni wa o le wa ta pe na ma tu o le di va ngol ya wul e anga ye tu fo ile le piki mai fa na wa o o ba o le me mu ni ai le ma e ye ma tu e tong ta lo le me alu le tsomi titi lan ta lo fingo fi o nga fa ai e ye la le si tu o le tu pe le me le Avala un email fa le bla bla mat. Ah. E pe fa mi ele sa coupe. E ka I vole un ngi wo mo wala u dimse la. Ah. Ale fa mi ele ta longa stamitit. Ah, po le la ko pipo la la. E se la un bon tup. Mm. La la we fa malo si au ina yo tanto ma tua ye fa fonga mal de yo.
1: O fa la vela ve ai e sa. Ah, e ya tanto fa la vela. E ta wa ya ele te mi ton fa mo mo ai. Ah, na yo tanto wa fa na.
0: E wa me ngang ka ko mo yin yu si.
1: O me nga.
0: E ko kiri o me fing fa na me. Sen.
1: E ya le ke mi a, e ya le e sa le ya la ka lang. Sa wal fa ve la ve su e a le lua fe ma wa.
0: Iyo.
1: Ma wa le ke mi nga.
0: A le pulu pulu me ma ko tam ki kiren kang I me fi a lu yang ka no.
1: E o le me nga le ku. Ka mo fa ya. Wa ye ne fa no la le me fi nga le ne tanto fa na. Le si me ta wa. Talia se tala fana.
0: Mari.
1: Ke fa so ela no filan. Talia se tala fana. Ele va pe ko ke fa longo ina u.
0: Mari.
1: Ilo waluma.
0: It's a psychological thing. So initial tattoo, if I may.
1: Poleala ko kele o lisi vahenga ikua o aunties mo uncles mo cousins mo o venga ngai umo ngale mai ya kapuai fa fikai malo kalpa a or kangaka ne ma fuka ma malousan a o ku no ingana so se kemia na ka alo e mi mika ya o e mi mika e ke au pe o ku de ile a fo ia ka fol malai o le me fo ngai fa ka o ka mo fai ya e Fatskalo ka mo fai ya yo a bisikele ya kan fai ya lu se si ya ga mi chama ko wa ole la kala ne fai kan aka piko sidinga na kala kai ah
0: mali
1: e lokali ol matua ol me vol nga len ka aro ka mi ki wa mi pe ko be mi mi ka vo ile ne na sa ro le lu kala ngo ngo fai ko tina ba an ja ka aro ah Ya la ufa longo me ya. Va ku foi dal kanal makua. Al kanal le va ku le lofa.
0: Mali.
1: O le lofa. Ongo lailo e manga o ia successful nga. Ma kali manga o ia o ine me nga kailo nga. Longo ma fai.
0: Ma lo va tangi ale mal. Ya antonu o nei va e nga ye po valai. E tele ana politi ai vo le le tsum finga na ye tanto waloma ni tanto fana. O la o vionga na e kapteni le tatou manusa mo sfuru lima mana te to fitu le man. A koe wala au mai ngila le manusa mo i na yo wano. I se teimi o luma na i wokele u fea kore kemingi. I au te ilo ala u tali fengo fia le au mai. Koe wala au mai se skaimi famo le mole o le pis. Ai voi le le le anga o e o se tasi o toa maru manu le tatou manusa mo va matai ono i zeva no luma na i ono e musu musu e na i au alo pe ava no mo le manusa mo ma le manusina
1: o te minei ya le a tatou te se ko ele a luma ya se i tatou mafo fomu di buri ai pia la maari e lau sau noanga o le vangale na li no mai nei sa ili manuia
0: Ele
1: ngatawa onga, kakuilo ale, fale mai, bewa penga. Ya, mese wala le sports. Masalo a ese kaimi, ae, ole lele o wansi of toa, lusu to tau sang. Amrante le of toa, sifuru ifa.
0: Ya,
1: ole ala e, tuelo ngai tile ase. Ya, pe a, pule alofa le, ya, udia, mwole ma alosi ma, le mwongi la vea, ma mewa pena. Ae, taua ia ole, Monsamo taubo ya cha ora la ngona le na e msalo ya taimi ya wolu mna imu fana
0: lele ya e pe ona esa no le manu voi lele ola nga lu nga le mele wo yini ai ola mana nda ya vu yo meni u cha lo nga fa professional wo yili ni vaita ele nga ta e mfina e ta ai mfai fo na e fa ya onga ai a fa fo la na yi so fa ilo nga mbile a onga ma wolu nga sa e a onga poli university ole Tele yung arwen ay tono meni yung talong. Ile ting milini yung lewa pala may ina yung walo yung talong afa profesa. Laso na isa isa nga malitaw vay ting malitaw vay ting mili ma.
1: O aso ya.
0: Iye.
1: Kan ngoy fo. Lama kang. Ile I sa olea le mene. Ole mene ne kle kauso. Ile I mga miyong kupe. Yaso ya. Ile I yang okeling yiseling.
0: Iya.
1: Kemia samo mo ya ma ko le fio so i dungo le valeli ah sa u ngi ele ye ya se si bo so i dungo se valeli e pe sau ngi New Zealand va ai fare ki kere va ai le a le es eso le kau vevela a maluru ko nga ma vo famanga a sa si de ya ya ma ko o fi o ka alo ai a piki o ai le wa ngo kelingi ni kupe a e o ya la le ni kupe ka ko yungi ja ya so ingo osko ingo Ellen Green ka moment ka se la ka o pe America ale pe ole nganga ngo wo sau sau le me wo ma ko aku va ai va fo wo professor a
0: yeah
1: e ma ko ai e se ale wo sui fo la kapil ke mi nga a so ye mo ya ya o ke mi wo sau sau wa yo mai vai fa fo mo va ai ile ku la ngolo ye au le va en el angi a me dico sko ki langi me pe nga a e ko kon ya ka voi langa sin si le ma wo polo fesa ka no ma polo fesa no la ka ulo langa ko kongi ka meki ya ka ke lo le lei ya ka ko ko u le nga ke mi mal ka ko yung na ka ko kongi ga ka ye no ya pa si si alu sa mo e e chwas ai a pik ya mo ko e ko e in pesle ai o mal ke mi ya pe yo le ku langa le nga ele yang o ke ri ni onga isidi ya mo ile kaika ya la kaia
0: iya
1: ku mele fa long so o ya fa ah si wa so ile ma o minku sa o sa o ri sidi ve lo kofi o so ko le vale le pe o le ko inga vale ah
0: iya
1: ma o mengi ni si le o ya ska le ko inga ai wo ngo wa lu walu ka long o profesa e ka ka nga ko kong
0: mari
1: ka lu nga kong yo ngore o gi vai fa fo ma fai ma vai de kelo le mangu ya le ma wa ya sawa vol kalau ngal loke loke ya aku loke loke ke i suwa ke i ya ai le si se den
0: ei
1: ya au wa walu profesa wa kakau orang wa ngau mianan ko ole mia kong wala nga e kakau nga wa mai rika ko yung ina kapi ya ko inga me va pia
0: le le ma no va ta ole de malanga chu chu no u fa fo le malu ma ma wa mai ainga e tulanga vui e kon karate pe o na yai o i Europa va pe fo i ele tunu o Japan. E tau lata lata maise va tus tusanga o le mea sa yai la u fionga. E mole tulanga vui e pe o na saini yai kon karate le fana u amata ile ni vaita.
1: Saloe, ya, ke lo ngawa, ke le akumea la wali. Ya foi que le aku que lo nga famunya nga yo mo temi nei le uto ya compare with me avait temi ya mato ya uzama koi sama koi nge langis ko kilangi ya maya pan ya foi ya mangi ngusila ya mo ya nai ni ya oni vai vai tau ya ola wo mangu ya la wo ya ah ola wo ka ya pe ya la usunga foi le ka ko feo la foi em ba ba ai pola se me i mangu ye ka ko fanga
0: mari
1: o le ala wo mo le lu manga ni ko lu ai mo le ke mi la wo se fela no kausia kausia la wo ye ne ke mi ni
0: ya
1: ka fa ma ma ni ave la wo ye a ya ai pe ya le o il sine fam ni anga tele mo da ta tu fana la fa yo la ta wivi pe te mi ne mu au tele tele fam ni anga tele famu yanga e mo mo to awani meleane famu yanga ye to anga ko le ngimo fa malos
0: le ala wa fa e dal fa na wa le ba ya e pe an tanto le noa e tanto e le amata o ngi ya me u ele ya se si wo mar ko vai kin ngu ka anu mo ko fi ki ki vale ko ke le yango se ding ile ni vai ta o le ase tulanga o yei foi le faa maa maa avenga le whanau i lau fionga ia o le fale tuwa male a ingari
1: e te le me moni ala e le inati te le le fision swani a whanau but at the same time kam fai e faile me e te balo ple a ing e le ilo me kup
0: maa
1: kua ifu ma maa foi maa fai kai kua pe a o le ase finga lo le li a pe a faingi ni la inga me fa penga but ol gaming ya kon fa ba ai ka ka ye le me mo won fa ka ol fale ma me uma ye develop al ka me ki ki ya ni ai amo se se ya fio swangi me le lu kuma me fa le lave me fa penga ya ol a we fio swangi ya ai ya ma we ye le o fa ma no si ya fo ile le ile la wangi ki u ku po si fa le ale le ya ri e mangi la wo fa yer kin mingi ola e so sangi malos
0: ya wai ole sile va en ata wo tele le bele ole ole au sia na yen tanto wo ma fa na wutula ngam bo lu nga yele ma e ye le taimi fo ile le ma wo le sele ni ma fa mu yan ai nga le fa hal wo le me tanto we fa la so fo tuanga ole wa Feo lono tau sanga ia taluona filfilia le alo ya Wallace. Foi lele ile ole pelekia ni usina. Ola asa ufautuanga, foi lele imatua. Ile taimile e mbawa ele famdu yanga wa eva yaku. Wa feo lono ale mele wa sui wa mbawa le taa vali. Ya wa sui la ei wa mbawa le selin. Sa le mafasani ya yone mbawa mbomo. Ola asa ufautuanga ile tuna.
1: Ole ole fautuanga ia e avifana u. Savings. Faile... I'm all selling to Essie. Fapolon selling a was so Lianga. Now, Demine, yeah. I for the investments,
0: yeah.
1: Kill investment in Melor Cavalli. I see Fali,
0: Mali,
1: Walca Valley and Faka Walca Valley, I'll rule a level. Alfale, I'll rule a value. I'm ever being a Macomfay. Olemeca, what? German character or come kiki
0: mari
1: why e mimikalo alu normal sharing alu normal be ma power me control ya lord le ya le falu ngol o le sharing se fer coupe ma fa ka u ya me ka u ya mo le long term investments be la fo ku nga nga kala ngol ne ni fa na Le vous aimez la cacouman ou le sailing, y a va cola et sa falca me kiki.
0: Mad.
1: Why il caming a son of firecloy, y a va bien maillot. Jolie avacumala, going a attitude, voilà le kid et mangaoui.
0: Eh?
1: Aku ou elle fait cadier comme kiki, y a boulard me au mai. Et va bien vous va bien cou. Mais là, il faut la villa, il est mouler. Et au mien, quoi, il l'a cacoufang, un ami. Pada ile kai mie si le fie ka ko fanga. Ya ke mi ole ole la ki ke mi. E ya le kai mie a fa ya ma fa wa o. Por me ya mo si ku se le ni la fo le lok.
0: Ya.
1: Ya me ka wa ngai wa ole ri lo mai le ma no si mo le mangu ya.
0: Le le. Ole se ta wo lo na fa le nganga fo ile le. Ya mo le to ma fu ta to no le ka le si el sunga fa se nga nga male. Mo le fo le tua ya male. E ka le si ya. Ya ile aputi mai ole ole ona fale nganga nai nai olua
1: ile sa bin of fan to jemi of ano ina mata ile ona fale nganga itsunga to ina ya victima victa po wesi ma fatu sa no me po wesi tem volale ne ya e ma to fo ya ya sounding ma to lo to ole ole me fa ye esto nai e talo si o ma fa nau as you ma to ikalesi lo to ole ole ya of so swan sunga ili toi ina na iti nā mātutua sunga ili toi ina pensione mālo loa malifalitua na Danielu mamea malifalitua ya feo mwisi fu iti nā wa mapu mai ni ngalu wenga ya fatipule utu mapu mai la to umai ya maa wao falitua wao ofiso swani ele matelo la to tatalo wale manuia ofana Watel tonwa yo opose se ya o lot talwa mmo opose se le na fail talmo mwa e jemina o to talle sa moni
0: mani
1: ya pe la o e le fa sino ye ya ngalwenga pe fa autu ye ngalwenga fa ye kanisi ye le la to no futa talo e ne aso mane aso e le mato page le kanisi ya talo mai ne kare sie mo na yo mato fana le ngata la fana uta alo talo mai fo ya mi sie wa e fana u alo fana u lo uta alo temne ya pani e u to mai la to ni sfo o fana u le kare sie lo uta alo solo ina lo i to naki a chanel a to u filva ya mani si mai si fana u se mato o lo tapo ia o nga duenga le na lo fai mato e kare sie ne as Ah, so umale, ole bayasu.
0: Lerik mahalo fa, tak, ya. Anto no, naite li aniva enga, naite fia fa so amaye, fo ilele li
1: va. Fa peha uyo gale afa iku ura alka.
0: Alo ke baya, kupe ya wa umanga kalila usua ea fio maya, eri de matua.
1: O fa peha uye mose mea. au ke chau fa ku ya ana ana amol moli ya la se kala ya fe mai chau ke o fo ya o fa pe o fa chau ke o fo ri fa pe ai wo sui ha ke chau ga le pou la la ilu ngole a i la la ule la lo a ai le che ko ko
0: ko ya la ni funga la
1: o le leo a ko ai funga la we ka ko leo yo Yo va fikai ide ngalone le au nanga vo ele radio Samons le mai vatolu tanto mafuta te lo te sang.
0: Ya atono ve ya lo le fa tava ala u jonga le malu e mole tu le nganga fa te te le talia fo you see fa na vele vet na pc lo sunga le li fo mai fo ma le tu traina ol pa ya male malu si tanto to no ya mi se la ya le tu singa ainga ya le tu traina le kalisia Ya male fa fa ile le ino fa na fa malo le fa yo le fa va o te lo a o ya ya na le venga le ta va ya al fa le tua ya ya rose ya o ya le na ve ma fo tua nga yo ma nu ya e wallis ma marante a wa o se
1: ko pe wa va ko
0: pe pe wa i se ko pe ya wa ka fa pe ko ma se ka ko pe ya ele a fa ina se yo mo tala no ya rose pe mo ma se ha singa se le ngi vo ile le e ka wa ve ma le u so ya te ti ale ai Ya, tala funga le ta filo ingol ni va ingol au. Se a wanta fia le tala voi le, a wanta fia fale a li li fua.
1: Dai.
0: Ile tu langa pe o na o ya ia tau ma fainga a na yo lualo ya ma na ifa na ufo. Fa ma lo le tos. Ya ma lo fo ile le fa longo longo tinga. Ya ele fainga o fie le tau ngo fie le man. Ya ai ole mea ta au. Ya ole na wa lua toe inu la wa olu ele lua tau tinga ya ai ifo le whakpunga wha peritania fwoi lele wa mai it takes a village to raise a child ya pe e tau au fia umale nu uantua ele whakfaile le ina le male tausia o ni whanau fwoi ia po na ia tanto waluma whanau e le ngante isa mua ya tono le ni ia tru o le whakutaina fa le lava le ni va ngo la wo li wa fa no ina lo tin e ta to te tala tala no ai ya ma si fa so fo ya ma si mo moli se fa ma lo si a lo ta to to no ya wa la va ya na ya lo ma ni ta to fa no o le ta to lo ma nai le pe a mai a ya le to la nga fo yo a o ya ai mi se pe a fa mo ye ina ini ta le ni wa fa mo ye ye le to o ma ye lo fi nga ya to lo nga ile ta to fi lo ai nga le so
1: ta i se man Telton foi a Verlene, Yavanota, Muletuelanga of Taitelli. Ile, Elingata, Ole, Ole, Ne, official Fasanana, Tato for Maftan. A the tapo inga, as you tato, what you know,
0: Mali.
1: Ya, e Sungai toy inam, Sungai Fafenga, so Safat Faitaulanga, Fenga Patelin, Patelit, Tamate Sign, and Atelia, so say, O Fanga, Wenga, let all of Afalele Malu tono tapo ing. Ya misi lewa pa iyo siyo taa tuwa tunu utupu mai tuwa sina sina fali tuwa matawsi ya ili la tu tapo inga tu imayo le mudupanga ma matatalo fo iya manu ya fana ya ole ngangawa iya e ya piyao na maali ya ili sauno ya e se ote se fana u ya imao ya walo mu fana u fo iya tuwa siyo taa tuwa tunu Aya male tuto fo ilungo pengat fa ilangi fa munianga malo fa anga ia malo fa fitai pa wala ma tala vi ia le li fa nga ina fa na taleni ia wa ia awole atuno awole nganga fa fitai si ta to watuno malo fa fitai to tano fa fitai lo to no fa tano le awa to mo po ile ngatai le wala watu telefone ia mis fo yo message be on ai ai fo yo alo ma fa na ya telton fo ile o le ma fa na ton fo yo alo ma fa na si ta to tinu o lo ta mo fai tu langa ina ia a ea ia au mo a woni fi mo fi a woni fi mo fi ta lo ile tu fa mo mo le tu na o po le mo mo le tu u po a to lu na le pe na esa o no le mta ngai no fi fi le na fi o kan ko le po shu ngal facebook vi ia le Yearly. Wow, name you. Let one na na ya o my ma, so son my. Ma ole tangata for ye. Well, ma wo family young. I will let you know for no family young.
0: Mari.
1: I'll let you a fellow tell you family young and a two of my moe. You know, he shall eat at your little. Tell me, Titi, my ten teacher, don't find a year. You're oil on family young a year. ya se se upulea se manu fa ftai lava tapo inga se tato no fa ftai fa fi au fa fenga pa tele yo isunga I presteno kale se se se ma lo fa ftai lo to tapo inga fa ftai tele lo to lo fa malo to ngale nei tato ofisa ya isunga tumai te pule a mis fo ia au fa inga nuinga ya ma lo fa ftai tala rava no so stemi ya no fa sina pishinga luinga pe u fa fa intain eh tal John Wallace tem u to sa we wait to swing or low low so fo ka ke ai sia ku ya ana ah eh leva mai ana sio ka mali oh eh lo wori yo e one ma ah ma so ya fo pe ya de ai eh aka ai si singa si di no ka no ka lu fa el fa ai ga singa le ku ya ku fa ai ma lo va tai tai so manu ta ta ma fa tanga le ni yaso lo fo I fo I yaso ta to le ma fu ta ya de pelo kala la wori ya fa me lo we nga singa si
0: ya ya
1: le wo lo nge le wo nga singa si ki ki ai ai ke malos
0: Ya, ya, malam ni boleh lelai oleh fee wife tamu fee mak. Ya, leh aku cuba lu sih lantau tanah leh fee mak.
1: Leh kamu fee ya, saya ini kofino ah, kofino. Eko yang lebih ya, ya.
0: Oleh mentah wah, oleh leh mesti dia leh buat moni mak. Ah, oleh ayengah ya fee bayang. Ya, oleh ayeng kisil sila mak. Ya, oleh aku cuba lu sih. Kira oba ayeng aku fee ngiko, ko, ko ngifang fuala.
1: Or kalah ngah. Fama ya esa ulunga wa esa ulkoko. Ilunga fasike.
0: Wala kilele yo se maya koskoso maya ilunga.
1: Wale kalanga ufa anongo.
0: Ia.
1: Wale ua faile lifi fo.
0: Ia.
1: Ah, feme ua kere nga lem. Fainga umai ilunga lau fainga lwenga
0: ii. Ia.
1: Aroke sa unge, lea se lifi. Lea se lifi.
0: Ole mea ngai ya. Ia, eme se la si uso lo oko e se ake imiringi. Ia. Ba efe ya kuala ukala le. Ia. Ah, sumpa kungei oka. Alumale ako. Ole kaimi o ki kofu mai e kongwa mai ois. Ioi, lai kau pipi ir kako kis. Ole me fenga wa ngau eri si vair kis.
1: Alo ka whaalo, ngale sui al ngofoa, sui ngofoa ao.
0: Ma salo kalunga o whainga luenga I. Ai e ole le poko mua ne, ai wa ova le lua ka sengi ngofoa.
1: Ia mea a siva ngui. Siva ko inga wa pengi, ia waini a.
0: Iyo.
1: Fape, we kalo fai lunga we se kup.
0: Iyo.
1: Ngana si baba bengi.
0: Eh.
1: Ala wa isi lunga ku ngene ba yese me ai ga. Ya so ya.
0: Ah we lan me ngai sa ora sa ngwa. Ah o ko inga nga singa si. Nga o ko kongwa na fai. Ah e li kai kai nga e lo a ku yonga foringa. Iyo se iva nga wa lu ku fa ka si maluka lo.
1: Ko ai ole ah.
0: Po ko e fa lunga le ye. E pe maluka wa u pi ya ku ya.
1: Ah fa lunga lunga ku ya. Fala ngolo ngolo ke upau. Ai mu ya ka ke kala ulo ai.
0: Ia.
1: Ai ka ko kala mo le.
0: Ioi.
1: Kala o le ko fu de la ulo ulo ofisidia panga mai.
0: Ia. Ah mo le mo le.
1: Ola kong wa le mai.
0: Mm.
1: Langa ka u me ke u le mai.
0: Ia.
1: Ma ku ai o le mal mal lamba le.
0: Mm.
1: Ma ka ke de.
0: Ia.
1: Ah.
0: Ei.
1: Ole ole ole ole ole ole fo fo mo fa sanga kong.
0: Yeah,
1: yeah. Toale ai.
0: Ele se mu mu.
1: Ele se mu mu. Ele o se se ngung. Ale ai. Ah, bo bo se mais.
0: Ele se mais.
1: Ale se.
0: Ele se ma yo ngo fa ka ukar.
1: Ol me nga le le ka ke dei lo.
0: Ole ma salom.
1: Wa ele I de ya se si wo wo o ye. Ah. Wa la fa sa.
0: Mm.
1: Wo fa sa wo ko so ile ma wo le le le.
0: Olongo wese bo ko fa ngofo e chefo. Sole.
1: O ke alo fala va de nga machi fa. Ah.
0: Iya.
1: A fa yo la wo ko sole ma e wongi en roksi si komo le fale.
0: Ah.
1: Po fera le ngofo e giva de nga machi fa. Wa.
0: Ka no fa.
1: Longo winga. E luwa me.
0: Iya.
1: A le wo mangu ni wa maka. Ka fa le ko. Iya.
0: E wa ore me aria. Ah, e fa ya kulo ye fa me. Ah. Ke de ma. Ah. Ke de ma.
1: Sidingia aso ye kot.
0: Iya.
1: Aso lua, aso lulu, aso kofi. Wale e fai disumpa la songa fua malas fali.
0: Iya.
1: Aso fua, aso lua, aso lulu, walas konga. E fai langa papa kiu ea.
0: Iya.
1: Iya malas saku, langa la heru lelok.
0: Iya. E lenga kar papa kiu o cemen pan ma mo meo pangpup.
1: E kau langa kero sing memani. Kau ngaf sidingia le.
0: Iya.
1: Pele o ngase ngase mole akungu uin meni.
0: Iya. Lelo pola e fai yama la ulfana ma iere o ilo.
1: Yoi va fikai ka mafuka ngi yasu
0: right
1: ko mafuka fo ile lo famela ngale ri Ai a jisi a lofa mai a ma ua ia.
0: O lea vangoa I manuka?
1: I fa kui fora ka wane na wala. Av kai se manu.
0: Ia wale lei tanto filongo I pea ia manu ia ia fua fua ngot tör de yasu.
1: Mano, e si diri ka oira lor fara
0: kusinga. Ia.
1: Fa isi ka I kalafu.
0: E si diri ka au. Mangueri ka ngu mai fo iri sem pingi leo lei atapa.
1: Ui,
0: sorry. Awa uke fa ia. Anga fa, afa peo e ke fa akadikati di kiki. Ke fa kule le wale raka kanga ali le bat.
1: E shal koi nga au le leire au le la.
0: Iyo e.
1: O le singa ke I ropo la hemma I kuko. E maka au kia. Ai ke a vo le le sila sila mangi. E voi la kanga kailunga le
0: kia. Iya.
1: Ai fa so aku le kanga. Ah, ke mai aku le momoyo le ubo.
0: Iya. Iyo e.
1: Pipa e pa e pe la mo le mo
0: le. Ai ke sila sila iya. O le la wao le ato. E le aise sina o ye. Ya ka uma ye inga ola e fo ye la ki kilong la wa a u fa so lo inga maku
1: ko inga va di la nga le mo mi e ka mo fa nga ke ki
0: ya ya
1: le fa nga nge le ya tu a pe fa sa ola kwa e ma kwa ke ba e se la ka ba i rok
0: ya
1: a mu ya o le si da fe fe
0: ya
1: Fe fe non far qua.
0: Ah.
1: Io mo io ga co ca di. Ah. E ar che mi malo si re cu vai vai di malo.
0: Ia.
1: Però lo voli io fa in gamba cu.
0: Ah.
1: Ma le ho.
0: Ah.
1: Ca fe fe fe la far.
0: Ah che fa. Ah. E le fa ya un or che caro panga ma. Ah lo che fa non ho cura lo locker computer na un ah ma caso.
1: Ca allo mi vuol pelì.
0: Apa wale menge ke wape mara ma ala mouse so na computer so le la so o yo so
1: future tunga son fan traffic lo ese alo ese de se kupe ko kongi me nga pe ale hanga ala o mi obia ko o mi obia ko ba ya lo fa ye o so
0: ali si me ma ali e ya pang ma e o so se ke me vra o mai e se vol la ngu me la vra o mai
1: so
0: e o pe I so fa de ke fon ya
1: me nga ko kire I lo me akongwa le aningo fai aku le leile ku fare kingo ali ku fare anga makua mafaki ola unga lwenga langa le fai ole
0: ke fiso suangi ya
1: ole fiso suangi ya ole kula nga konga le ke fiso suangi ya ave le kuspa ya le aso amane fai kongwa ave
0: karoshia karoshia waka ufeo lo ole makana ngwa famai e fai ulo makana ngwa famai ya alofa kire faki yo mangkua oi karosan
1: Walka nga ka voi,
0: Iya.
1: Malo si el ka kalo.
0: Ei.
1: Wow, kalo sang.
0: Iya.
1: Ko I mga kuwa umay na vyo ngay ni awa, sunga ni awa,
0: Iya.
1: E mga kau kia.
0: Iyo.
1: Le si lefa mong yangon mga kwe kali si
0: el. Pa wana mga kiri fia ya pang mari. Eo olo ime iyo fa karungwa. E kasi ala u siri ye. Oi vu je se finale u suela u pese vol le tiama.
1: Ol me ala nga esa wele wele. Nga de ol me fa sa e ka me ki ka pe. Oi, so Jesvin. Ave mai, so le pese nga nga mako ngofo ngofo ila lo ngi. La lo ulu we sha.
0: Iya, iya.
1: Oi, ngo ka ka ngo ama ingu le mako ko ka kulo ya. Iya. Ko pulu ya so ya
0: mako.
1: E pira al kamala, e osu me yo nga mafa ufo. Iya. O wa le le ya ku special.
0: Ai se volan ka ngo fama ya.
1: Eh.
0: Ame wo fa sa nga yen ko ka ngo ai. Ya,
1: so se.
0: Ile pese nga.
1: Ai se.
0: Iyo. Ya ya la fili me ya, wa le fili ya.
1: E boko I kamu kamai di ma.
0: Me ane kaki fai aku. A fai o le wa wa unga moreri. Wa kanga me umanga fanga fa soa mai yeri le mak.
1: Yoi.
0: Iri sebe la ka koe ka fiu fiu fuanga me.
1: A fai me la ulo ngan wenga ngan le fai ngi.
0: Iya.
1: Ngalu e lo la fale ngan.
0: Iya.
1: Ka umai uma. Sa ufa fo.
0: Kere no polan me ai uoi fuo wo le vanga pasinga.
1: Ka koko fa ai aku. What's that? I can't go and say, hello, Fak, which also, hello, Fak, Mangay Kennedy, Love Fiona Manu, for two women, no follow, and it's for the tattoo of his name, Tattoo Pays, so Luma, for me, Manuia.
0: Yeah, so if we are Love Young, I am the man who says, Stitty, yeah, Elito Fai lawyer, Lefu to Mali, Malana to two, Malana, Nangafoy, Elegant Taylor Tattoo Manusa, more the Tattoo Wala Leo. Ya ol community fa pe foi ya le tato wafu a udanga fa le soifua malo loina wa ausia ina yonalo le sunga ya Wallace of before ya le fine ya Amarante ya le tulanga mawalunga ya Wallace le unpeleki ya le fine ya Amarante ele Black Ferns epe on a filifili ai le rifo itusanga wa tawalunga antoe nama le tautumo isa mo ele deya solua wa faa uwa kimia wa le manuolongo winga o le la mawa kusawa e langa langa wallet po yese kupe kongu ane ai ya longa winga ya ole a kusi longa swafa yese mea aifo ya ngei au au na fata wa ai le ni vayeng ole a wawli en tanto filo ai tayo

Ile nganga fifia male nganga falo alo male fanga etia u te fata lofa ya mofo lofa fo ia te o sa bole te lu pele ile nei fo ia wa uli ole asolua s football le limba ole basino au kuso watatu tu la lata ya etu tolo fo inga luenga ole nei masina ole ua se football le limba minute wote ai nei le tu la efa Ta walunga tuwa ifo imole udanga aletofa ya fongamua se umanu Francis Yone. Nga usu mayari kula hafale le kayao. Leala fato amaua sana malo longa maside koma. Ya angaleleili ile tua puipui lungo leala. Na wode ia fea se tua leala. Taundu umale manuia. Ia inga olo faamulimai. Ya maalu saa ulefale. Patalofa ya te oe, pa ia mawalunga o lea tunu, lau faafonga anga e maisefue o lau sila mai mboa. Maitafa e fi o le lalulagi, ele ngata ilunga lea la leo, sifulu lima iwa tolu amoi au kilani, ya efapena afo ilunga o upenga tafailagi, the Facebook page o le Radio Samoa. Ya efapena afo ima lana YouTube channel, ya malisi ala leo, o le 106.1 FM Isa moa atoa. Ya pia ili taulanga. Puleona isa la fai matu muafa. Pena foi o tatu uso I tuila I manua. Ma Amerika Samoa. Malo atu. Mafatalo fatu. Ofo alo fatu. Malo le soifu mduia. Malo fo ili langi mama. Malo fo lau. Malo le pale. Malo fo ili fato toa I uto utiute. Mafai valo filima sa atu tofi iai. Ile neifo yaso. Iyoi. Ile ala fa'i ole atunu ui fadunga lelei le tai au ina uanga nga elela ia maala usu loa Samoa ala seu le atunu ia ai ala tapua inisi oe tapua I fale vaai ia a oefo I tapua I fale seu mua ia maalo fai ole faiva baise la vafo I dai o tatu tamao matina matuolo tu ilmuli panga Ya mapo le fala mase le matila e tapu wa I o tato faiva. Fa fitaifo I tatalo. Ya ona fatalo fa leo ma fatulou I le vado nofo ma le vata ngato sa boa ma lona vata puia. O pa ia ma mamalu fa le malo pa ia fo I ma mamalu fa le anganuu. Ai matua le tuu ya te utou le paipaisina o le tala lei. Feoi o le langi ma tama fa sau o le langi. I farta faita ulanga e fia marou tau tae ao, sapi ai Samoa, na ite ai malamba, ai ali fanua alalo masuluia Samoa ile maal malamba. Ole moli mau e winga ile tongi ola ke riso male tau langa na ia osi mo I tatou. Fatalo fatu le iatou sa vea le urua I ali I se yuli mulitalo, Al Harrington tu manuvao la vea, ile neifo I asolua. Ioi. Ya ole tatou fo lauga e faapena o na fai. Ioe, e umale aso le nei. Tae ao, ole toi aso nai moa moa. Tatou te tau walunga ai mafaa maavai atu. Ya, mafaa toa faa atu le atunu. Ai au te le alu mamau. Au te alu maou manatu mai ya te oe ma le tatou maafutanga. Ile te leo nei tausanga uatuana I atu. Le lua se fulu ma leono tausanga o tatou faaf sangai, ma lau lua fe sila fai. Ona o le lofo le atua maava noa, sa ia tuu ina mai, e faa wawai le tautua I le talatau longo longo, I mea sa sao ma mea faa maoni, ina ia mandino ma maala malamai le faa utanga, e fai iai le faa iunga le lei tatau mamanu iai Samoa. Ioi, a uto basani I meo winga faa porukiki ma mea upfai o malo I le meo le tele o le tala pelo ma le tau faa se ma le taitai se ma le mea tau le tau faa valea o na fea tule I mota malawa masani lea ale I atawa I le tele o le tau sanga ele ma faa ngaloina 26 years in the making e faa Talofa I te mamu tina matutua o le atunu. Talo fai, I le toa tele o utou o fai ilangi le fōlaunga o lo soifua. Nai a utou whanau mai e ne tupunga mai o utou sulu ngā titi. Wa matutua, aun.
ia malatu mana tuai ia maftanga le ia tau sevea bale au fainga luenga ne ia mautou matua faftai ile atua ina ngā luenga sana tau faya matatalo ai moa uma le pulenga bale au fainga luenga ne ia maisi tama whana ule atunu wale ngata I taro sanga mō lia e tapu ai ai faiva ole to ina ia bale lo matua masia la whana uma whana wala na whana ai ua so poloa le tufa male fa soa wa fa safua I tama fana uma o alo o Samoa ali I matama I tai o tupu mai o fale tua matausi so o se ngā ruenga ma so o se matafa yoi o lo o lato ngā lulu e ai ua fa pe nao na le fa pito manu I atas au te boboli o tuai le anganga fa aftai tele mai le taelo le fatu ma le anganga I nei tau sanga e tele sa ba wale malosi sa fa malosi au ma ti mai mai ia ma fa pe na ona fa wa wa I lava ia le nei ngā luenga tau longo longo ia ta puli mai isi fai tutoa e ta tala e le tua isi fai tutoa ta tu te sa ili pea I avandoa le lei ma fa yeyo na fa wa u le tau tua le tangata ia ina ia Whaamudia ina, tangata o le atunu. E avea mao tātou sao, ai ia maua mamawalu ngai sevi inga o le atua. E a saola ia whala le lei le atua I lau alofa ma lau wanga le lei. Ua tau mulimuli pea I a saamoa mao na tangata o lau whanau o lau atunu ulea. E oi na mātou pi o pā ma pā a mātou wabio. Male sa o sa o le tau singa o polo inga. A o loo e faa wopea. O na e alofa mai. Ma wa e le tau I basu ya I le tangata na ia e faya. A e ia li liu le tangata e salamo ila na amio. Le kanye la ule salamo le le. E salamo ia. A ea. Ea e watuwa I le fata alofa ya te utouta maam tina matua malfa mwe moe. A watou te alu ta mala, ta au I le lei ma wha mawha na whana le tino. Ona o loo ma ati ati pea, ne tu langa whaali I o le malu lula tau, sa wema mai le telefono nisi wha ma I tātou te lema na mia. E a whapena fau I le tu o lalo I a te utou, o e a loo whaia ma ngafa ma le fau I matafa yoi. O le ba aia o nai o tātou ta māmtina mātutua e maota malawa, whale o tangata mātutua, maota ngase ngase, ina ia auane I o tautuu au lafu. A ia ba aia wha leina I o tātou ta māmtina mātua, watua I le wha maloma le wha aftai, ngā ruenga lelei umana, e taui ai I tātou ma outau, e le atua le puvai e te asu, o le iputi, O le tau mafa e te bomoli I te mamti nā mātutua o si lomi lomi atu I. O le selu selu o le lau wao. O le mili mili atu o le tino mafofo. Ia a ao le tau inamale o le matua. O faa manuianga uma mea nā. Ia, tāua la tau ia. Ia, fatalo fatu lea ilunga o le tātou api o fōlinga male upenga tafailangi e Facebook page e le Radio Samoa. Ia whapea fō I le tātou YouTube channel. Ia, male, si ufonga o Samoa. FM 106.1 I Samoa atoa. Talo fatu. Lofo lo fatu. Ia, male, whapui moe. Ia, o lo omanvia. Lede ia o auli. Ina ua tū lalata. Tū taula ngā ruenga. Matoa fō I le whale o tau tai. Malaulau sasa o lātou whaiva. Ua sisi foe ua tulata ina seu I whanua le whātou tainga whapea foe le whāta maso ali inga nai le ngāta I whale. A malo atu I outou whaiva, a malo I outou tiute, a malo foe le lava papale ma le ono sae, a wae le whaingo fie le ala usu le tae hau. E le whaingo fie le ala usu ma le ala seu. Ia alae ka ngungulu isi mawhaitau ia aso le fale o le tau walunga. Atalo fala ia lea. Moose the man 78 from Malaysia
ba lo lo so fu man wi au so fa mo mo o lo o man wi o mal ai nga man wi fo o mal nga lo nga man wi fo o mal a china ma la fo se ku pe sa bo so li a wa fo lo ta tu tu tu o le nai fo fo pe o le ai tau malele yo le fo ina la la wi ta tu fo mo o sa bo e i fa fo o sa mo ka ka sa moele indi lu mana si va va ye upu sa ta to fa longo ya ile tele o ting aya in wo suia le taia o malama tu la i mai le sunga la u le mali to wa o medne o te fa wo pea on a fa mana tu ya te oe me o tu langa o me o te ta ang te ta i wo mana tu wa fa pito o ia na o ia ma ila to o lo la langa atu. Our state time, we fa so fuo lo na lofa. Ita ngata uma matangata lau tele. Ele lofa fa pito. Ele fa mea fa pito. Ele fa manu ni mea e pito tas. So long tutusa uma tangata. Ilana ba ai. E lofa itangata. E fa pale pale ya mionga tangata. E amna ia tangat. Mai faalo alo fo I tangat. Mela la yuna ili tata le tele la wali ia. E fiu e la uatu le deiba le na ile fionga le li parimia. Ai aka aka ma soi soi ma po ma iai. Io e. Ia le tatau ma le pe ar kambalo. Io nga alo alo la uru e faile me le loko iai. Nga vesini ya lang kapeng, kapeng fo yo. O le mea la e, la e tula I mai I te todu o Amerika. La ua fai ya le mea mana, hoi tano o Trump la antowe. Wa le vesini le Konkalesi, wa le vesini le Mount O Senate. Yo, fai ya le mea, a le mea le fai ya la uri. Wa le vesini o le tuangai. A vesini sa o lana kapeneta, mai la tou. Eli po yai le fai o tonu I te tonu o le pane mende, malana kapineta, fai lo ma le mea, pā lo ma le pomu, a mio fa gangsta lo ma le mea. Era ua, e fo le nā, a nganga le nei, teimi, mai le li nā le a te usa vea. Wa le to kea le pāra mia e la wari ia. Ana a mio fa gangsta lo. Ia, wawai, colloquial language. O le nganga fai pēa, Fai pēa I aso uma o tātou māsari ai. E nao ni upu lea? O upu, e sui ai upu o le ngangana I leisi teimi e tau faa. Manino ma māla ma lama ai le tō tele o le atunu. Ia ma faa maalia I fō I le tātou faa soa. Wa ngofo le ni I le ma faa gangsta le a miu ala pāra mia. Ia, a tālo fātu. Ya la toia o mai lungo le tatou pol kalame fa fawina ta dielu ta lo fa lava ba lo so ifu man via ya o Rachel PE5KZ ya yo le number plate le o le tavale Rachel la toia o lo mato mata mata mata mata mata mai fea Bo Boeing Sydney Australia ya alo fa Rachel O le uso ya Junior Singer. Mai fatalo fatu so vea ia manuia le tatou por kalame. Fatalo fafo I le uso pele, tau sili toa I ma lo, ta mwe mwe, ya alo payatu le tua, ya ma faa mafe na fana, ya ma faa pena fo I, o na tafi esea, ti nga le tino ma ngase ngase, la ufenga yai. Yo se fatu la wano, talo falava, Alo le soifu mduia, ya ofelebele te mata mata mayai, alofa tele atu mo oe yosefatu, alofa fui mono, talofa lava, alofa mata utapua, yatu I Brisbane, I Australian name. Ya fatalofa atu leuso ya Moose the man, ya, mawari li saungle mu Moose, ya, emise ongare wenga, watatofi ya, yotou le natu du umamao melesia, ya, ya, ya, Le pui puinga alo tātou tapau siri I le langi. Ia se fatu la wano, mai lātou u malawa, o lea alo o, alo mafuta mai. I triple
M Fabosili, Talofa, Balola Sifumudia, Ya, or my more in Townsville, Queensland. Ole Sunga Yangalu at the Patti, Talofa Nalu, Balola Sifumudia. Do me a favor for the second to the last show in the episode, the final tomorrow of Ngangai 45. Press the like button, share our program, and leave me a comment. Me ali I alupulu, talufulava, alupulo, malul sifumanuia. O Rosalia, lafonga, talufulava. Femai I a le sunga ya me ali. Le atau sevea, matou le matamatatu I nei I uafato. Ile atu fangaloa. Talofa le vaa o fonti. Ya. Malo le ngalulue. Malofo ile onusai. Kere iloa. Kwa. Eli yaku se tano le nga. Kama faila wali iye. Eli yaku ea laka ulalo le maunga fo lele. I nae lo utou. Vai fangaloa. Ya pe. Tasile abena. Namatua iti to ai masae le vaa o le sunga atu le epambale I chapipi o le feio ni fola folanga e matua le folinga tangata yoi o le winga le talana e le folinga tangata o le winga o le matua le mafai ona fa fitau ile mafau fau pe fa fe ona fai mei. Au. Ole tasile folfolanga ole eli maiole. Eli maiole au wala I lalo le tanol. Ole atu fangaloa. Fai malesi folfolanga. Au. Ole fa sopo loa. Ole fai ole au wala o papa mai mule fanua e aru manono tai. Ma o o I le Iapolima. Ma kolosi ane lesi pito e alu. Ile motutele isa motutele isa la fight ah ipuleolo to so many these you know manifestos and plans and what was been said they were out of reality unbelievable then until ye lo motangata fole fa ah sorry ko ko kala pepe lo kidi Wale ai ni polo keti vo le kaunta I le million. O mai lo fola fola le bele na ya samo. Ave kuma e pa ile pom ele va le le tudu. Tasin na me. To ule fayo me fola fola nga to te lo le le it's so unreal. Out of this world. Yeah. Matou te iloa ele ausia, manga fatia, mafaya ni mea fapena. Ao mea yo le poloketi, maletasi le miliona, o mea mafaya na fai. Ao. Na, o mea maali, la maa. Fataloa, pilitati, there ye. Talofalava watching you from Los Angeles in America. Ya, le uso ya... Lau Papa Junior Timo, Ateliana O'Donnell. Vemaya Ateliana. Eh, ukafia gangster for me. There's nothing wrong with acting like a gangster. In a good way, in a very good, positive way that people will accept him. But, you know, I'm talking about the humorous part of the story, the analogy and the narrative. Ah, if I have a calamari, I will fall in the air. I see a body in my bill. Yes, I call a city. I don't find my young lady. Ah, a very day I've known if I tell of a twice you to a fine ya Yvonne poor fella who come poila ulu afam sanga I Hawaii kahuku. If I perfoil anti matuol tato wanga anti fala velave poila ulu afam sanga. Alofa tu bo olua maletatu ainga tu otele I na I la ie I Hawaii

Ola lewa, ia sa ola. Ol pole lewa. Toi ola mele tatu san po I fole mele monga monga wa punga kongu. I Ya, wa seki mai, ha? Seki mai kako san. Ia le nei. Ona, fatalofa le tamama tua. Hans Webster, ia fa pefo I sio la tu ainga. Olo mai mua mai inai Perth, Western Australia. Ia, Mese fo iyo tata wainga. Umalavolo nga lue ilunga ole maina. The gold mine in Galgoolie, Darwin. Tutele o tata wainga olo alala. Mapapa au inai itama inu unao Australia uta. Po Australia isifo. Western Australia, Cairns. Lo yai le toa te le o tata wainga. Lau papa junior timo. Ia ma uta umalo fafunga mai. Atalofa to fo'i la lo e Hook's Bay, Napier and Hastings. Lo fa fonga mai le sunga le li e pikopo o pia ufalongo tu fautua maulunga le sunga ya Bishop lo Kenny lo lovai so alo le utele. Ya male fletua ya Jackie male fa nau totele. Talofa tu le ya tau sa vea le sunga le li e pikopo ya e maise alofa anga mori mori atu. Ya mafafte yatu anga lele mai ile uso ya aloi makuisa ya fa perfo I le tua fine pele so alo to vao fai ya malefana u pele io a matel to baita Johanna malefana u se eti ya fa perfo I ya le tamo hands musione fo I ainga ya mas le tama fai nga tā leo o vai luanga. Fai fai lili le kamari pe asia siaku. E wafatu o le tupu angal na o le tātou ai. Vai luanga le utele malana usunga I le afine o masoe ma tofunga ma fau suriasi. E leo tātou nuku ya sau. Maua I teine na e to ono. Tasi o teine le nā e ulu matua o le ainga. Le teine e ingo I a whata ape. Le tupunga umamayai lo tātou ngafa ma le au sāso alo. O le au whao we siri. I a whape nā fo I masoe ma tufunga ma le pa ie a ingo o mā vainga. Nena o te whato fei whale li kamala ngati. Ali Fataloa from Los Angeles. Tō tele o tātou ainga I Los Angeles I California. Long Beach, California. Ya, tapua I mai ai le li fatonu o le tātou polka lambe o la wiloa ele lalolangi. Malea tunuu le sunga I le usoli tu ila epa fafetai sua lio. Ya, fapenafo ilo na uva. Awa le tamaita ya tupa I moa fanua. Masheda Sant, ya, fapenafo isiona alii. Ya ta fea mali fionga ya leota molona ya aloli le ngalue mo tatu ainga umbalava ina Redondo Beach Long Beach o ina Carson ya fa perfo I ya Compton le tele mala no rai Riverside ya se yo olava fo I lalo I Las Vegas to tele o tatu ainga olo ua O ilalo manunofo ai I ina I le ai ale au soli tu lafono. Waeta uya Las Vegas. Ele se tale avadei. The Sin City. Tu so ina, tu se te lua atua. Ile bel na e fai e ia meo fai poiponga fai. Ile na le fai fe awa. Po le tangata fai fai. Ile na lai sene fai le. E fai imbe o fai boi pong. Kusanga nga umanga fai I e koe me I e koe sifunmi nguke koe kakala lau fai boi ponga e koe fai nisi au ai tu. I de si fai pūno ulo ulele yora. Awa fai ka ole aai e tele ai le kasino. O mea fai fia fia o peti petinga o ta alonga fai tupe le fai ta anga. Ia fatasi ai mameo fuala au fasaina. Ai, e matau tia. Ia lena, ala watu mui samu. E fu, ngai samu wa maa ngafu isuyo la ku
lifestyle malai la ko ki finga nga wong foinga. Ya le na. Ya le ar ka ko fe au ngam ya. Ah ya li ya lo

tato wa ingai kona eva pera uliri o me umaranga ka aileri inga sove eva rongo logo mama patolo fingota talo vlava watching you from Mamborine, Victoria ya va pena fu I o tato wa inga I le fanga paroa fa rongo logo mai I le tina Ya Telesia Booth, ya va pia fo I fingota tadielu Daniel Booth, ya masiona fo ya inga. E vale leile tato koko master, mana umia se kako oka, vala umaile ya tau savea, fa mulmole fingota Daniel, ya ma Telesia Booth, tu atele mana onga wole lava se taibu faisi pisi tele. Ina ia avele sapalai ili tele o tato fale loa ia. Ua toe vala umai. Tofilau sulu I fale esef ya be, sipaya ya fatalo fatu faftai ile mafuta mai fambai ia lofa sa o drive in Sydney last week 9 hours drive fa perfo I toi fo I mai e va fo I tula quali le ya la drive mama o ia ia le lei la nuola talo lava balole sui fumuia Ile tu fine, la fine alan wola, le mai fatalo fatu kalaya stete, ile uso pele. Ya tave uveu, rex le mai. Aloli ile ono sa I tute mafaiwa. O le neye fiafi, ya alofa tele atu manuwia tele ya fuwafuanga le fiafi nei. Love to you both, Lanwola and the brother. Tave uveu, rex le mai. Ah. Mako kuori u mai nai, vai ala utra I vini fōs I sa ui vini, ia, ia mat, nai whaato ia ma, ma mōta auta, leo te vavai atua, kuanga I mai lunga. O tua mafa sefo vatau, talo falavali, malo se I fōmudria, vavai atu, o yokalihi, Olo I eile tuangane o le tabaitai o alofa fuibono o le sunga ya tupa. I ole alofa atu ya, ya alofa ya te oe tupa hi ina kalihi ya mautou o malawa ya emase. ya, ole atatou bo. Nai tala maa naia I le whalongo. Ya, nai tala e whao sofia I le fifia si kako ese leititi mai le beole negative stories and negative implications of what young eyes see what he life ah yeah I don't know for yet ole nevayaso se vayaso ta wa tele ele ekalesia matangata tapwai ole ekalesia la mosa pole kalesia efakasa ole vaitau Ole afe valu selau. Ole vaitebi le tau o le apostasy period. Ole taibi o le tete anga, o le tete a ese. Ole sava vali ese o tangata kerisiano ina uafete e nai langona po aitonu le lotu moi. Po aitonu le kalesia. Leolo tau e le tuspa ia. Safa tu ele li faolo Yesu Kiriso. Ma ole kalesia le nae tasi, e te tau o na muli ta iei tangata uma. Peite ian, ole vai tau la le na, ina ua mahae atu foi, ea le French Revolution, ea po le fitae nga inga foi leo le vai tau. Lea na mafua mai ai, ona fawae fainga, O malo fatemu kalasi e ai ia le parlemene the executive and also the judiciary. Na mafua I la le vaitau lea. Eta u ole apostasy period or era. Vaitau me. Fte na I o mafu fongo tangata I meye nei o meo. O meo. Tapo inga ma ekalesia a waile lo tu sao a fea le lo tu bodi a fea le ne e te tau unao yei tangata. O le mea la watupu.

sau saula ia pu sala lau a fai fai lau fa ga wa saula ia ne sau ko si ka pek le pese al tabai ta el robin akari ia bele pai jo fa ilua ia fa no fo fi bali e foi o i tono lau tava le mai a ka e e le ba na vo nga ruanga o nga ruenga wa o le wa nga gai fo fai vo le to do ia ma tu tau la fo i tiu te sa fita i tunga ia i o tau fai va ma neia fatalo fa bitola va ma fo lo fatu e lo uso pele e a su avanga na ne mia por telinga fo ya le atungie ya o lo uso fo ya afamasanga o to u bolava o pa anga to tino lo fa fong fong mai le tatu nu u oli e na e Riversdale Park e Avondale ya ma loli i nga lulu e ma lo love papala fo papale yo to tute sa to fita i tunga ia i nene yaso amu i au tau a wafa isko kwa i kasi maa whangawhanga i nene i fiafi a ia alofa te lea tu mau tau whaftai fo i lau tau tapo inga ai maise lau tau tu i ole muri papanga a o alo faivalo tau uso ile te leo nei tau saka o le lua se fulmale ono tau saka ile o se teimi leititi ia iwa maa tutuo ni au tau whanau a bo o le tai lua se fulmale ono tau saka whau uma universite fai o latou lava aiga ma alu tagata i lona fale ma faamaopopo lona toʻalua ma lana fanau alegei a e kakou ke faakau pepē e koe a faapegei faatalofo faapitoa i lauso iā Fetty Harder ia ma lana manamea le tuafine iā Linda ia faapea foʻi le fanau atoa inā Henderson ma loli i le galulue au nai uso nei e ave loli ma ave pasi ia ave taxi o le au Uber ia fapea foi le si kangaka makaukia o le ave Uber makaukia le o Ted Stanch e le ta uolo nei ngua matai langa fapea kanka aie a ai kasi le ave Uber alue ave le pizza le ainga vole nga oka e lua, e lua fasi pizza wa, wa misi mai le pusa le pizza e dhe kui e kalima ia le ave upof mai oh what do you think I come here to bring your pizza and you think I'm not hungry your pizza smelled so beautiful and made me hungry on the road so I ate two pieces a talu fatu ila ufionga ile sa tu fo ile foe ile te leo nei te usanga malalango mai ile tatu ngā ruenga au avea ma teitei fono o le fono fautua o le vaitele o Samoa. Le lima tausanga watua na iatu le fionga le totoa lii. Tō filau Ted Stanley, na lole ono sai ma lofo ili lava pale. Faftai inga alwenga le leisa fatino le nava itau. Ya meise fu ili totele o esa lango ili komiti le fono fautua le nava itaibi o leo wa fase tuangalu. Ya matato utapu ia faiwa. Ya e pei ona yai ia le sunga ya sua vanga na ne mia o le tofa ya matamua lapa le tio ia ma le to atele lava ta tatu ngalu lue fatas le fo mo le te mi tatu te malo loi ma fai isi me le lei o avando e fai e le tua mu tatu uma ma lo tau tua e fa mduia le tua e le o to finga tatu te ngalu e ai ona fa pelea wasa ili aise vi inga stangata. O tau finga na mai ma avadoa tatou te tautua ai ili mamalu o lea tunu u lau tele. A ia fape na o na mawa lunga aise vi inga tatou te faya mo lea tua. Mana tua fui le upule nae masani upese ao tatou iai ili ngaruenga o tatou uso atangata. O tatou iai fui ili ngaruenga lea tua. When we are in the service of our fellow man, we are also in the service of God. Amen. Alifau. Malofa. Amen. Yale nala ya. Sambione. Malo. Soifu manuia. Aftaili mafu tamai. Ya. Fapefo I ia. Oisi. Talofai malo. Loli. Ya. Fapefo I. George. Silata, Silata George, Silata talofalava palose. So if we have a tile, my foot of my foot, ile ranga malatua, ile le yaf. Ya, a tile masileo, elfing alwing at the toffee, ale tua.
o tele o I latou sa tatou ngalu lue fatasi. Ai mai se foi I a lo uso matua. Wa atu o na taulangi mo na mamalu. A matu ngalu lue malasa ili ngā malo ale nei tamali. Ia e tau ale uso matua. A ole fata maa, faa pitoa leo le tatou fono fofoutua a Samoa. Ia ukilani nei. Le fionga ili a loli. Honorable. Se pulea I semi, pulea I malifaltua le tausia li I a sene. Afta I atu I le au nanga ma le tautua. Afta I fo I ti ma inga le lei.

Por li tamer to le mai lua su fitu minute o te ele tu lai ono I le tautua pa wawre Radio Samoa su lima e va toru a mo le piafio le asu lua lua su lima o kuso lua o lua ono sta venga inunga la wala mor si pil malo ta to no ya ta toru no pan sa tu ya ma ma malo le atu no utai me tu taulu pe au mga nuenga e tal tonu na on fa manatu a le na lamba o si fia o le matana I lungo le ala le taime mai ai ngā nuenga a mor pao ngā ina telefoni ta ole lo le mole pasi a mo li tanga I maram lama I fa ailo le awana ya mai le ya se si lungo le tu la fono fa auto uta le leye sua malie ta unu umar malie le lofo le li maota malawa lai tu le lau papa ua matua le mua le traffic mai tai no shua ngai lungo le lau papa ya mese lava le sau mai tai ya opani ya ngai lungo le lau papa sabai ngapo ya Constellation Drive ya umutua ma mafa le traffic mai na always there are yeah I le lava le matala mai lungo le wala pai pai mali o sau ngale mu esel ma na ya sabai ngai teben boat ferry pe lava no pai atu ya soma ila towe ya paka ina ona to sa ya malanga le ferry anga I po le tau langa wa pe amanga venga ya le nau tau watu ya le nau tau fa po e mo mo lungo le wala mai le ferry ya ai sau ngale mu lava anga ya tu I pace water ya o ma o slower traffic towards takapuna aro to I hears me around Milford pasi ya le motor ngas ngas in off shore ya Shakespeare road anga I lungo le lau papa o ma tua ma mafa le traffic sa mo le tu pele pe pe ma ni ma ta la lungo le wala se pe nga I la lo I peach heaven anga I lungo I Birkdale ara to I Birkenhead anga I one wa road ya wa lungo le lau papa le nau Sylvia O se vaingale tau nanga Victoria pa ngai lunga la lau papa fire slow traffic o ma mafa poi le traffic ngai lunga la lau papa I la tau e alala lai tu o le ala lau papa ia o le nau Sylvia tau nu umanuia I le alofa o le li o se vaingai kola chiola ngai Herne Bay Jervois Road o ma kua slow ala traffic se vaingai poi Ponsonby Road angai Great North Road Craylene Western Spring Ian watching I Ponce Valia, Waterview, Stradanga, Evandale, Rose Bank, Batiki Road, Ilongayanke Mowinga, Ile Motorway, and I tell the two peninsula. So I'm about Lingon Road, and I Henderson Mall, Manaya, Flow Letter Traffic, and I Lunga Glendine Runabout, Pasti Y, Comete Cemetery. Yeah, umasi singa le tayao, ya le lamalanga, my Pasilin Mall, ya by Botanga, ya to inai. I Stoddard Road ke Moa Mayoro Road le motorway ngai Mangrove Bridge Airport o le saunga le mu toi te panga I tai Simon Street le taulanga Kaiba Pass ea ua makua poloka Craft and Bridge anga I le mota ngas ngase au kilani au Sylvia yaso uma e ali imta mai tai po mai wanga atu ngā nuenga ure ngā tai leone malo le atunu a siasi atu ni mauta ngā se ngā se ia fai fai mā nie so ngā tāna papaka I nā ia mōa pele on sai on sai a yopu ia kere lo penga nu mapuka ma yopu yaso ia a e mōa na on sai ngā eswa ma lia le api api lau wanga I atu ni meoro anga I atu iai Angai mai manuka rauta ngā I tōta o neanga ua mkua slow le traffic se pa inga I Mangrove Bridge o le nā. Ia pai pui tanga atu I Meadowbank, ia maua tupo I ngā I St. John, G.I. Pilkerton rauta ngā I Pēmiua o lolai. Ua mkua ma mafa le traffic le piapi. Ia te anga I mai Ellerslie Highway, Mount Wellington, ia lele pai I sau I tītau mafa I inā. Yo, so fighting I civil park say my ale pisi ole wal. Yanga ya le moto mala o sang le mu. I been it fun. Ke u pifa kali marke me kon o koi. Ole na hangi po le makangi na fia fia pa pe ngala mo so pon ta to ti yai. O se vanga green lane run about long on the motor way yanga me ya mato ole na o mo kwa ma fa le traffic. Sang le mu. Pasi mai ma ko kalo kalo mai fa mo le mole pa ko fa so I foi tu vai. Mo ma no reo. Oina I South Mall, manaya, flow layer, le traffic I kua ngai pai sau koma ptanga kere anga ku tōta takanini. Anga atu I nga I papakura, puke koe, ia alofangia le li. Nga tōlu ngore alan maro le tono, anga I atu ia tautai I su I tō sā. Sao ngore mu I mōta malawa esen manaya, fo I vi ngai le atua. O stoi, ba inga nga I lungo le awala, ia wala wala si ilpil maro le tātua tono. Ia nga I lato, whāmari moe whāutouta le leiai.
tau nui mota malawa e apa ilpa apchai lea tua losu baru bilute o na tāle o le tulai fitu na usilpia au inante mulimuli o tātou tāna pe antane tulai fitu e a au inatu le tātou tāna le tau e a mabai atu po I tātou aso soifua pe apa le fitu e a manisi o fasi silanga I fianga maralpanga pa tonga e kalesia mnu tāle balu Ole mau filifili, manatua, Samoa, Talalasi, Samoa. Yanga ime poe leo, tumani ole atunu, utai matali, ipoe nei Paul Klame, manu iala upa asole, fiafpe atani tulai, manu apole iba, toi Paul Klame, arwe toleola. Tapena ina sunga, lepape ngai ngai ala sana, pui maona makapi, taulunga sautua la unapata ba. Ai yanga le leile, li ila upa asonga, le fiafi, e yali file muo, le li moto mlawa, Pata alofa atua ele upengarunga tutofi le atore atunuu na yutamana yutinai tu asinsina tano fae malole pali. Alofa atele atu. Le utatua anga etu le spring le utau mafana pana mai malole tau vivi mai le manu unue lefa ingo fie. Lefa ingo fie le utatua unu nofoi ile manu lu. Aibi iane li lana fa manolonga lo pa yatu pa yane pa ifo. Ya morto a manosi ma lor fo lau vi ene ni pata lo fa tu le ngang pa lo allo ta lo fa ta lo fa la ba fa ta lo ba tu no ma ma lo ta tu tu no ya lo ba penan ma puta mai le aso ma le aso ile tau tua pa wa le radio Samoa su lima e ba toru a mota lo fa ta lo fa la ba le fa ngaru ni ona fair voice o se mota ngase ngase mota malawa tau lior fa na pola e fu ma pu si o to fa ngaru ma lo le tu no Ya lofa tene atu. Pata lofa atu. Ya ilifa manolonga nere ya te otou. Ya tou tulifa salanga. Ya imanatua pe otou. A lofa tene atu. Babe mai se lau fie se lau lau fo imai. Pamanatu pe le salamore wii. Ona ta mai ya ileo ya matoe fo ilo na inga. Pape na. Se langono le aona pata waa. Ya tato wo ileli. Paulo le alai madu ya tato. A lofa atu. Tulinga o tōpā salanga. Ia atu na yalong pānau sāpe ngai mā oonga. Tamaiti e aman neas. Tama mteine e ise mea ta apsetai poi tātou. Sa I eise langona, pārua pesasi ai o manatu. E a alofa leli, fō I mai. Pāsoa, pāsoa, pāsoa lo ta māmano tina. Talanoa, talanoa, talanoa lo ta māmano tina. E a ona māna malama I leo mātua, fa māna malamātu. E te fō I maro fie fie le aso e so ai. Sao loto la wa o onga. Ai le angalo wanu ma amuru sa tauru. E ke fio e fai au me a onga. Ai e anu maro fie fie. E ser mana yale amta inga ro waso. Mana tua le ngana faa lo alo tamaiti. Wo oman ta watu heo matua. E a mes fō I. E a lau fie fie au. La wa onga sa. E ma nai e fō I lau tala noa le ngana. E a mana tua oru tu spa ia. E a tau fai e fai tau ha. Fai tau I esa uma. So soani lau ngana le ngana na ua ne ngalo ya ta ua tama mteine awa ne ile iloa ya wa ale iloa fa no noa lumnai fa mnia ne li o tu lumnai ile lofa manang le lo tato tua fa talova ye la to ilunga le apio po linga anu fai Nikola Ulu ya mahanur sa mbali na wa ilunga I one tree hill darling hapa isini au salia lofa atu Nikola Ulu marpatua manu fualo Ya, mai lato umala moro maputa mai sini Australia. Leo pepe pilioane marvatu ya sanu masina manopoano pa aftai. Sina leo masi untu atina mai Island Bay, lela mua Wellingtone, alo patu. Sina leo, ya, manola wa maputa mai, terisa ene, si untu atina. Ya, papena po, ya, papo wina tanielu. Ya, mai lato umala moro maputa mai. Ya, sautato bo, Pia Pia Band.

Sí, con Mariano. Sí, sí, ven, señores. A bordo del pelo. A bordo del pelo. Ven, a bordo del pelo. Ah, manaya. Al maoni, o se me. So, en atai, a bordo del atai, se manaya. Leo, a toye, sutasi, minute, o natale, o le tu lai. Fitu, o le winat muni muni, o tato, tala, e peon, paponga, le sopa, talabatu, ya. Miu, fa, amosa, maraina, pa, te tere, la, manole. Pa pongponga mai leva mai pole piapi Nicola Olu ya mano na pa chai ya ole manu tanto por clamber le mau pilpili ya o lo fanga po yo lo moni mai sa mo mai ya loli suenga polo ye ya mele pianga vai po sa nga savai ya na yo la to ai nga o malava no ya to nei au kilani manu tu tua oi ya to no mau ya lo fanga na Olo mai ne fianga waipoa ya loli suenga polo ye mai waipoa sa lenga I sabai o paku anga po ya suenga polo ye o paku o e umma noa ya waipoa sala malu no ave mai o sala malu ngai pa san leanga o paku papo I mai se pa tau maka o lea wuna leo boto e spulu birte o na tane o la utala no o matamata I le Ele tibia ngapo a sole e makua makaukia e matautia o se pau lua tau sangatarwai a manatua foi ya tau tala marfa nono ni nau no parsa tu ya mapele upu ya matau wa malamu tatun poni mai mo ya nisi papunga poni nisi telvisi na mesele na usilfia ia sitinale na maua le na ame tau fa mangoto ele sami a e tonu ole plastic bag yeah I too yeah I can see my polele tampa yeah moto la no I didn't fight by there lo for there to for the anima mafa and upe upe lunga sami lena tau yes etasio ba fa ngota lena mawai ba bai la lena tu la ole ole wing on out jana sole e if I fail on a fire and they lot to la unga to spa ia fia tau sanga Alae eise mea lae plane e fasioti eise tangata tu low lama ole winga na e neva pea e fai atse tala o se fafia mio tono ses na e sile sila lea tue mea umata utso I fua maola e taito ale o winga lau tala e matua maa ofa le loto le neurungari e taita ia se tase o lotu ino shiota le tono na ua ae fai le lotu e tala ia le tala leia tele o mojini

No po po se lotu anga ile tu soi fua po se lotu fai se povi po fai ni ma ya fai tu lang fa pena ya ile il maro se te ale me fa fai ole ole fai mo ole au kristiano a le ta um au kristiano au la ueta ta ia se sa ni a lotu ale ole se tasi o la ma mo ele na hi u yai ana tupu mo mo se tasi tu a ta ma le foden en abi mo mo sitina sangane ale wei wa no o ya se me mata utia ave se si me tu fuo ta un fai no fai e ma sa un ye pa o ye lo ti e a on ambi ai lo ne ti a e sa mi ba ne fa pon la tun a le ai se me le fa an lia e le tu o le lo pole na le tu e ta to po fe la ma ta nga ya i ma ta fai me li lo po a la ma ni me e te fai ya e na na i na va pe oi ni kai kai mo Mauar me lu ita wina tato. Le ai se me le fani. Maulama ole fa maoni. Le ai se se ato toa ro fa maoni. Umano waso e fia fia. Le ala la tu la ye nei. Ole le lo palako inga fa makala. Umpongo po anga po. Mo baba ai pe wo pula ko ar TV. Le lo fa ope me wa anga ilo ma pa pa. Papea. Oka oka. Tu la inunga le pole la ai asa umma. Fola fola ma ba ayaku. A lawa plan ya ilanga maa moela ave pasia. Si neiti na matua. Over fix full kausang. Se wainga ave ya kang si maa. Ma me kakaho ilalo. Bane lpa ponga lato. Ele ima ngoko ilalo. Ave ye upe upe inunga le nga maua ingata yato tato. Ile ma maa kumai. Inga ngate yato le lau papale hatato. Le nga maua miwe. Lua tau sangatan wai. O upe upe ae moe sa tasi o papa angoto. A lenga yele la, la idea ngai kakao ama uma yele koe. A vaifa upe upe ae lea lofo leri. O lea lofo leri a ingo sine china. A le me maa ofo yo tangata fema o tangata keo siano loe ta la ile tala le lei. Ya e ese me ye kupu ma ye titono le. O lohu. Ya, tadi ya yang mampu kerana mampas terponi ponti yang pom mangai ya oleh for pam talino oleh talan po aje ikut pam kalakule talmani ya pon sauno ya sungar bayar ya poni ponti yang pom mana ya patu seina oleh alu se oli mana alu di langi oleh alu leolai pam bau oleh bingol cala oleh awasia le ya ini oleh mata utia le na oleh itu Ia o te orane, la upo monia. O se tansi o tina hua lina maua I Marasko. Lima tau sangatanuai. Ia, pingi po ia ele, si sainga tu loua, lenga maua I kua le puutu ala kaamale, o fafafo I kongo kangana pisi, ai loka I kua inga. Ai osau kua kongo le vaalele, ai pu ea yuka, ai le epoto. Ai maka au kia. Pu ea le a osu I kongo le vaalele. Kasi po yo sing ya pasi otilon to dua pole afo semena ssi ya pa umotia emakaukia ora wasia la tele fa nga ina me ola au manosi emakaukia e fa nga mo me wa nga se la to le wasia se tasi po yo asia lenga kupo mai ta usangan te nei na e manatua se tasi otina fenga venga I me fata wai fale mai kala estete e tolu fale vai male fale orta ngata ai sau va portina ne la ro pengan venga ai ai maka yen ngika e vai ngon sau wai papo kit ne per kampa halu ro pa uma makia ia ai me faiere tu sau lo la solar ma vale so ele lo ai vai venga mo wa mo wa ko le passport o pa u dung mo to we e ma ka ki ta sa ngaren te ni pa u passport mo wa ko la ko ku ka le airport I Christchurch e le yo so le vale le wa wo le mpinga wo le passport ale o kuma le le passport o ka ka so le ma ka ki la wa si le ye se ta si fo yo no fo ngaren tu pu I se ka si o video nge I pa corona e so e aku Ia lemaliu ini kasih o milyong ni Cina. Alai mau mana loya metone lah kau kau kau lah kau masing kau lah. Sore.
O te nofo mo mafo, fau mafo, fau tato mana tina tupea e le aifai maisi, kako wongi sila o se atu nuu e saonga le mu, wana taranga le avene lolang, kako wongi sila, saonga le mu. Ya, saonga le mu, ale wumai kaka pawe besin mele, e ngongofoi, aga le upusa o ale, o le ngumena kasi le tonu o autoro nere au asia. Mele mwole faa tupu faa le nawe ae makaukia. Makaukia e makaukia. Yo nai tala nai lu ita wina ita ato mwere unga ni ili ata ita ili lotu ta la ilfi ngalo leli. Ya ilo mwoti no pra alko inga lo kule kai kai. Ya yo ave si lo mwakuwa fasioti ku kongo kanga pepa kakao ki imo meo kanga simba ave fa mangoko e fa mangoko kwele yaru ilalo e upe upe ilungo. Me faya leli. Ya mawa ili tangata. Ya la la wa o ngo fo ngo fo par pui pui do langa to ma ma o le taimi ya lo fale li ma pui pui ta to e la mono pat be alert stay alert o le matalo ta to ta talo ta to matala e lo ta talo ta to tu li moe yo e ta to ta talo matala po fe la ba ta to te ana ia ta to te ta talo le to lungo le ala au lava ne iai se se pa pia kama ai pia kenge ai po ala kulanga pa u an ba sang le mo lo sa sho ai nga wa pon tu langa ba ita ba le kolosi mai pa u an ba sang le mo au a ke fa ye to nga sai po inu ngala wala e ko e di liu mai tu di o e malo ai nga e le mo tino po ai na tanga ta e fa ala be lambe mai pa u ala me tu ala no tu pa mo mo ye sang le mo au e kam fai e tali atu iai. Au e te tali atu iai. Au e ke kani atu iai nei te wāwhai nai. Ai a lofa le li e. Pui pui pēr le uru fafo. Ma le uru fale le ma mano le tātou atunu. Pa mria le atua tātou fō launga. Iai iai le a lofa le li. E le soi fua manu iai le mano le tātou atunu. Pa tāra batu ia fōanga tā vita. Ano nama don sai mai, pape po ia Julius Lothi, ma ano nga lue ia paaptai, sina leo masi onto atina, paaptai, awal pole loli suenga polo ye, lo fatu moto isa moa, ma el pese lea tatu po i, itatu tala e pe unpa ponga ele so, tala ilu ta wina i tatu, tatu mata ala ilu ngore ala, a ole atua, e leo leo le di ilo urfafo, mo lo urfafo. Pam nia nene, po longan malo tato.

0: O le tofa ma mao ma le utanga o o Samoa. O le vao filifili. O le ngasu e whainga tā o nā saina. O le ia I vivia e au au ngatā. O le fue lave lave e le whainga o fie lona tala talaina. O le papa mausali ua uma o na mamanuina. O le neipolo kalame ua whainga o ina o le vao filifili. O se wha manatu. O se fangu fangu o anga nuu maanga I whanua a wale fuanga lalovawa. A o si olo olo pito vaa le tantou polo kalame le au faa fuangae I a mau le to vae a wae tao fi ese ese le atu nuu. I a manuia lau faa sau saunga I le nei po.
1: E mangaku I le ngeia fiafi. O le au le koe se uia I a kaka la foia o le maangaia o Samoa. Ngā momo'o I ai le alo le kuikonga. Kau fo inga o wha mapu'e ao malo. E peo le saafi a kapusaleia inga ua aulonga ngafa I le kuianga I le ngeia fiafi.
2: Yeah.
1: Maka fangua lea I le akua ae si ufangua I lo kako uola Samoa. Aua o le akua aia o le alofa. E lofa pea e le li liu wa e faa vavau. O kakou maua mai le fai unga o le ngei masinga. O lo kapu au inga pea e le kua lo kou soifua ma se ola o le porkalame e ui. Ingo kou sila sila ua le uku le ngai ama I langa vala upa ia. E a kakou ke ioe ma karikongu e le o kakou inka ngaka o le ngei le lalangi. E I foi le kakou kaimi.
2: Yeah.
1: Kaunga ia faa maise le anganga o le kua. Ya inga uo, ua kuua le mafukanga o ngalanga vala au pa ia. Pa ia o Samoa, ele koe aufanga inga au pa ia e kumau. Ya maka mai le makafanga kele se ia pa ia le si upapa I angalenga. Kama maulako a inga maulako kama. Ya kengange foi le mamalu ya kumuma pule, ku au maulako a inga le kai ma le vaa ufongki. Ia le moku isa sae, wā sua ma le vai whangua, whafoma I kūlangi, ia sā ole ma le laungiu ngā sae lua, ia kausi e kama mākukua. Ai alpa ia le moku sā, le afio, le whakui le moku, le afio, le la au ngā mokas, ia ma le ngofo a whakui, ia kausi e koko o le faleula. Le ngei afiafi, pa ia le au whainga luanga kofia le akua, ngei le pa ia sa mākukala, O kou faiwa maasangi o kou kamasaa ori kala lelei. Ma kou kele aya inga o kou faiwa. Iyo faiwa e kou le lao lao ele ise kasi ngake aya inga o kou paia mo kou mamalu. Ma kou ke faa kalo faa kou male anganga faa lo alo. Uo ori kemi maasangi. Koso aile faa lau ole upenga ole vau filifili o Samoa. Iyo le ma kou waka kalo kau kau le mau. Iye mau ese ese le akungu. Aole faa soa faa kamali ima le faa kukanga faa fale upolu. Ia e mau oise ia ole ngeia fiafi. Kalara kako ule inga. Ia mungu ia lau faa soa.
2: Malo.
1: Kalu faa ku lau fipo. Mavuka mai ya uskaria. Pape koi lau fionga ile.
3: Fionga ile. Kaulangi.
1: Kaulangi male.
3: Ya. Mape koi ya sunga ili ya wao. Kua kaulangi ya kaiko. Aosu fomo malangi mba.
2: Malo.
3: O kau feo lolo aku maluru leo pa penga hui o kou.
2: Kako kou foi fa maro lo pa.
3: Ea maro soi fua. Ongui al pokalame ngei fiat.
2: Ia.
1: Ua, a maka foi nga. E vesi ma koi ngei usila li lo fi po il fenga paloka.
3: O.
1: Maka foi le il paloka ngei usila leo koe ma mao. Ia kele foi ia kama faa ngau ro kako wa kungu lo I ngei usila ngei. Ia, olo saungi ungi e kauvaa alfenga paloka. O kele lola la fionga kaulangi po fele I kue iai, po le laipa, po le nesno, po...
3: Nisirapis.
1: Olo koe inga o wawasa.
2: Alo, paptai, paptai mole fafsiri. Ia. Ua. Ole utatu, musalopto e... Falong fapeo la surusul tolu au kuso oyo oketopa.
3: Mm.
2: E tapun ya ile stala.
1: Ah.
3: Okay.
2: Ya. Samoa vai fa fonga mai tele ile stala io lo wa mano le le nei
1: ali
2: ai abat poi tua ma se se a un anni to tu na ma o to un alo mata ma fa na ola tatu tu no
3: ma ila va sa
2: alo mata ma fa na ola tatu no ole wo ole fa langa mai anu sila fa tai fo wa e so la to fina ngalo ma so la to mana tu e tu ola to e tu uidunga ola to au o fia tau vā le tofi fai pule o le malonu sila mō le neito sanga
3: mōna
2: e a pei lau te mai atu pei e e tō tele ale o le New Zealand First e tō tele tele le vāenga le utero le o le fionga e le e a tofi lau esta al sana o i tofi lau esta te vanga te paufanua e a malisunga ia tala imanu ta sile nā ia o e ele fo ile sila i uta i le tūle le west
1: ni
2: si na o sui o le ewa mo tu lunga mo si lima ia e fia o ile ile palota o le neto sanga
1: ni
2: o le ala tau fituli le fuga le New Zealand First ia e le tau ana ua lau palota Samoa
1: ni
2: e na la mato failo atu male nganga e tumu le failo alo ia tau tuanga ma oe lau palota mo le neto sanga
3: Moila,
2: o tom sui se fainga malo. O le mo ka ko mai le po mal nestro so le o le me ka. Ai se sui fo se ta tu se se mai se pa lo ka le fion e va sa bo le ala va se me o lo. O lo ko mo le ko pon pon al ko inga.
3: Ke le me dai.
2: Ke le me a tu ma fo faule. Te le o. O le me ai o lo fo ye va sa mo ta tu tangat.
1: Ah.
2: Ya, wa. Wata tawa, tawa mo na mea ona. Se yo tatu e furi le mongolea. Ya atonu olo iai ni manu olo iai. Ya, e manu iai o tatu tangata a mese po ia. Ini usila atoa mwore ne tonu to sanga le amat.
3: Ya wanga le iwa wasa e mwora pensiong e sapo.
2: Ya, waila ye. Ya kawanga e paloka mai fo inga. Yoi.
3: Le mwora mwora kouka.
2: Mga mia al pari vout.
3: Sao
1: le ya. Yo e pe on sa un gol kaulangi. Ya nga po al me kaua. Po fea le likumalo mo mo e mai ya lo ma fa nga wa sa mo. Ave yel fa mo mo ka ko sa mo. Wo e lu au pa lo ka fa yo lu pa lo ka il su yo likumalo. Ma lu pa lo ka pa ki ke manga o ye. Wo ka kau funga ku lo ko ingali lo lo ko ingale o O St. Peter's, langa e, kaunga o maia, o ia le finga o malo, si a foile pili, foi lele, o lo kaumfengues ko ingo...
4: Anai.
3: O meo, o visa,
1: ah. O angai, ah. Mo fa fa ingo fia, mo fa malanga. Ia, se I kako, ili mo feang kako ilo, se maa, ia pa, se kulai me fos ko ingo, walava foi...
2: Waleba, waleba.
1: Oi foile ngon makai o pala miele ingei. Kui mako kua singave,
2: oi kua singave.
1: Ah, me li un bio le ingoari, o fio kau kau le.
3: Masalo e, masalo, masa sole le, fai pule pingi sire nga umi ngi sire, lau le ki ukilo ha.
2: Sole le ya.
1: Ya.
3: Ma po sifi a kui otara I le baru ongo.
1: Ma li?
3: Au le kumalo otara, I kaimi nga ui e, se se la ele lepa ke.
2: Ya o sai le national ko inga ya
3: eso ya ai ar kami nga ole nes
1: ya
3: ya ka si ai al pa loka
1: yo
3: me si an be renga nga voi ka ko sa mo ka ko visa pa fa ingo fie
1: ole ma ko ku ma lo le o mo ki ki a ye lo fa fa nga ka ya ku la ma ya ya ya ka ka power ka nga ku la ma ile sa mo le sa ile nes no o pe se ka vo le
2: i
1: ah le sa min ska
2: Ya.
1: Unga e ko kelele au pala langi o il piko ngule o mong kieki. E nenga fainga kaa ku lai maise sui o le lai pai ngama.
2: Ma li era.
1: Unga o lo mako kua pala langi lei o se o ale ksavali fo lumo alfale. Kuku kua eka ke vaya kwa le fie fia ali. E kalu si eia le famo e
3: mo. Kalu si eia kua alfai val kua paloka e.
1: Ya fasanga ai or kai awar kam fainga alo makama fanga wa sa mo lo kau vai I New Zealand ai ya mo se fo kam fainga sko inga va vas lang va vas fa il pese fo il va vas ya ah ya
2: malielo
1: malielo singa ngalo kula mai lo ngi kau sanga kai kai New Zealand E aí le amanga kwa lofipo kakole sei kakou sei kakou po kala me masangi il vai asofo ala kakou kala ngoa i menge o fala velave ah kakou fala velave io kupu pe io ma kwa inga ia masalonga sirsila ko ei koluava ia so kolu fo i lua paor ku ia male maliu le ngau maku ngai fo ku malo le malu le skofilin ke ngai kolu ava ia so kolu maliu ia boga boka uleng maliu wa kele konga maku pe ali le bo boka uleng se mal a ol finga fo la fa le lave e mo mo ya a wala ma me au ngai i me ku kupu ka ke makamaka ia
2: ah
1: fa su ya inga finga fa le lave Tika ko kalkalangoma, mai foil ko file fiong al kaulangi ma lau fa ko kanga sale aula. E kusa ima, ai mai sa fa la vengo maliu. Ole fesiri mo mua lau fiong al kaulangi ma lau po. Oi kanga ka kau ngo si. Oi kanga ka kau ka kau ngo si o se maliu. Se fa la E wā loka ika I loa e whakupu mangaku I rufinga ngalo. Ah. Ore ka ngaka kāua mō mua, ka ngaka e whaile la unga.
2: Adi.
1: Ka ngaka longa lua, ka ngaka ngake whola inga konga. Ia whalo longa. Ia mar ka ngaka longa kolu, ore kaule elea ngake whola whola inga whalo longa, ma whemo e ae, si iai konga. Wā la ngaka le kāua se, langa ore kemi whoinge waka vai, ka ngaka iyo e vea sii. Wole nga ku la fale a vea si ili kai mi ngei la ka ika kilkilo.
2: Ya, liero.
1: O isi si nga ka maka maka kwa ifo ilunga ukpeng ka failangi in maa singa lenke aku ngei. Ia, wawe faifafi a ngainga. E ovo ia I ka maali I la kou ia ia waka kalale au afa e ae la ka wavea si. Ole ala leo lefe si lifo ilele il ko fai la ufionga il kaulangi ma lafa kukanga sa le aula langa o kako faiva ia o lefa afonga maile aku ngu. O aika ngaka e kakau o nga o imenge o fale vela ama se asi I.
2: O ila u maitau mala uvaba aia ile nei maitau o le soifua. Ia wapea le ufu ilele. O le fuata malona lo.
1: Ni.
2: O le malu.
1: Ni.
2: E wa pe oaso ya na mo sa ta bai te te e a to te re tanga to e bersi I pole to lu al to to.
1: Ni.
2: Ya o le nei bai te. E wa fai o le tula fa le fai au.
1: Ni.
2: O le teine folato. Ya. Tulo wa. Ya o na mai le mai tula fa le peto fato ni ma manta mari sto to lu peto o lu fo.
1: Ni.
2: Ya, ona tu lo lo le banga na wa. Ona no foi lum. Ya pe le banga na le uto vai le vai tau si e fai nei. Wa le pe le mesa ia so ia. Ya e na le tangata e fai upu tu la fale ia le tu. Ma le tau le FM ia I mal te mai tai e fora ina tong. Sa ta bai na so ia le vai tai mil nei. Ya o sa wa ho le mal mala mo tangata ma o sui foi fai nga ma sui sui nga. Le ala utatu vai le vai taule nei. Ia, wa. A poi o le si, a poi o si el paul kuulo, ngo vinga eser sao luma, eser sao tu, le vai nga fole ikua. Ia, wa umma eko I kikia maua le lusfuro kanka, ia ol si. Nua. Pia tau fa pena ase la ngona vo ile le, ele lei ona toe, toe tilo tilo iai.
1: Ia.
2: Ia, wala ba, ato te fai fua fua fua ile, Ile ainga, I me fa pene o si, o wailanga ele fai ngufie. Mare ngang faro alo.
3: Anga kusa pina ngalo lito lang, ima so mana. O kwata amalona lo ua. O ese po ele suinga o iai, a pi al mesa amasen iai, man ko voi o asa iai. Al ka ai al konga el ko inga.
2: Mari alo.
3: Yeah. ale kele foni konga e o maati penga konga ta ua sa ade ko inga ma inga inga unko
1: ni
3: e konga le au kofi le fia e konga masa inga kare inga inga o le vore le foni konga e so son ni bar nat
1: ni
3: a o konga ta ua ila ule ki kilo yaso kala kiki ni bayan el pa konga mai ele tulu ale ko kele foni si e o
1: ni
3: ale ko kele foni si e o nga ale apa peol makai saole ainga tonga
1: ni
3: yo le tula fale koya upu peo kala ye lu moinga ye mo ko de le aman ye ola inga tonga se da pena ya pemingi ya sawa ya tawlang yo ko kamalo ngalo wo se fo din dei baita aya ngarta ku kal kal ngo wala ku ye fina ngalo le tinu e ngala mai paso mai ta dau ma ne ye dau ku paso ile tinu ve dei ya
1: ni ye wae ole paulo kua ia ka kau wao nga masi uma le ainga ah langa ole ole paulo ku ole ole kauiga foi ole kilo kilo mai ole ainga le si ai e mamalu ole ole kau foi le ole ole afio kamali ia wa foi o inga ma u por kula fale ah ole wa afio mai le fio ngol kaulangi maringe ainga ia o se mea kau foi le su ole fa fenga o se ainga mangaia mama malu pe avai mai e sua kul fa fe ngainga ya ku makamali ima ya fa pe fo ima le masi yo le ainga ai loka nga fi si di fo ilele pe nga vaku o ai kanga ka ka kau nga o le si a fa so mai pele ku ngu e peila ke ngele fo la inga konga alu fi po ke ngele nga ke fo la inga konga ia masula inga foi konga pe akeu mai. Ole kenge kongu le ka kaunga kai mai eile wha alolonga ase a inga e masi. Ola aso lufinga ngalo. Le kenge lenga ke folanga konga. Ne folanga konga foi le pe afapeanga oka ikama. Loka ko olua se ikulou ya ma. Mangiskula fale ma kamari ae ngofo ilano le kenge folanga konga. Ese mar kenge foi le failo fa level fa falo longa kongo hol ai li fongo fo mai lumo o fai se au o le nga o keilo o le kau ka ka ia nga ia manga ko isi o ngor kenge le ngo foi la lo e fola konga masulanga konga pe a ke umai la inga ia o ai o me fo el mako ngu mal mako ainga o le kenge ale ngo foi la lo ka imai fa lo longa la inga le au mai o ke le lope fa pengale rua i le kule
2: ya wa e o le tene le no foi lalo ele so nga rua ya sis ele fa pe e o lo ke o so ko fol fingo fo kange ele ai o le tene le a i lo ula tuntunu i so wamana tunawa a fai wata i mai se falo ya te awai e tai tunu wa iai
1: ni
2: wa alfea ngainga le ainga e le so nga uso ya se si i le vaidiu lea wa alfea ngainga le ainga le teine lea ya lafu wata i tunu ma iai le falo alo ai awa le ale peo le mea le fai le si vaenga fo ilele a oro i falo longa kale sia e walanga elo iluma ya nga vakulo falo longa ave iai ale on saul falo longa le e tanga te tauna ave yai au ia ole usa ton wale ten ol falo longa patino ton wale ai le uta isa o ton mai ya ile ten ia malia no foi masula au la u patino la patino ton wale falo longa le tanga te e tauna ave yai e so ulo na langorna
3: mana ye wa ole sa ta ku pala ngo e mana ye mi ta ku le u kre ye lu mo wa le se se nga yo me pe yo nga sa mo hon ta ban
1: ali
3: wa mi si mo me si pa lo no o lu tu e po pa lo pa na o le nga le ta ki ba ye e de sa lo lo nga se ngai nga e de yo li le ta ma ta
1: ni
3: ai le o mo ye lu nga i le ke nge le su ga ko o le po la ko au i la pe a poi fa lo lo ngai i e ka le si el sa ka ko kal ngai lo ba ya so kal wa ya e se la I saw a layer by ever. They were from the Matu Way. Why, what? A Kayas were Kay or the Matailang of my own. On the Anga Masang Yale to look. I saw my failure to look for Asola to Malo. Malo?
1: You are o kako wa fer le fion al kaulangi le kule alof po kako kalgo ai e foi le le le ile fa fa ku o kako kwa ama o kako ma ku o le vale ya le va fer le ile e o foi la ya kako nge yo o kama ya ma makai pole ale lo i lo fa i fa la velave ma ma sau sau o laula unga ai alu o ile aingo e ke mau paolo ai. E ke lako e kapua. Ai kuule avongo i kama o le ainga. Vaku ya fafunganga le ku. E kuule avongo i o i makai o le ainga. Ai pole aso le leo sakala unga maa. Ka ke le alu makai. Ke fape ngafo ilar kenge o le. I kenge. Ai fape o e ke fola konga ili kou ainga. Ai alu o ile ainga le ke mau paolo ai. E ke ala kufo ewele faa mua mua i kua faa finge o lau kange. Ah, po kenge o le ainga. Se iwa nga ngā ua kapa mai. Ah, se iwa nga ngā ua kapa mai. Fo ilele mga umbia se fesoso angi. Ie la ule iloa na ufio ngat kaulangi ma. E ufo ya kako?
2: E sao le ya sao lua. Po le alo ko le le ya ufea kalu le aingo lo kolua. Ka ke alu e kua ele Ka ke alu unga kaki ngofo ngofo ai ma ka fai fea wai.
1: Ie.
2: Si bana nga ala wo fe awo ku fo ile.
1: Ya.
2: Yo nga mele fa pe fe awo ku lo sau le ai. Ya. E fo ile a bo mo fo inga e. Unga e ka ke manga ku ka ika i lo ka ku langa ka ru ai. Ah.
1: Dino.
2: O ka ika ol fa ya ba lo ka ku langa. O ku ku ngo ka ki pole ala ba. E le le ya le bala awo ku e ke sau i. Ya. Ala e ke lo le me ke ngofo ai. Ne fa penga fola le thing of ka. Po le ale le leyo langa fola konga mara ingo. Ya ole apa fa po koko wa. E sa e wa le koko ma ku il koko. Ya e pe fa pena se la ngona fola e mamalu e fola.
1: Ya.
2: Ma ole vale ka ka nga nga kausi le lei. Wa ole ngi vai kai. Ya. Ya wa wa solo le faluke.
1: Wa fela va sai ya.
2: Fela va sai le.
1: Ya vule le. Yo. De vela o papale mai ka ku fanga u ela ku mala mala mbe vale la nga kele makai wo yai e lo la la un ape la faso lo akola o ko la ingole o le mo polo ai ya el wo kwepe ya le ai ku le avongoi o ile vanga nga wa manga o miele le fiso soang a
2: nga ya nga sauro le ilu
1: ele anga fa pe ma soli
2: ela ela ela wa soli ku lu nga kulunga yaru kungora le o ke ngofo
1: ya
2: le ala kunganga anga la kwa karso peru le pau le kunganga le ko sa
1: ya se ke mi voi fa so mai ya au ma ku kur ka ko por kala me mo se kinga ma ku ku e ma sang i vai ya ya mai folo la ko ko fa pe nga ya ya vai ya le va ka puile e ka kaunga mala mala mo le va fe lo E ai ngisi lo vi poku la ko la ku nga kalango mai por kalame. Ah. Ngisi ku la ko e ma sangi fo ngo vai o la ki fai fa la velave o ai nga ngei. O nga le la ko mai kau ai ai. I me ngi o fai keu pe nga kalango ku la ka kalango i me ngi o o fa la velave e ma me e kupu.
2: Aliera.
1: I me ngi o fai keu i maliu. O le maula se kasio kula kua fo i mako kalong, makalangoa. O le mea leo le fai keu, e ka kaunga ka kongo resi. A o le ke leo o le mea wava aia fo i di kaimini ngei. E mua mua ave le fai keu, a e whako a whako lou muli muli, sa o le moka o si langi, ia ma malai fongo ma malangi o ainga. O le la kula le fau kua mai fo i lele, il kako por kalam polas ka ku fai kau ya fa so me pele ku so lu finga ngalo
2: ya la fa ku salau
3: ya fa pe to ya o ma ko hoy no mo na ma ya
4: Wai au leo ngāle o le porokalami. Au mai fila ngāle o le tunu. Ia, au na tātou whalongolongo le ima tātou fitu na iai. O le mea sa iai, lewa maua le leia sa le auta. O le mea leo le mea mafua mai, ili motu le sae. Wa kākou ia le ingi faikeu. Ia, o le mea kabaiso o kaika iai, e lepe una sfetarai sa le auta. E mua mua awe faikeu e muli fai upu. Ole ele ifa kulowa ya maoka malawa ya amesho le langi ole ole kumalo ya le wa abel faikeu ya fa fa mulmuli ya kule o ya wa latu fa ya tupu ya wa leshe manga ya ilo watel tun ole mamalu wa le manga ya fa ibo muwa ya le laungo ole si ya le pol
1: ni
4: ngofko alo lo le ile il faikeu ma makulanga umo le fa mai mo le mamalu le ngama manga ia ile makamaka. Ia e asaunge su faikeu. Ia. Sawaya, ia ako malpese. Ia o mea e whamana ia. Ia o pe o le kaimi le ua ave, pe ia le whikaui. Ia so ule nga manatu. Ia ala e whafonga mai le tunu atunu fu e whasoa mai so la tu finangalo. Ia pe e tau whapena se la ngona fu ilele.
3: Ia.
4: Tatu wope e o pongi le mesa ya ya wae mamalu mamatu ngofie. Ya ae. Ya so ya ya ole. Pule alkama lo mkua.
1: Ole. Ole. Ole mea leo ke kawakai lo fipo ma kofa. Ah. O nga maikaule akungu ulunga upenka failangi. Ya kanuwa inge ya elma kousir paolo kunga muomu avel faikeu. Ah. Ole mea la lea ole. Oke le alo se ako se la au.
4: Ya.
1: Ah, oisi se oinga o vei saamu, el poro kuunga o vei oi, lauli ima, mailele. yang au malea le la unga fa ko avel fa keu au ila onga wa wa fa mai le ko inga makua le nga fa mai ave mo morka fa keu ah ave mo morka fa keu wo musu la oke
2: ya
1: oke fi nga u vole ya il ko inga ah le fa mai mo mor fa keu ya oke ya nga kilo si la fia asa unga mai lo ya kamali ima ya lolo angio ka ko manga ko u ya angio ka ko langonga kako ke epe alu fuele usia le au makangi
2: ah
1: fea kafe ngai ang il makangi kafe fo ye le au ye o fa mai lor ko inga ave mo mo fa ke ye o fa ko lo ya mo mo ha ola upu mo mo nga fai ola upu mo mo nga fai fa mai upu le aku ngu e au le ngai lau ki nga ah ah e fa kau fo ku spa ya O kinga fo inga mo mua fa ilo ya ilo lo ka ko ri fa ola ilo ko ku
2: ma dia
1: e ka ua la kinga ile nga mu ko ka ua ka la le ah ya nga o se kiki ya nga o se fu nga la aua u ile limo o fi nga fa ku fa fe lo ilo nga li ah ma se ie pul pul wai o upu ya o upu ya fa ya lo mal ma fa ke o le la o ka inga o ma kala ngoa ma ma se kasi fo ku la ko le ku ngu Masalo ayo kilkilon makosi ile nga lenga fai mai awa ya nga lenga ya oke kalia ma oke iyo efo ilo finga ngalo ya mai ave ya peo mafu anga nga e mafu anga ya leyo nga fisu ya ya omea nga ya iloko ya kai kongunga e peo nga ya ole asoli ni mako si langi ele ainga ele ifakulo ua ya ya saor kamai kai fai fali ima man mako si langi loko wosi ele langi ilo maliu ah Epe o ngai mea ngai le kakou wang umar kakou Pasamboa
3: Mai
1: Kakou se e mai ile a foi Ia kou mua ma pule Nye ai ko kongon ma liu Ia vayanga ye masangi o ngoi kapua ila unga le kalesia Sa o kou fasoa kwa ili kakou porkalame on kuaku Ia keu loua fio mai kawiri ili Faso, ah, lenga le yonga ko kula faso, kula vongo ele. Oke lo fo e kalia ka wili ili le. Pa fa fa fonga mai ka ko faso le I menge yo si ima. Oranga unga ngor ko inga I ko fo sa moi. I le meng sa wai. E lua ma ko mali unga o yai. A o vai e fa fi ka uli le alof po.
3: Ya.
1: Yeah. I ka ko I ku pa le a. Fa lo polu le ka u. O kumbo mapule pa oes fapea. O le faleve lave sa fai le mako e kale sia. O la kakala le masa inga fai. Ko ulo kuinga ile. Ko ulo kuinga ile awarkele. Vaku sa amoa. Pe ayalu se maliu. Longa winga. Ko ulo ulo muenga molo ku molo molo pule.
2: Se e fo ya.
1: Ma molo lufi lufi I. Se e fo ya. Pa wal meke alu mo oiku kongo le hor. Ale famong wiele la unga.
2: Ah,
1: ale kalesia I nge ia ah wal me nga o mai ka winga la songa le fala fala de nga ma ko ia o ke le lo nga o se kumbo ma se pule le ngo fo il ma ko linga ah al ma ko kalesia eh jo ta ko o ko a ko fa ka u fo ile le ma ko il ma liu kon vas ka lo ya o ke ilo Le masangi ilunga o... Ia, nga vawa vawa kwa le ia, sema se kaimi se I, a. Ia, aka whalongo kunga. E ese le kule asa I hai. A, kau avaku le mamaru le o... O le kumua, ma le pule I kukongu o mea whapea.
2: Ia, maria.
1: E pau ala ka ika... Kua lalo ma le kako mea whapea. Mangu mangu fo I a kakou. Kakou lau fai upu. A e ku ilunga e, ia, fa mangu I aku ia, a, le launga. A, e ilo le lei maa o e, kangaka la ku I o le launga. A, le ku le ilunga e, so le whakau le le I whakau ia. Ia le makanga ruenga po le pulenga e o so I. O le le mala malama.
2: Sa o le le.
1: O le si mali ulenga faika lua inge I, ua maika ulia fo e kangaka. E ye li ku la fale le, e fea lua inge I fale velave, ia. Kalangoa e lumar por kalame. Le fiakur kaulangi ma. A la kuileisi maliu o safa kula fai. Lua kuileisi maliu o kusa mau. Maliu la lenga fai kalua inge I. I papa kula o ka ole lango le memo. Ah. Or kanga kale sa kur ko ko ole kalesia. Ole kwauku. Ia a ka ulo kwauku ko ke sila fiela fi anga va kwale fi o ringi uma mo alo ma. Ah. Ka ulo kwauku ia or kusa ma ole lauli. A ku fo lungal fa mangui a al pule le mo ku mo fa mai. O a or kusa ma o mai lauli. A ole lauli le ku mai le ulo. Ia e fai ngofia ngoka iloa I me fapea le kwa inga kangaka le fea lua I me fapea
4: kakasua mea
1: momua le lope makai pele ai o le longa lua o le lema malama
4: maliela
1: ia amaiso lufinga ngalo ngei umila ufaso ngo kwa ufaso wakulea ila amaiso ya ia ma elko fai alofipo wala ngo o fai wafafale upon ia Om jeg så finger alu på på lofalo. Ah,
3: ja, hvor lang han tager på en nakking af. På en måde jo om tang.
1: Ja.
3: Og le, ah, ingo på niu der le, så ine fatum sama ko ye nakki. Ja, så finder så kau le kalisia. Ja, kapa mai roi ala sa, kapa mai aku mumpure.
1: Ja.
3: Ja, le yangs, ngawa wasa yai. Ya o kuo kuo rungo we ula nge lua pule sa vai o sambo nga o yamba nga o lalo kinga
4: yali
1: mani
3: ya lulu koe
1: mani
3: mela vela utala la umala kuila ni wae lang o le kalisia o yale kume mo le kalisia ele isi si tau pe okei le na pe mako ke o mai e pa malo pe mai kakwa
1: ya
3: ake roo lapu akale po ya ya pomiu sumare Ya ya si si ya fue esa hoy la la calaina.
1: Ni.
3: Ya va hoy lo bueno, nada que soy a uno funa.
1: Ni.
3: Ya. Esa pena fue por allá con la calle o alquiler una hoy por la calle.
1: Ni.
3: Ahora ya lo que yo a ver la como mano fa puleón o sea, ahí mana ko pa o bua y a manco. O sea, sa uma sea o por ahí como etales.
1: Ni.
4: Ni.
3: Yo estoy viendo una alquiler ale mamá, la marco pulan para po. Mesia paling orang tak kau boleh tulu. Ya, malam malam mai lepas tu cenderai. Eh, wong aku faham yang saya kau yang mai. Oleh bala le kupungi. Oka kau faham.
1: Ni
4: le malam malam.
3: Le malam malam. Al faham bela betul. Orang tak boleh kalah sih le kukuku.
1: Ni.
3: Elang mahfuz ni. Mahfuz bayang kukuku.
1: Ni tak oleh le.
3: Wah, masa ini aku faham aku isi kukuku kalah sih. Ia aku mumpul oleh so kau tinga. Ya dia uya. Oh sih.
1: Ya.
3: Awak tu sih. Wal mengale ye le bala dia.
1: Ni.
3: Awal me ya, umaya lu ku fa ku kwa.
1: Ni.
3: Ko le talisi. Awal mengale ye ke sa le le, bai ku le ngok.
1: Ni.
3: Oh le makang adu enga.
1: Ni.
3: Wai ya ku le na ku la ku fa ka. Ile fa le le ye ku ku le ngo yin, bera wal le le ku ku ni.
1: Ni le fa.
3: Oh le mo ku asi ngau ma lo si ya.
1: Adira.
3: Ora de sin a mano se pure un mo kungo. O mo no.
1: Ya, voy.
3: Na como a ele, merda.
1: Mari.
3: Ele, ele otra vez me como pure na coia, ya o le está mal mal. Yo voy la a hacer se vale la de. Ta que ta inga por se vale de la de. O la cu puya que. Vale aula.
1: Sí.
3: Esta que ahí, eco que le sale aula le y está
1: social.
3: A la que la puya está que agua ile. Ia, ia faham punya tetapi ke awal ini.
1: Ia,
3: ia, ia ni baca punya faham pengah faham umkai.
1: Ia,
3: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
1: ia,
3: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
1: ia,
3: ia, ia, ia, ia, Ele to kania o lela kama pasi. Aya kia uaya. Ule asimoki, ule mkanga gwenga.
1: Yeah.
4: Ya mo nga fo ile wo ka okoy fa ka ko nga sila la ko mala ku fu fong fa
1: ya sa le ya ya wa e ma ngal fa mang wi asia ka le apong yu fa lu nga la ku kel mo ko lo ku fa singa le valeva ah nga le ko lu au por fa mang wi asia ka nga ngo ka liu ma e ku asia ka mai mo sa mo fa mang wi pa kele ta ma ma le al mo nga pa ya mo wi la la u yo ya nga fa mang wi nga ko inga e ye mo kama makua ah ele ka u kwa sia ka fa pe o a u ole ah o a u sia ka pe pa ku kwa sia ka sa mo fa mangu ya pa kele ye le ka ku ke lo ma ya ta ma ma le alu ma le nga pa ya
4: ah le nga le fa sa u ngo le o le facebook o su e ma su e ole lo
1: ole me fa le nga ka u alu po i le ku koko ah Wa kasi le me ka u kele mo afa pe o u le ki kuko ko ke u le kalesia o ka ika fo la le wa o alo ma fa nga u lo ka inga le la sa un i ave ya i fa lo longa yo le kalesia o ka ika fo la ka ke ka ika fo nga ke ka ke fa kon kon winga i ka me ki la o ma fa lo longa Ava yaku ngofo marike inge ilalo ilumo faife au. Eka siyari kala kale kukoko. Ave saa ilungo le laulau. Ave saa ilungo le laulau. Or kiuke fa ngaru kangaka leo le ainge kuru koko. O kangaka iye masangyo. Kama ika iye masangyo ngofo ilumo faife au. Kali fa lo longa. O kangaka ole ekale siya. Eke uloale ekale siya. Kwa kungo ya usese emaia le. Ile kama ika ipo le. Por ki nga ilumo e ngofo maia. Kali fa lo longa. Kaikala le kurko koyo kama kala ka mile ya ka fai avisa o ilungo le lau lau
4: pele me folenga kala inga sa sa le amakanga se bayu
1: le me karwe inga inga falo longo ngo vai ko ile esko le vasulen ke esko nga yelen ke akunge nga makai fo ma nga yale aru lungo lau lau a nga fa pe kulo upor ko ko ka ka sa mo sa mo se a ver ke nga ngalo fo mai lalo ya nga nga pe Ole uria mai sa mole mai kau kau fasea ka kome o le ka kau faia ko kau keu keu o menga yo sura konga mo lon ka faso sura konga onga kalorero ka kolenga wa kasi le wa kau le la ngonga ya la unga fo i el kemie fikali ya ia ia ya koko onga sura konga Oke le lo ya uya penga nga masangi mai aso wakavaya kunga ya ele ongi ele ong sula konga o polo pe yo o kangaka yo kuisi ngu sula konga i ya fio anga le faia le mele ya o asale le si ele la ko faiva e masangi ai pe o ko finga isale le si e masangi ai al mele or ko feo yo ko sula konga i I me mulimuri ko sa le singa ko le fale la ngonga ia yo fainga falo long ala so lo finga ngaloli Vengo el kaulangi.
4: Pa, trai. Ewa ngayere maliungo uyei.
2: Engo fokong war sura konga I rumole.
1: Yeah.
2: Bole ainga le le ongar si ya yanga pis pisa o ya ringa.
1: Yeah.
2: A wale la longa le lang. E pe ya te

0: Bon.
1: Soy Juan, buen día, soy Fayel Malo.
0: ¿Cómo va?
1: Hola, hola.
0: ¿Cómo va?
1: Ya, soy Juan, buen día. Ya, sí, va, que hay más, que hay más. Soy Fayel Malo.
0: Sí.
1: O le va a que fagan el agua. Gua, gai, gua, culo, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, ya le le fa lang ya fo impo ya ba mau no ha pe nga o lo u manga ko ka silanga ve ye fo ne wa ga e ya ba ko si ba be ke le ya po
0: ni
1: o ma lo ko fa ba se nga be u ma le si in ba le ku pe ba ya le
0: ni
1: ya la ka ye ye ro ko fa ba be u ma
0: ni
1: bo ko si si le la ya le sa o la ai ko la so ki nga gal
0: ni
1: e ke fo ko si ko nga e yo la sa ga Lasa solongol ka kosi ke ua. Mm. Ya sa te bailore, ya kemano fu ima baur ko fa ma le uka.
0: Nilo.
1: Ya ka ua alkoa. Ya bo por ka ko fe ke. Ya u ko kwe siku ku ae sol. Ya la su finga lo la tala ko siku ku e bo. Ya la la bo por ka ko pe e olo u manga kule ka u baku ve vel malo.
0: Ya.
1: Fa fe senga umo mea upa ya eli pasi ilu ka ko ainga.
0: Nilo.
1: Lago o vai aqui a oi o leu o yellow finger ngalo kuul fai keu si bul bul.
0: Ni.
1: Ale la wo so bai la le sa o ai no po wo so bai. Ku le ron fai. O le se nga inga ga ti kau le ma ko fio la ki ki lo bai ai.
0: Ni no.
1: Ah ma fa so a ku le vai vai balo o belia.
0: Ni no.
1: Ale ya nga i lo ka ko ai. E o ai ya o vai vai balo la na e ku.
0: Ni.
1: Wo umman ka o komme umma. Ba umang na ku o sangaso ele ai ara se ko ko si
0: ni do
1: ara ku aru ko ko sangaso lo me umba
0: ni
1: ya te o sa u ko ko ngai aku ngai le leir ka ko si o ka ko parisi ka
0: ni
1: ya umma mo fo ya ko al ko ma ekele ko a pala wa ki ko sa si mayo
0: ni
1: e fo mai la ir ka ko ai ngai ya wa ela ve lo sa ola ai lei mai te ale me lo fo me ko ingo ko war ko
0: ni
1: a wa ki si a po ko yo
0: ni
1: a wa fo i mai lola i wa umma mai o ya e ke wala vea or koko or koi ya e o sa u koko ya kua
0: mali mangai o
1: a vai vai malo i mea whanga le le kai kea le whanau lunga i er kege lenga ki sula lenga ke
0: follow
1: inga kona
0: ni
1: ya e olu ua maka kula nga alfo ili bako si ia
0: ni
1: o au ia ma nga awa awa i sa vea fuli fa mai mo o si u so e fai si awe o maso nga pige lenga
0: ni
1: no fo kange i la i gale ole po ya or ko kai gana le sta fo la ko ma be umba
0: ni
1: ya ba fuela pela o lo wa ba nga ko ka
0: ni
1: a fai ya fa lo lo gana e ba
0: ni
1: ya wa ke no nga ga sa u le ya or ko fa le a or ko ai ga ko wal ko
0: ni
1: ya amba lo mar ko fa le fi ya pela o la ya ga sa o me ai la sa sa o ni o ke le ke e ga si nga lo nga wa nga lo ko fa ko ka nga le o ya se va yo se va singa se va le fola ka koko
0: ni
1: or ko pingo ha
0: ni
1: pela le o ke va ba ya o le la ngo fomer ka ulang o la ba ka kuma wo ngo mer ka ulang di va yo la ga fe ka le su ba su ga pa pe ngai o yo ko ngule o ga le anu le ni ka wo le si o ka wo le po amba
0: ni
1: se ka so po ma ko te nga ya nga nga ba ko la so so gi
0: ni
1: el ka fo iba ka te o ga ye ma ga el ba ka le te o ka pe sa la u sa a
0: ni
1: ya wo ka bai so fo kai kai de ku pi ko mo ka ko e ka di sia be fo ge
0: ni
1: be fo ba ko ge es ka di si o le ko ko o a le la fa i ma fo ngo le ka di sia o ya ka mo wo le ko
0: ai
1: pa yo mo lu ga ya ko le so ga ya ku mo po lo ko a mai
0: ni
1: a u ma ga ma ko ala ku se lo mo fa ka fa ya le ma ko alma ko kale sia be fo ile makanga be a mo skas ya ma ko pa ya ku lai ele ha ya la si ki so vali
0: ni
1: a so vali fo ile u ba na fa be ma ga yel ba ga ga ya a ma lo fa ke ke le ba vel ma lo
0: kai
1: me fo ku kai ni
0: kai
1: to ke la ku por ko por kalan kai po ite pa so kwa
0: kai
1: or ka wol por kalan mo ye ke le por kalan be sa laura
2: ya
0: voy a kai
3: so ataba
0: Kai.
1: Ya,
3: pa
1: que
3: le la mujer, pues
0: cae del. Como que el macangi.
1: Eh, cuapa, que se dice la aula, es que con perca con por cala. Ya, pa que ya va a ver
0: malo. Ya, no fa que le ha con
3: por cala.
0: Ya. Ya, fakal fak mulangang falol.
2: Tego mui ay lau kalinga. Yer malo lo muenga.
0: Kano fa?
2: Kalinga lo po.
0: Malut falanga.
2: Yego ni ko kalinga yakay ko.
4: Ay.
2: Lo kay makali yawan ni fiat.
4: Ay nala.
2: Ay. Ya, akang usie po kalami. Yo ke vie fa soa kula bele. Ni kule wa pa yede ni po kalame na malu ni fiat fi. Ile ni kule Paulo. Mungi mafa maungi.
0: Ni
2: kule ai Paulo. Ni mero le fai ke. Kasi le nga mea wa fai ma mea sua mea mea ngu Paulo. Mungi ya ele nga kia.
4: Adiro.
2: Ole ala fule nga wa ngu foi ma ave mua mua. Langa le a ke uma. E mua mua fai koe ke uma le fai ke. Alo winga ole fai ke. E ka kaunga fai mua mua upu ole aso.
4: Adiro.
2: E fa akulowi langi ole. Ole malo male usui ole fong. Ai mise ole moka usi langi. Le ole ngiu male ole koa. Onga fako a. Ave umale ai kai mikas. A ke umai foi. Kasi jar ke umai na.
4: Ali ele.
2: Ale ala le walu ai kai mi ke uai. Yenga mai lo le u fong fong la. A mai lo le mal pa se se. A va kul ko ku pes fu wa se. Le wa mai par pala ma ro se ra busa apa limas fu busa pisu po. Ese mai fai ke ule o ke. Fau fau la la, efe mai yoro kupa se se ngei, ni maafika la.
0: Mali.
2: A mai lofa mai maafika. Ola mako usur muri. Mali. A mako koe tekee aku, yoro ngowinga e, wo fapea fo ngale wo ufa ngua po.
0: Mali.
2: Wa maka ukiya ola maa mea. Mali. Efe aida yei mea lela o mali malpau. Ile ee kao ngofie tu sa apa ma. Ma parapala maro yo kaki.
0: Ali.
2: Ai alonga foi fape aí. Ora ava vai a cure. Corus furus apa. Ai ku war kupi. É mangore. É ka uan ku fa foi seren.
4: Ele
2: foi. Ele nem é manga o mia e se den yo. Ora ba ai nem ali usa mo ku. Ele é o ngi. E pi foi ngale. É a mai se kupe ku foi mai se kupe ten a se fa karam. Ala ba ai mari usa mo. So e ku foi mai li ma se é mari para para marungi. Ai ba uma foi mai ba fai la uma. Ya. Ole afika alaria. Awa kamari ii mafari upolo ngai kuwa kakwa. Ya umako ubo umo. Ufarama nama kukoko. Ya soro muri mai marifaa hafe. Marifini marifau paula rai ya barbala maro. Ulo uri ngevya. Ole makuwa ii maka vale ure ngevya inga ufati. Maa nga ya kire fafale faso mea lupo kala meriva inga le. Muka uki ya kire va inga le faite. Uwani mea ngale wale inga ave muumu. Afai hui da keu mui o. E muumu keu mui faite. Amaila ia le ori. Kau sepuluh pun saya, ya sepuluh pun sebisa pun. Ya mai masih di masih lau pun se. Iba, ya kau fay mai merkeu mal Paulo kau sah mal pasi se di mas. Oka, ya dia allah lulu urme. Oke dia urme ngangang aku mai mana aku urme ngau mana aku. Ya mau maya dia mari ngi kupe kiri. Mai mana lah for fay lau ngali aku mai ul Paulo ku. Ya sekala, siapa ini? Oka oka, ifa sekali mulai bangun.
0: Mandi.
2: Kali Paul karami. Omisi mea. Yang asa awal fa so al pul kolam. Al pau ang si meng ufi fa so ko. Yo le sigan mea. Mga kuwa kwar mea le fa murbul. Yo. Le sigan mea wa kele mea wa ye ku ye ya ka ko. Oi mero le fai mai ufu ai ku lo le malu. Fa fo nga nga sa. Ku mai lunga le kana ka lai fai mai fa alo lo nga fa pui po. Ku mai le fuai. Ai ku ku fo su le ka se. Ku fo mai le fuai. Yo mo ka ma ka vale ang ni le ka vai.
0: Ayo le malu,
2: ah, ini upah penga, familis kemaruang anakku aku, life saya aku lofu, life saya, ia lofu ingat saya kau, ia kau lofu ini pokolang le malu, abang yang aku lama memori aku ini
4: beri
2: lima fufufulur, asal
3: saya mau pulang,
2: saya mau pulang, saya mau pulang, o cara me se vai essa mumu.
0: Né.
2: Lo por cola ufsidi le fa ya como mua e ka por cola no leva. A foi fua mai ergo e no o vai pua. Nada coi foi la por ufsidi. E cari meia, e mai por cara cara mo se kai.
0: Ole ole.
2: Ya que la vai ya mo mo lo fa usambo. Mo fa ka lu e mer curso, ko lu lis fu ko ka usama.
0: Né.
2: Me vai ya la ki ki ka maro. Ai o fi fa ka le de algo. Nei le de sha oma. Ai mo ka ukia fa mo ya ngare ku ma ko fa mo. Mas fa ngang ma fa fa ma sa no.
0: Ola fsi.
2: Ulu la ni fa ka lo ma ko. Su ko ro ko sa ngai ngai fa sa va. Ro ha u yo sa ngai ma fa sa va i ro ai. Ai ngo lo ko ma ru kinga. A sa ku ya ku i su ku kinga ru kinga.
0: Ni.
2: Ya lo ko ma yo fa se na.
0: Ni.
2: Ni. Mako mako fa kau le ala. Sorry. Ye ro ko. Au si sa mi le makara u ka ka si vo ma. E sa ili mi se se kam ai a ko i ngol. Ya. O ma fa ma ma fa na ko. Ma ko fa kau le na veke. Ya u mo mero ma kai ya mo fo ro ngai mo paulo ma ngai kau le ma ku ya ma ko nge ya kau le alai. Ya le le ma ya ro fa si ko lu fa fo ma ro su a vai. Ai ke ni ga re lu mo ala ye fa fo mai. Mas ao foi pois a do mesmo não sabe para mo ora mai a e kasi a fama mo yang ao será um ó e kamali um capa um malos faca um go ele o mai de fato e pongo um mai mai lo foi ainda mo uma foi nganga vem a fazer ainda uma foi na louco um foi na fato e pongo uma o mai lo com foi a capa uma ainda faro pon na com a vem ela foi no mar com sama kau sabi ya la ku lunga ko ina faia fai lo falo longa ya umoro ku lunga ka ka langa sa ka la mo boli se ko fa fo ya sube fa vena ina ma ba be mo lo mo umo ka si fa ka ai umang fa ma ku ya mai ai ai ko fa ma ku ya mai fo sa vena ai ko ka pa fo yo sa vena o le ara si ava ku ro fisi ke si fa ina sa o fa ina na wa la nga ko ka ba ya ka ya so ya ka si fa ma ku ya ai ngam ka ba kasir ka pa au fa mo ya a mo wala la for ka pa au ma o le suya na ka pa au ma inga ri kongo sa le bo umanga ke ke ku sa fa na o ke ku si fo yo le la fo fo yo ka ka la unga ma ma ka ka ya fa ro por ngu ku le i fa ka o la ko nga sa o la ko nga ka u yo la ko nga bun a lo ke alba fa au le ko ku as fo au sa mo ya la wa le lo wa le lo nga wa u ka o le fo ko ba ai kasir fa mo ya ai ngap ko pa
0: wi fa luang fa mengisra ya melang fa ron emong ye pul karami ya ku mai lo fa ngo fa ka ko ke
2: ka kala fo ye ko fa ma ko ka ngal ka ko pul karami mai so le ku ya por ase ya emong ye fa le ko ngal pul karami ngi fa di melang fa ron
0: no fa ku le
2: ya fa so
0: ya fa kala fa ku melang fa ron kala fa Galofa.
5: Ya galofa voy cofa.
0: Galofa, mo pshua, pa le mailo. Lusa.
5: Le yurnia de kauka.
0: Oi. Lo kai kusa le ania, o kai kusa le ania so ifonga lima. Ma ma pshua ali o makenga ka, o kai kusa le lelu si ifonga ali, unia.
6: Fuori
5: che usa
0: una coi fuori
5: cupene dopo ma rudo poi a poi ho detto cupo lo ho visto fa solo con il cuore leo e caro fa con capo calabria io vo mo via e non ho fatto con dei coco mo buona una video con cui dai paia e le dice che fa io fa con capo fa lo fa fuori capo calabria e le dice che quella kinga o pego fa ma fa che ga o de e meu si go ia ia io devo e le foi da ma fa che ai e dice che ho fatto con poca la vedea e era muy coco e voi de meu si go ia che ho ci mero kinga ga come meu se salu che era men io si ah ma sai era o cosa fa già buon don si ah che era una la che già mo io me ia ore to ie ko ie o fai sia u ma vo ka kere o ka sing fai sia ore ka keo ore ka ku paoro e de to ke e de yo la wale ai me primero na ukinga ai ai me o nga ne ta ko e mo mo le ai nga le ka tu ie ie se ai ka ku me ai nga la pa wa ha o me ye va ku ka ku fai ie la ku ale ai nga i la ko fa sia ai ka ma mo ku la ngu ta fai ie le me ta y la cresta y la ahí no va a esperar a fallar la pena al medio que me ni que lo sigue pues me iré un ojo hola ya ven me iré un ojo si me iré a pedir algo con el músico que decide jugar seguro y dice o vaya a hablar no oye ahí no hay que ver con ahí
0: ni lo madre
5: porque si me meten lo que ahora se chile y fue
0: ahora
5: se chile y fue agua para pedir yo me humo y aquí a cuco oye el cofu a la cahuaco para pedir ahí no yo no cuco una gama le para
0: Ma,
6: Yeah,
0: Yeah,
6: I'm
0: a
6: Mas eu vou morrer o papo rei aí ele. Saca um kiki que eu coloquei o melhor para para mau. É barro vai. Olha a nua aí a caco é. Ele esse foi o primeiro sao ele é. Olha minha sou eu fui maior caco com a matua olha aí. Olha para quem ganha o meu ele aí esse meu apanha aí. Ya, awai emang kuah sih Paul.
0: Nih.
6: Ya soya. Ya, awai sih dia biokoi kau mana kau.
0: Mana dia?
6: Ayo.
0: Nih.
6: Alam pengen leh iskap poing oh.
0: Ya.
6: Oleh lepoi lah leh apa yang mayfarolong. Ia emang kuah lah yang kap poing oh.
0: Nih.
6: Apa yang mayfar kap poing? Ia ia mayfarolong ah. Oleh su alaiku.
0: Nih.
6: Kau kau ngah. Ia emam lah mai metu mai kau pun kau apa?
0: Nih.
6: Elang eh el capoinga. Pero si ya ya capel bajo para el libro.
0: Ni.
6: Era la curoca me iba la cuñe molonga. Si la pie fue molo no. Ya me aluía a ver si ya la cuñe. Ya le yo malo maco.
0: Ni.
6: Ya hoy me lo. Ya o fue ele. Le con mai fue ngale le capa con la gi. Ni. La le una ngala ingo si ya cue a ver mo ya. Ah.
0: Ni.
6: Eu fui melhor, um mau, o melhor pago. Aí que tirou o carro, o mago. Ele é mangue, puxa, apa, mangue, meu filho, mago. Ele é o melhor, o mago. Eu vim lá, ele é impulso. E eu pensei, o mago, o mago. É, ele é álcool. Ele é lá, o plano. Ele é o melhor, o mago. Aí elas compassas. Caí, ele é o mago, o mago, o mago. Ele é, logo, meu mago. Oi, eu mesmo malu maco, vai, esse é pouco o caminho, esse foi isso. Maco, eu maco, eu vou ir maco, ele está cá, é pouco, foi,
0: mano.
6: Ele vai pedir, olha, eu comprei, onde é que eu conheci, ele é um aí.
0: Onde?
6: E a maritu, aí a maranga, é cacu, é cacu, é cacu, é mesmo, é papo, é mais. E a pé, fala, não, mãe, ah, pera, não. E cu, ele fala, ele fala.
0: Onde é?
6: Aqui o tiro e me caiu a arma aí, a minha funga, ele caiu com a pessoa só e aí, para mim, mas me lato. Olha, um aqui o tiro e aí.
0: Andi.
6: Ele vai, não é lá, né, o senhor? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: vai,
6: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: vai,
6: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: vai,
6: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, me va a pegar bueno más bien le paga un arquillo que es más más allá
0: ni
6: ya va o le cubre le y pido me iba a romper a ver le cubre más acá y pues ahí el humor
0: ni
6: más con acá decía es curioso más el agua y lo hace pero usi me lo han algo que falla
0: ni
6: a la hora ya el guay ahí fue a ver le guía la cum ya ahora yo tengo que cari
0: ni
6: ya más le ya un banco que hubo que falle de ya
0: Ay,
6: yo voy a ir el que me va a caer ahí yo voy a ir
0: y flan
6: y yo voy a un macacanga bien ahí yo soy a me sé que me va a sonar fuego pero ya no voy a ir a un curiúgar y ya no que ver con lo más cuero no voy a ir a un curiúgar bueno, que quiero,
0: pues.
6: Paco Paye, el igual, va a jugar en la cara, me ayudo a la curia, pues. A mí me dan el café, ¿vale? Yo voy a jugar, le hago a jugar. Oye, hay un macacá. Pero acá, a ver si cuelga, o peo su show. Hay un macacú, bueno, ese yo, ese hay un macacú, el FCD, mayor, el coe en el mar, la vena, o se le hago, o su show, pues, macacú, mai kau, oh, saya baca lagi saya lulung, saya lulung hari pun mahu dah roll ber, saya baca.
0: Hello, hello, macam apa?
6: Awak boleh, oh, boleh aku. Ah, langa langa fai la ukala ili. Ili va solo el tiempo ali. Fai ya solo col marisco. Apenas hecho un papel en el marisco, ¿verdad? Que hay mi polo de nana. Ah, en la congua en la más fuerte, la voy a coi. Ya más canga. Me acabo en el cunga, el canga, el agua, ahí fue el aso, el marisco, la pesa que le va. Ahora, pues, muy bien, y me voy a el marisco, en la más cumple con la. Me voy a decir, ay, no. Kaipela kupole nga faile, faile uruwa.
4: Ya, bale kumpule ike.
6: Ya, o nga, wa, ya, wa, pio, nisi, mea, mea, nga, mai, ya, ya, mwish, maleiro, la, la, fi, mea, mpule ike.
0: Nifa.
6: Masa, oi, masa, umangia, faile, se, pa.
0: Ya,
6: o nga, la, la, ipe, la, ku, ka, le, li, buka, le, wa, ebu, ni, ka, wa, pe, yo, ya, nga, ya, kwa, ika, iku, ni.
0: Ya.
6: Ya, pa, rungu, me, pule ike, ngungu, ya, pula, ay, ule. Esa wala lo yo nga kakuha ngay maglaka ngay ngaswa o ya lo kulo kakuha o upang maliko pala may iya lang yun ya kung yun yung isi maliko wali ya ya bela nga maki-maki nga kupuha lang nga fay mali mga kul maliko kung mo isi ayun ya fay yun uruwa ya maki iya nga apel yun ko yun ya yung mga isi si uru aba kual leng mga siu ya aku lepas aku apa eh rumah kau ngah eh bau ngah salah fai kopi apa ya yo aku bau ngom ah ya malam pulai je wah lepas fai ngah pulai ya malam pulak mau kau ni bayar ngah kuah kau ngah orang orang kuah ah pulai ya ah pulai aku bawa aku oh ya lama aku pakai bayar aku aku jual
0: kulur urup
6: kulur urup. Ya, ya, lo que fue, ¿no? Lo que fue, me dan bien a cupo, yo, voy a darle papel, yo, para al marico, ya, guay, malo, a pulir, a guay, fue, y malo, guas, lo que era, para que ya se caga, cabrón. Ah, no, me mal, la masa con ella, y yo, me, pero es para ya soy marico, pero me ganan el agua, ella ya la, y si, bueno, ella, nga faile aso marico nga ala kamare yo opul si kamare sia kali marico opul nga pe
0: hello
6: yo pe kasi nga marico nga faile aso kaka
0: ni ni
6: ka ora pe ka bu nga pu nga ka ya ma marica le pa ti fare uro ku mu a ve che le fare uro ku mu
0: ni
6: al fare uro igual pasa la lengua muy pequeño.
0: Sí.
6: O si camarón o con camarón.
0: ¿Qué? No di.
6: Oh, wow. Pa' el medio, yo, ¿eh? Es que su madre. Tu me cae lo mari. Y yo, oh, mamá, me da. Me le hago. O me le pongo le hago, le digo. Y a ver, como la faca, no lo veis ahí, cae ahí.
0: Sí.
6: Y a ver, como me cae, le da. O cae, o cae, o cae, o cae, o cae, o cae, o cae, ya wa ima kuwa nga nga fale kong yel kuy ya kuy kong ha
0: iya
6: pa iya
0: iya
6: ya fi wa ku muwe ka o si ka le ma ko mu ku nga ya a vi lo ku ya mo mu mu ya la ba ku fa ba le bule mo fa la pi pi ya ba la pi ya la mo ya ku ya wa ma ka gi
0: ni
6: ya ba lo
0: ya no
6: ya ga ga mo nga ku i ka
0: ya no
6: ya alfa
0: que quería amor. Tenía amor, pasó la opción a pasó.
6: Ya,
0: movió el vaso. Ya, pase fue.
6: Ya soy
0: güey. Pase fue. Ya, acá lo fa como le han falado. Acá lo
6: fue la suya. Muy bien. Ahí veo malo.
0: Acá lo fa.
6: La te voy con cambao le con. Mal con por calabe.
0: Cae bueno. Oye, acá lo fa. Usa mau. Yes.
6: Pas
0: caïbo
6: lo
0: va bon. Ya. Ya. Soa
6: lo mapsu. Ça sonne comme le mero le si va comme il est.
0: Ya.
6: Le pour calabe.
0: Na dire.
6: Ya wo yero ma po po wa piwa. Fai mo fil ngai vai kai mi mo si pa fai.
0: Na di.
6: Wa man ko le wa soye pou la ma kamen le pou ka ma ka ka ko ba. Ya. E be pou ka ka bai la la. Ah.
0: Na di.
6: E nem pai ngalto si esko inga, por esta zari ko awole, ole a inga pare, mo se la ukala. Ala no voye fushi fushi ai pe, mo se la voye a dua.
0: Mira.
6: Tiale, ori se ga na al bai kaimi na al bai kaimi ni. Ni. Vale o lo el kaimi ni pio fa pego fiero ba fa fa ha wa ye lo do wa nga ko.
0: Ni. Ni.
6: Wa o so ye e fa il men na e ye na bol muria ku la la ma tia.
0: Ya.
6: La la la ngai la ba ko ya va pe na o le a le ma al kaimi ni.
0: Ni.
6: Ya mo ngai la la ngai.
0: Ni.
6: La la ngai pe lu ngai ye po le vu so jo ni ngai ve kele ti ko pe lu po.
0: Ya.
6: Ye ka po e la vale ngai wa la pio ba ka ngo pia le.
0: Ni.
6: Pe a lu si pa sa u pa la lo se ai ko le ti a lu.
0: Ni.
6: Ya lo ai kai bi le ya so ya. Ya pe a le a lu kele ki la la se la u ka la ba ku ko i ba la u ka ke me pu se se la u po ka lu pia la ver ti.
0: Ya mo mo le le.
6: Awa to ye. Ya de ngal ba be pe ka ko ye le ya ya pia.
0: Ni
6: kenga ya efia pe koru ya bangai ya bofiefia wala wala bangai ya bangai ya ya waso ya ok ok
0: ni
6: ko sa wali lu ya ba le ko ko hata lu kai ni ya la ka ya so ya
0: ni la
6: ya wali lu ya ba le ko ha se ya ka ba ni ta lu a se fa ni se se ru lo kai ni ide we lo ma vo yo mama
0: ni la
6: wa o le si be es que sa ya ko ya u ya wa ese ese ko inga Abe vole kare ki fa se si se ai ha.
0: Ni.
6: Wa oi si kan lak. E ya du kabe be yo si ha.
0: Ni.
6: E ku sa pe ai na ka wa si.
0: Ni.
6: O le el be manga o so wei kwa ha.
0: Ni.
6: Lo ma popo o ya.
0: Ni.
6: A o ya mala wa bi wa bo wa hi wa wa ta wa la ku. Ta o se.
0: Ni ro.
6: O ke de a veces u po se si.
0: Ni.
6: O so so ani.
7: Ali.
6: Ah, what do I mean? Say, oh, well, I'm fine. Oh, I'm well, I'm fine. Oh, I'm not so strong. Yeah, come here.
0: Neither.
6: Moral kind of, I just want to look like my own. Is it there? Is it more? Is it more so strong? You might go home and open up what could be life. I left.
0: Neither.
6: I go, okay, no, really, I'm more so strong. Yeah, I go for. I am an upward bear. Yeah, so quick up the mercy there. I believe I'm going to see, but I'm not going to let me out there.
0: Neither.
6: Alo nga yo nga ba popo wa ke lo ga se se kwai nga wa e je so so wa so so nga ba ku ma ku mo ko se be ko nga o ye yo
0: malo
6: yo nga nga so so nga
0: ku kai kai ya si mono pa le mai kai mono fingalo
6: o ka ma le ai o nga ku mo ngi ro ko fa so ni po
0: ya nga ku ya fa se fo ya ya la ka lo fa ku mo le nga fa lo
8: Ya, malole, soy fo mawa, malangi mai. Kofionga.
0: Kofionga.
8: Kofa. Ya mashifoi ya. Kalainga. Lumwenga. Kwa malo, ya. Mashifoi la kalainga. Po, po la kalainga. Saraula.
0: Ya.
8: Ya, wakari nga fie fa alongo ale. Maka mo fie fo kako po kalame ni fo kula ala fiafi.
0: Ya.
8: Ya kakongo foi ya. Fofoi vai ko fa longo longo foi se sui fofoi.
0: Ya, mo ile. Ya
8: po kala me ile nge fo ya fiasi.
0: Ya.
8: Ya. O ya ndi inga ma fa skai deli. Ya.
0: Ni.
8: Fa ya ile kwa ya me si si di foi.
0: Ni.
8: Ma si foi ka ko. Ya fa longo longo a male. Ko a ya.
0: Ni.
8: Ko po kala me ke lo kai mi.
0: Ni.
8: Ya e fa fa ko foi le ki ki ma si foi ma ko foi yo. Pokalambe nge kar kongu e au ngama ta ua mo mako o makai fo makai aiki
0: uye le
8: pe yang farungulongo fo in marko al fo in nge fo kula la tiafi marike
0: oile sango fikale
8: ya o ya la fa ai loko e me awang mo kurpa wa
0: lo
8: fo yo pa pa kele me sa fo ko i fa kaus
0: oi
8: la ai mo si o kamai
0: fa kaus
8: ya ai au sia mal manga ia mai ni laloi ia sara ia ia o mo nga jo o le spiko nga o kinga ia sanga ia au o puanga o kinga o kinga mai ia sawa mai o la kau nga i sawa me lunga fa lunga kau i siuku yo ai o manga o sio kinga
0: kamakako
8: nga
0: kamolbok
8: ia ia a u fa longo longo foi Kau foi fola, ia, ese fola ufalongo ngilo ufalongo kuile fasoa foi ngai ko inga nga masang yang ufalongo ipukalami ngai fasoa foi Ah, asko ingang ka umai por ia olo lomang ia mako kai I mako ainga I lokso. Ia poru ngire I sikai mi o luma ia ia o o kingo koko ma ang o ainga kamanga o kinga I salimo. Ia o si ia wanga nga fai lo foi lo foi sui fou ka ke ngo foi ia ia o si o ka uanko foi ia si uanko le o le bau ai le kemi mua mua nga nga fai il po kalame le bau ai vili mai a ele leva nga usau ai po kwa ama filo a ilo le bau kai mai o lai ila nga po kalame ai uoso kurunga e kasi il mako po kalame le bau ia ai le leva nga mako mafuko ufisia sama ila masiao sama masiao ai le leva pe foko akolu e ma singang ma ma fedo ai masiao angkole ia ai ai malanga lo e pero le nganga nga fonga lu ke fa ngo ngo ai ai wa wa lu sio angko ai ngo wa uye e nga makiala poking o ke sia ia e vai vai fo ide le nga ia ai saka saka nga nga wa e make mafuka masie wa kore o e uso orkinga le pa e uso makinga ai be ala ngo kalaka e uso king orkinga le va uso makinga orkinga
0: i fo alu
8: le winga la la ukala io i fo alu ma i manga i sala uma o le winga la fo mkalanga i e o mai ala le ngape ia saka sa uma i sa moa e ka ke ia wa kama sangi fo le kaukua ia ai vai vai fo ia ele na uma saka nga nga u ar kai milan ni ko pokala me uma nga nga nga I le amakanga me pokala mi o ko e alu e ko ko maka maka mai e le a se le songa fo I molo fo I sa fo ia uma wer ni ku ngu e fo I na I kulanga uma ka ko ku ngu ka ko nga ngu pe pas kai fo I le ka ko mafkanga fo I le pole pamo moisi le fiona ya kofi lao ya le sa ka ko ya ya devo te lo ngai si si ho ko falen fa me mak fa ka ma ma ma ba unga ya ma ya ma mis kamali inga sa ya ma ngai fo fa mo mo nga po yo nga sa ku mai ya fa me fa ska ya do nga ya yo ya le la bu ko ka sa u le ngo le si malai ya ol malai la le ngo au foi ping ya ya le ka ti fa ngo long ngo ko ya o se ba ko foi la yo se se vai vai ngo foi ma se ma se manga ku foi ka ko ma ka pu ne si asi ma ngai ya ke le ka ko ma ka pu le ko ya ka lu ai ka ko be wa ama ma o foi ko le si au me ya ye ku ku po ya so ma
0: di
8: le ku ku po ya so ma e ya ya le sa si o me peina le mena ne sa kokala ngoa mai ai le spokala mikua ile avenga le le sua a ile ile roa kule ole ole or kausana ave sa o rungole e ma malu ye sa mo e ai ai le e vo e se ka o ile ngai o le uka ko mai ni ku ngungi po fai rungole lau lau ai ai fo yo ma fai keke ne shala fo ile le bea fo pe ke wala ku le kenge ba u ya mankua u shi na ula u fa shi mawa lulunga ai su ya fa ina ai ku ma u ka ku fa va pe o es ya ka o pe ole pe fo le mele sa ka u ka kalmo ma ile ka ma di ile o ye ka u di ni e wa ye lo u ye lo wa wa ke lo wa fai ya shi ma mau kore ile ku langa le le ko ka wa mai ai o me nga wa fo ko a wa ma bai ar pemi ya ka ku kalia fai nga sui fai nga ka ku kalia ya sui nga le wa ya shi no fo le ka ko ya I pemi ni ngi ya fo ile fa pe mai e ka fo le le e awang hi fai loa le fai loa loa I ave I fai fi au I mo moli I o ai o sui fo I fai ma an mesi koe la ngia ku ule u kako kako iai pe ole so soa ku fo I na I ele pe fo mo u a la roku fo I ele a e fa skai a mo fa soa e fa la rungu a mariko ko
0: kai papa kele mo lo fingalo Ka ko ko fe lo fo de va so fo. Ka la la bon ke va la mo ye.
2: Ya.
0: Mo yo le fia fi pa pa ken. No fa. Ya ka ko va la mul muli le.
2: Ya. Ya. Pas ka ya ko mo le va ngo.
0: Ya.
2: Ora lo ke ki yo va la mul muli se ka fo ya ko po asi mere ka ke manga va mul muli.
0: Ya.
2: Ya o ko pa ye ma ko mo maru ga le yo se va mo ka langa mala sa.
0: Mala sa.
2: Mul muli ora. A kongwa mangu asa se siri, a kongwa. Fa se menge yo, yo me yo, kupe I kapung ye kwa yer, ili niu pori.
0: I.
2: A me ka penga. Kwa I kongu taka ngake a vea. Ilo wala mro faro, wala fa mro mole la mai, pa iya mro malu ko.
0: La ukari ya kuia malaysa, o we ye mbongo koi apa ingu, o kako nge ngisila, o apa ingu maa, o kupe kongu ngari kangakele folfola inga falo alonga.
2: Oh,
0: yeah. Kaka kongu le ngake falo, ngake fasilsila inga ya folfolaka umafa ma, falo alonga. Ia, elea ia, se mewepe a umasa uia, a uma se vanga ngari kangakele malamalama li keimie, a olme sawa ia, or kangakele folfola ia. Fa mang swinga inga fa lo longa o yer nga ka un ave un maiku pe fa ko ya
2: ya la la le la se la la o le sa fa pe ya o ping e ya le ka di le pe pe ka pe le ka fa lo ngule ko ka ngo ma ye le ka di nga mai nga fa lo longa ke ngi sa fa ka lo la la fo fa se a po le al me a ta o ke ngi nga ave ya nga la lo ngi pa ka le fol fol nga le
0: ka lo al
7: mang swinga
0: ya
2: ya
0: Kai
2: apa?
0: Ida ukova. Kai. Kemudian kau ilok. Ia, kau kai mula mula
2: wafungo. Ia,
0: kau kai fasolnya fiaf.
2: Fasol
0: itu. Po, lewa mai er kau kai mula over like kiki kau minguke.
9: Ia, kau membayar kau perkenalan.
0: Ia, malor fasol sama mulingnya fiafi. Elia ia se fasol fakau ngavale yel porkalame. E kau umau kufingangalo umai. Le ala le or kako ako e fewa ili ai, awa ku au mai, ia ole ase mele le, ia ai ngā mo Samoa, ale maungulau ki al porkalame, ia e koe au kalu ma koe makimaki, ia kako ku ma kako wanga, ia uange I ngalo I ola lo kako wangu e peonga iai, rangie fiafi, ma lor fasoa, ma ile fionga ili kaulangi, ma liko fai ala fupo, fa pefo ili sunga ya kaiko, lo kaili soa, Ya manguia malo longo nge fiafi kako feilo a ilva su fo il kao lvalu. Ya soy fo ia mwe manguia.
7: Ya, e fo.
0: Soy fo a la spo.
9: Ya, a soy fo ia.

Fitu lua selau, pole olua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

Talo falta to a tinu, yeah, my tattoo porcalam mill and a for yasole, a little ola. Oh, if you feel now by Fafi, not yet, oe, il est soif of Manuba Lord, tattoo leaf ola, oh, yes, so gariso. I want what for it I told in a vayaso, if I got palota, yeah, when I put up for it all fair night, yeah, more sweet of va, yeah, olo, ya il est tattoo, finger palota, later of sanga. Ole matayunum ta upo yo not fai upo se fulu e yeil fa upunga ole te talo na oa o mai Yesu fa pea ya o mai lo malo ya faya lo fina ngalo ile lalo langi e pei ona faya ile langi a ole upu le ne yaso e fa pea ya faya lo na fina ngalo ilo o langa ole mana onga leo tangata fatutua umalava olo ya ile lalo langi le nei ole mana onga ina ia faia le finangalo le tua ile lalolangi le nei olo tatu no nofuai. A wafo ila, a fape faia le finangalo le tua ile lalolangi. Ole amakua seki mea uma, mafile mu mea uma. Wa eva aifo ila ile, a eva aile langi, kuspa ia le famatala talama ia ile langi. Ole langi, oka se makangofi, se matangofi e o mea olo oyai. Le ai ni taua, le aini fi vai vai inga le aini mea leanga o ile langi e fesiri aisea a wafo e tasi le fina ngalo la e fai na o le fina ngalo la vo le tua e le isisio se si fina ngalo e se mai a wafo il fatita inga i e tena o e tena ina ua fai al fina ngalo le tua e le amatanga mata ngo fie mea uma le aise bisa le ingi kaua le ingi mea fapena a ina ua fai al fo il fina ngalo le tangata o le uma ona leanga fo ileo me uma so lela ol fisili mo o ile asole nei mai le nei mata o fa pe ol fina ngalo ai nei fa ye lo golang fina ngalo oe por fina ngalo ro tama por to duanga ke muli muli ai por fina ngalo le tua you know ol tangata ena te fa tanga le fina ngalo le tua e faia ilo na olanga fa alo alo ile fina ngalo lo tua ma mana iel fina ngalo le tua ilo na olanga ke loa so se tangata la fa pena e i umano ia lo na olanga e ke va ifo na te ola ina lo na olanga ile ato toanga ia mai ola ina le olanga e okia e oki thia fia e oti oli oli se tulo el tala Yesu le ngfai fai mai tala Yesu awa nei faia lo loto a olo fina ngalo. Kufari te minga I kete se bane, ti inga o kete se bane, la alata e fasa tauru Yesu, ngai loa e Yesu, ngai ayal mga ko Yesu, ai, se ukele la wafa iya mea, ai onga na sila fia Yesu, e sili le sila fia olo nita maa, ngai loa le mea le mga oyai, le ana fai maila nitala, awana I fai alo loto, ai fai alo fina ngalo, awa e sila fia Yesu, e sila fia olo nita maa, mea sili e mafu ai, on ave oia fatau no ulanga ruenga na sau fai le la wa mang wi o mai tato o nga wale fai le fina ngalo yesu ai fai le fina ngalo ron taba so lo upu fo ila mo ola so le nei fa pena fo ia te tato ai mai se lava ina I a tama ni I ma a o lo fa peo na tau vai fai nga pa lo tel nei tau sang ele ni langona le le langona mengi o le le kul pa lok ngongo fa ngongo e desi tama ni ma kongu ul kula fan rafael fai upya so yo le kiki na lul palot ai ke ule ku palok tay po wa umale le palok ka wailo wale tu ai usu mar ko ing wa po le ma ngale tu war ko ing le palok se le po malong na ulu ka ngoi le atol me ai ana po ala amai ka le ai ali ki ke yu mar ngo e oi le un po ela a os ko inga pe uika e aru lo se le po umamalong so ale upu foi la mo pe ke le tu il palok aua le sele po a folo aua fo e si la fia e le tua le mesili mo o e bafe mai a fai e lona fina ngalo o lona fina ngalo fo le afi ke le kul palo kse tu lo ya o le fina ngalo nga o le tua mo o e a kong e yai le mesili a ku si la fia e le tua e sili a ku mo o e ngai lo le menga e ki fian fai o e bafai pule e tua e sili atu le faiolo fina ngalo yo mate uolanga na ilo le mea mate u te faia awa e sili lo sila fia na ilo le mea mate u te iloa so se tasi olo anu pa lo tole ale tu ia ia ile fi le mu ala u fio ia te ia fa fitai Yesu Amen.

0: I've done very bad on the phone. Let me tell you, let's try out. All the tomorrow, no poloka. Na siya tunay waka kotahi polal mele poloka I le los furuan malangalen malavalele. Fapia is far love. I salute tela tanga tayo. Puena ko barile le time le tayo. So lungona los furuan a pisi mare tayo. Le kanga le ngo le a watch the fitu. Your life is poloka le time le tayo. Vai a malangalen. Ne yaso yo skari po sa mo po America po fela ba. Vai oi tuai langale face poloka. Malangar malavale le time le time out mo lunga lo se fulu baba ya tu pasi malitano la flow le na o Dominion Road on ramp southbound o lo se fulu lo titi latu le si vanga le poloka mal ne time le time out au malanga tu ne sau tia ngal tau langa kilani face poloka around Papakura on ramp fapena fo I Manurewa on ramp ne time le time city bound pau na vanga le poloka mal ne time le time out Manel flow mo si fong au Lincoln Road on Ram City Bounds Furono la poloka la titia pasimalo tiara tu fa solo mai Rose Bank ngai ponche vidia na seki ta to Manel flow mai offshore ku me wanga fenua pile tu si fong na si vanga lo poloka mani nei chamela ta lunga la wala ali se fa love tu mai lo mo ta to ne fo taimi ole ta yao to ba on fa to ta to si sila manindo si sila lunga la wala sa ko le mulanga tu chamanga ngal nei ta yao le manole chuno
1: Thank you for choosing ClickX.

0: Flavor Tool.
1: Faftele tu dole, tu dia mai tu chuo tono lo mota fa pena foi tono ta vale ma tono fa fei ngar wenga le mai mo mal fa fo mai le tu lunga all Facebook mari YouTube or sa mo fa pena foi ta tu wala leo le tasi mo tu lo mo mal FM 106.1 sa mo fa ta pa tu le ta ha fo mal level si fo mo yo vai ngala ta mai le ta lo ta va ba tu sa mo ta tu ma ta mai sa mo le ta mo ta lo langi le mai ma awa fo le ta sa mo le ta mo ta lo su ta si lo ye le ma fa fa le sa mo it ain't even on the tail. We got a tough up more in a more Samoa, Matelan, our water top, along the lane, is your tame, but for Timon is a bang or Samoa. It is so. Our bayat to Famayala by Tower and Final or the Lusufitu, degrees Celsius, more than the Villan is a more so. Lois from a lure, a Lona Mawalalo. Yo, Tatuid on a ton of Vayaso, so Lulu must take Tassel Mona Vanoan for Gamal Tai of so 23 and Tatu read the same way appear. If you're going to manage to Marbao Tangavaya Tipio Tangavaya, yeah, Talta no Foima, follow Tilinis, your mellow to be Samo on a ton of Vayaso, the Mamaila Tangal Talon Town, Samo, Avano Fatal of a 12 town of Kalame Pang, oh, Malabo, Almano Tayo, Langata, America Samo, Penafo is Samo, Tarba Futal Nay Tayo, Alola for Sifu Mario. Sembal talo tau diun sila nei o taru o matam mai le motu saute fa talo patu le mamalo le tino so sepanga le motu saute nei te mala tai au e yei vaenga lo lapta ia moti munga malo lo sila taru o matam mai yei Westport heavy rain watch mo ta tau ma mafati munga ni so taimi spurono mo nunga malo lu wanaka heavy rain watch mo ta tau fa sorfo pa uti munga ma mafati munga e watu la wauri mara fia fana na nei mo watu ma mafonati munga tu semfa mo munga la mai tau sfulu mo nunga le malo lu fa mawina Wanakai le so Queenstown yellow heavy rain watch mo ta to pa ovo ti munga pa mafa ti munga ni so taimi o atu rafia fia nane umo watu ma mafa na ti munga but iva marunga le maru lufa mawina mo Queenstown le so Greymouth heavy rain watch mo ta to le so ma mafa ti munga sa vili angi mai matu isi sifo sifo lima marunga le maru lufa mawina mo Greymouth le so o baenga umana Olo tawa vaya tolo I lapta inga mo ti munga mafa mo ta tolo mo tu sauti o isi vaya nga a ye ti madu pa uti munga le soma mafa va ti munga le so taimi ma watu ma mafa na ti munga le fiafia na nesi furu lua marunga na maru lo le so o maru fa sa ufoi pa uti munga ma mafa ti munga le so taimi ma watu le fiafia na nei yao pati atu le ma mafa na ti munga sifu tasi marunga na maru lo Pasolo ina pa uti muni so bayang on Nelson sfuru no morunga na malulu kai kora pasolo na wawe pa uti muni so time is for fitu morunga na malulu fa mawina mo kai kora le so va vaya tu in vaka kola pa uti munga mo cha to ne yaso sfuru tasi morunga na malulu fa mawina mo in vaka go le ne fo yaso il tele bayang ai Alexandra Ola fasolo pa uti munga ma mafati munga ni so time is full maru ngal malu lu blenem fasolo pa awa pa uti mus fu fitu maru ngal malu lu da needen ola fasolo pa uti mu mo to le so ma mafati munga ni so timing o atu la o uli ma fia fia na ne mo atu ma mafona ti munga su tasi maru ngal malu lu ola ayo kana stete ta lofa na lor se fu maru ngal ni ta ya fasolo na awa pa uti mu a ba ma ya tu ole a ma mafo fo ile aisha kiona Lene yaso pion fa mawina Sful manu manu ngal manu Fa mawina Mokan este te Leso Se maile Talo le tau le moti matu Le pi To lava nungan moti matu Ikai taia Sful fitu manu ngal manu Lua le fasono na awa Pa utimu ni su taimi Vava yatu le lamua Wening tone Good morning Pa angal tara pakalame So se bayang le lamua Wening tone Ma lola vasu Fu manu ya Langi le leil tau Leili tae au Fasolo In about Timu Lawa Uli Malafia Fiana Nay Malosila Titel Savili Mai Matu Sifo Nisho Taimi Olawa Uli Spoon Limal Manuwa Manu for Mawina Mawan in Tony Song Spoon Walu Manuwa Manu Air for Mawina Mo Fangare Awa Opa Timu Nisho Taimi Tau Rangam Awa Opa Timu Spuriva Manuwa Manu Air for Son Awa Opa Timu Tau Po Spoon Fa Manuwa Manu Lu Awa Opa Tau Telo buying Roto Ruas Puro Marunga Malu and Nepo Yaso, Palmerston North, our Pautimus Fufitu, Sfufitu, Marunga Malu, our Pautimu Telavang on New Plymouth, Sfuro Marunga Malu, so Losutasi, Marunga Mafan Fana for Moina Monay, Pierre So, Langley Lay, our own is a Taimi, Sfufitu Marunga Malu, Lufa Moina Masterton, Langley Lay, Nelly Tayo, Pautimu Ilawa Ule Fiafiana, and Sfuro Marunga Malu, then our Pautimu is a Taimi. Or nei for Yasso, Fasolo Lang de Lay Hastings, Los Fulmarunga Mafan Fana, Lang de Lay for Gisman, Los Fulmarunga Mafan Fana, Kilkiri Roa, Fasolo Awa, Pauti mo ni so time is for fitu manu kan maru lu fa ba wina mo kiri kiri loile so tama ki ma kaura wa kilani no fanga fa sa longa radio samo se folu ole maru lu nei time la tia a wo she ba ye fa foi ole wa ma kwa su sulu mai le lare nei tia fo kai nice fi fi la ka polo wa ma ngai ma su sulu la ka ya se folu ole maru lu nei time la tia tu ma winga langi le le tau le so a wa wa pauti mo ni so time se folu va lu manu kan maru lu fa mo wina mo kilani le so tia pe au dia a wa fo lang le le tu sa le maru lu nei tia for value for enough that's for really a wall on the late boat team when he's buying or getting less for really boat team last night when I saw in the daily as a formal as a lord now I saw no matter yet to for my mom or my nala by told you the my ill and they tell me all the time all the two more with the summer and I was a full of money wallet what I need yeah late to la a fit to yeah my love after I thought it got go by sorry yeah I love after you, Lemma, I call on a little pilic. Yeah, only one old talong, or a little little young, I could ya call Pelicia, Malori, Fasu Tassi, it tos for Lima. Yeah, Malia, yadi young, I live up here, lao, co Malusia, and bang by far, umalo langing, crapping, I for him, Marco, old copy. Emma Fayanko saw solid. I'm a gang or calonga, yalang, eh, a bountiful ming or calonga. Ola ka alo ko don pleki ya ko ah mana ya ke ma lo simai au le au stadia ri ah ya po po fa ri fa don pleki ala mai ala ta long ni ta so ta pena mo le ta long ai fa ngor va yasol ta sil ta long lo na lua pa ta ri ro pleki ai so inga le au a sa fa fika la wa yeah I am salbo ta ya fto a bo mai le lisi ro pleki mo ta long ya tono atula sfraile paudi lo tuse fo mal mato malo si wa mo mai la wolo pleki mo tanto ya fo i vaska ko ki banga yor ngi aso fo tanto wo lia olo o tal sanga leo leo tele no afa fo mai nisi le tule si si fo i blog house bay o te va vaya tu ye le ele falo la vena tupu i ole wa uri ke ke la ki ki la ko kai mile a to lo sfulu fa e le au le sa fornga mai na ye se misa na tu poi e le wala le wa fo e a Holbrook Street e tu a oi ma Shoreham Street e le pito no atu le e block house bay a lo te va vai atu tu sai ma fa ma monga le le ona o fai tau iai a ma salo po se vaenga o tu pulanga tala vau a le te va vatu pena ona na nisi and fa solo ile lungo la wala fa ile misa on fa nga ile stanga cha se ang is a le na fa manu ile se ta sio tama o no tama le malan se sina la to lual ta vale kuku le bus stop le mamal men to pol fa vla I vile le ambulance I vile le ambulance for my a na umalo na ola ile pole so to na ile ma bala sa le ta tu ne a ole la e olo fa anga sono pe ia so so anga leo leo ma le tau sanga leo leo ai e nisi na fa yona po ina se ata ia pe mfa fo na mole mau ile tu lango le mentu ia ona vala ole le tasi o limba ole reference number a lua ono o valu lua lua / tolu fitu I vodno ole reference number na pe afa pe tau se fia se ma pe afa pe ni se la la la ta ivanga le le wala le Holbrook e Blockers Bay ia em fai fona mala ule Crime Stoppers e le o Barcelau lima lima lima tasi tasi tasi o telefoni umana o tau sanga mai leo leo mo so tasi e la si le fia nei fam talanga winga e le fai fara vla o ke ke ke la kura kai misole la ia o ke ke ai a le tupu mai le fa la ve ma o mai le ola le tanga tai le pe kongwa kule si fo on ma kopi kongu yo si fo bloggers bay e al tu langa na lo tal sanga ma lo si le le pe ai ni si la tu social fia ona lo tau fa le le tu fa si la tau wa a fo le le so so wenga ya ma ma le isi si rest le tai by all of my business wenga le le a mena lo tal sanga mai le le pe ni si tau si fia le a tu langa men tu e wala wane la tau fa mole mole a ye ile angal na tatu ilo nga tono neva yaso malo nai ma tuo fo wala usul tai ao wa ma tuo inta pena ya nai chama chila onga or ma nai al vaven te pena chama chil tai ao e le ma we ka kon kai mir pisela wala wa or mele ye ngi sole nga e ka ifo le ngori wa ma karin polokari le a la kia la ke usu ma ya de ka ngal limar ba ve ala e mo ya le ka ba le lu ngole a wala la e le pis al mele ye ka ifo le ngori wa ma ka fo ringa pampa tu bambali le ya ka ko ri a ya tu langara na oi ai fa mana tu nei ma tu a wala bane tu la lon titi fa chama te pena le nei fa nau ele ne foi vai chama fa ngai ma a onga nei fa nau ya fa mana tu mo ta tol tu pena nei fa nau ne foi tai fo ka ma lo fa tai ta tu sanga lul po na po wa ya wa tu tol foi fa sa fa ngai ma lo lon sa fa ngai ngai ma lu ma lu ru ngar sering Sfufitu tele tula fitu a mai fa fiangal penina te fau. Pa pongol de tae o bukalame ngal pul tani. Think a minute on tanu tal noini. Samu longa tono

0: patosina koe leo, le lei mō tātou mālo mai whapu e tātou tangata tāwhau, o isi e tunu, e wēlewa i aso lea maranga mai ai, ia ngā i meila ia lea, mata mata ho i mai mō solo i tele o tātou siwa ma pese ma tā longa, ia ma tāu sami ho i tele o tātou me ai sā moa, ia ole koe lau tu ia i mali wha amoe moele, tu e wha ola ola ia tātou tū mānga nu po tātou mesina.
1: Ele tu langa fuele fainga mele taie e ono atata fo tasile a mili e su le champinyo le mesina festivala.
0: Ia e ono. E ono a fo tasile te wabai atu iai e huina i tala le tau ma ua e ia e fo tasile ua ua toe fa ui tua ia e ma fa maunia na tu langa se iu. O atu vaso po una multinoa lea pe o uma ia fautasi e ono. I le tu unga sa idensia mpine o le vai aso mesina. A o le tulangal na inu mela waa ie te mine.
1: Alo faftai, mata watu I atatu talamai sa mo fo I le mata ina tene le famla tuina o selawiva surona tau sanga lotu keu sa nubo mbuan taunu isa moa. Kan man mana.
0: Ia. Ole ia mata ugi fo ole aso lufu fala wo kuso pe o pamawina I tala fa aso pito le kalesia pa o tonga kalesia no Samoa sa ingo mo wo la mosa ya wa ole aso tonu le na tonu wo isi wa wo le sa ba le pile mu ma le misionale ya le William ia ma misionale fo ole la mosa ma o mai le lo tutatu tuno Ya ole la ua o mai nei te usanga. Se la ui vasi kumono te usanga ole. Ole lotu salua na o mai sa moa. Tere nei te usanga. Koe wha aka usanga alua se lau te usanga. O te loa koe la a udia te usanga I e lua te lau. Te le fo ise e ta penanga le kare si awa. E le wha amna tuino I te usanga. Tere a. Ya aka ko baba ya kua ia I le amtanga mai hape. Vau te lau tau te kuru. Kaso solo mai ia. O. Tere nei te usanga. Ia ua. O se la lau fu o tele ta po inga se se wo ye ta tu mo tino. Ya pe o le lo tua de o le lo fa mo wina e ta tu ta la fa sol pito. Na mo mo ta unu ui ye ta tu ele ele ma o maia le ta la le fo I wa. Ma pe na o na lo lo tu mai to te lo ta tu mo tino u de nga te isa mo ya o tu nu po I fa fo fa a wa wa I la ba ya u la nga I le. Le fo ye ka le sia.
1: Ma lo fa te tele more nei tai am sala le te mau ona fa ilo follow switch of amo by elections lo le mani no mai aso a ngamun man
0: ya a while so as free nei
1: ya
0: le a te tala I hui lava no e fa u lo tui sua fa sui fa tu mo le palota le titi a vai mo tolu pa penai fa le ali chasi a so le ido va su ko ya ona le a no mo muli na fa u ye tu sua fa sui fa tu Ia, ono no winga tau na o atu I ai o tātou I loa po oi ni sui ko I ole a wha penao na tau ki tūri a wānu po o tū malo I alo a wano ole tevi nei.
1: Malo haftei, ala whai a e le whai lo I a tala whana whana o tele lau tū tū e tātou tala me sa mo. Maua I tātou buka lame, wha ma mai fwoi se tasi o Purisilio, se tasi o mtanga rengo mo loa fwoi o na tau tū ole tano ua. Ngalo nmana, pia tau maua I fwoi.
0: Ia. O leo te wawa ya tu ili poti o tu langal na o pa mawara stasi po I o tinao le tunu pionga ya pesitano mesimi le ko ye e watu ili tatu o unangal le yesa lulu ya le pa mtelango ko iwa ume le malo tu se o le pa mawai o le ko ifa uru lungo le malo a o se tere te usanga o ngalue le tinao le tatu malo
1: ah diela
0: Salo to tere, to tere I tātou rātou tisi le fia le pionga I a pesta, o le tinako I anō mea. Tere to sang, I anka wawai ai a o, pengarenga I leo leo wawai ai a I a pesta. I asu I au I le official malo I le whare tua I le ua, le ua wale se whare. A o I ngā le official parmi. O ngā lua I fōi I le tinako, na wa ite paso solo kwa bo aku o le foul pa lo malo ya pa wa wa ya lo tau tu ma te wa tu tu sanga le fast food but tu sanga le na owner
1: right
0: de lo fu wa de tu sanga le so fu ai tonu le malo wa de fu lo si le pia
1: I love off the channel la matu la bano fai lo na tu u ya u ta pe na nga mo ta lo ta lo ma sa mo pe ta lo fa mo le
0: Ole wotu on cabinet fa ma ba nga le fion le ofisiro mtanga lo nga le vai fa fo mo fa ta wo inga to lo tu ni ma sino ki topa to ko ai no mori an fo wo mori ai ia le te ta yo le tu nga ai tatu fo sa mo bo ni to bai de sa fa nei ma nei ia I le fa tu pa e mai spa sa mo lai o mo lu ia wo so fa I fo e fidia fo sa mo Oye, wita nga te waku po. Kalepe wane le fapunga le tinu. Mume o fata hoi le ipini ni kuwa ia watu. Sa fa iai ma malolo iai. Ha. Awa waya kula iaka ia wa umai le opisore lo jono. Tenga alu se si mase. Mase a upenga malo si fa alia nga umai me.
1: Oh, sorry.
0: Ya le lawa mai vwela lapita inga leo leo ya ila chou. Ya ume manga ia wae le chou ngia. O malolo ai kari ele su ele ouri ya malolo ele pia e lora afer tu langa le lewa wa wa ya tu lewa fa inana ya meto tino ko ele ele vana wau rongo miko kuina la ave ele ole po ngoko ngoko I oi wai
1: ngana
0: ya male talafa no no fo ya fa mana wa ele tua ya ngalue ngoko ya sasi o tamale I longa po ilana tau tua tato malo tele tau sanga le fiona ya mai ya vai ulai toma sa ve mo komsino sul faina ya e tele isi to fingal malo sa tau tua ma o nai pa lo tele ta to tala na te masani te vai
1: ma lo fa te tele a mo le nei tai au mo le sil fiola te no o le tal valu ta to le ni ni silo ya o termina e fa lo tele mo ta to tala na pe on fa fonga tu ya e o tana le vai sa mo ta to o stadia mo si bai ngalo lang Ya faf singa I fole se singa taru. Tami fa mo mole. Ya le o amali tau de nei tai o mo nga tono mai aso isamo.
0: Taru le tau ele o ye ni fa tuanga mo ni lap ta inga mor tatu to no. Ai o au sa vidia ko lolo fa solo ina malosi o le tua loa lo o fiti ai pesa mo ma o lo o mo ya o mana I timu ya fi ai lo tatu o tuno inisio tami. Ale bai ngale tau bolu mo sava I le soe a wo I nisio teimi mana I timu pupuhu fa pea sabili e fa atam tau I nisio teimi. Ale bai ngale tala le tau I tu atu, ya, o le sofi I laso atai au, maso watu le sfreide le a wo I nisio teimi mana I timu fa pea sabili e fa atam tau I nisio teimi. Ya, ale tu langana le tala le tau a fa afonga maele tunuku, Ia ele ia sina ese senga olo iai, o nai timu lava pupu e te ulu, ia ole tua olo a lea e aluan kua olo ele imalia loko kua olo a. Ioi, o le lopo le amu fa umi umel kua olo a, ele umalia loko e longa se unga imalia le loko kua olo a kua a. Ia ae, te pe tua, umi o tua olo a lewe iai nei. O no le ele nino le a fia inisio o tunu al pacifica e o fia itato.
1: Right.
0: Le anga le makangi, e se le fa a vai vai tangata o le makangi le kua aloa. Ia e mo dia yata la wae, mai angi kua aloa e mama e tangata e malolo si eme o.
1: Ah.
0: Angi kua aloa e afo. E te ia ua e babae le kori el vivo le umor so fua. Ah. Ya wa be o so ya ni ro to ro me ese ro ngo bo ya e ma kur kwa ro pe ko fi o wo ko ha
1: right
0: e o ta tu ta tu nga na o tu ta tu fa sa mo e I ma tangi ni kwa ro
1: ma sa wa
0: ai o tu nga na e ta tu nga na ta ro ya I lo le dei ta ro ta o wa me ya o so le ma nga bai ha o mai ka pe na pe na le dei na o pe fu e fo me o o tere mu ngala
1: ma na ma na
0: Yo baba I de yo wenge I so no fe wa ini ke wa va be ke yo le wo fe yam pesi puru temin ne ola ye ya na istimula e mo ma wina mai ni so lu I tua e ya ya fala ni di fa so lu I ko na I de fa na sa fa ta ya sa va I po I nga I Nuru suasu maisalonga. Ya, lai mawanga I kibu. Ah, ai rengi kibu kikele ho inai. Ala te te wawa e kio e nunga upena tu whainangi nae. Pepeshen fuafitai mai wapa ura kibu. Ya, tau si ya, unge ya, ya, ele. Patamusanga ya, le tau ganga. Ya. Ele inti mua te teleo ya, to uru ho inai kama ima I ingi ho ele, ko uru uru mai koe upa.
1: Malo fafte tele bole ta proclamel nei fo tai of fo ia au te loa la fanga man bana e lele fai no pele tino langa ia talo fo na swing of all ta to proclame ia te loa la le te mawani ia no ta to updates fa pe ia ia e tu mau pe ia la wo na fo ta to tala mai samo pe il talo va ia au te loa no le to e fitu le inga
0: la fo fo fo un po calamo le o langa ta to le tio Ah, okay, loa, se me kele, ay, kutu. Se me kele, kele, la wakutu.
1: E de tautu o maya.
0: E ba ve, fi a apo, we vi a mose kala.
1: Yeah.
0: Yeah, famul mole ungi famula, me maje si la wakil pom. Orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke, orke,
1: Alo, fafta tele usa mol nei tai au, mo ni o faival nei aso lulu.
0: Ya, soi puia te vai mol tātu utinu.
1: Tai lava, soi puia, ale fionga le alo li I, le fionga ngalwa mana tumura vau, tanga vea tibio tanga vaia, sui o le tātu rei samo e pia. Tātu fesota inga mulmulile mo le tai au, tai mia e tātu updates ya somo fua, aso lulu, mas fureile, ya ai olo tumau pele tautua le fionga ngalwa mana ya tātu, tala me samo e le tā o le balu. Tau tōpā rūrī sāpō, tāru whamriangos whānau rūrī nei fōi,

Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole maafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. O le mawaenga na ila loifi ma le falesau. O upu na maua mai le mawaenga le ifi ma tau tolo ma le nu o leone. Na whape atu le ifi ma tau tolo I a wha I wae ma tuitele. O le a ingoa le mea nei I ala loifi ma le falesau. E wha mana tuai le mea na mamu mo e wha sawai I lalo leifi. O lo mala e fono o fale o mā vaenga. E wha mana tuai le tātou tau mā vaenga. A tau nu sale au mua I lalo leifi ma le wha sawu. E tala oe tala sale au mua. O upu e wha pinei mā vaenga ma wha ia ina ia mana tua. E tua iai pe amalanga. E le taulau nga ina upu ilo tā vā, a wā ua manino matu umayo iyo a tā whāia, e tala oe, tala au pe a tā fesilu whai. Manuia lau whāsau sauna.

0: Laulupi o sola, faifianga maila fa pese alea o ngā maulunga leone, America Samo. E na wato e luas fulona o minuto lo tola ta leone tu la eiva. Porkalame malo le taiao o ngā tono ni vaso o tātu yai. Avano fa auro lo mau le tāna porkalame ya so lulu vaste tasi. Tāna noa tuile fionga te konsulo le tātu malo. Tono ni usela nei, le fionga fe mata le malu tu filau, por se lue fa po. Fa malo lama le telo vaenga. Ola am fai fona vatu lan telefoni le ofisi am fena mala wani ele atu nuu pe amara mieste mi umwe fa maam la mainisi o maenga ya mese lava o lo o maa uafoi lo tu tele lava lantu le o maa malama male manino le tulanga le o exemption the stamp le o lo mfayona malanga le tangata le iso na passport sa moa I one way sa moa tino tasi foi le vaenga o tele antara noa foi po kalame ele aso lulu male aso lulu ya ae ole antara noa ya ingle fiongal konsula le foli fa manino ne vaenga ya Ya, mohon faham formal itu. Nanti saya, formal itu apa kalau nanti saya nak faham macam mana loh le? Saya faham dulu.
1: Ya, malu saya faham tapi, saya tu le, malay faham mai, faham nombor lego, tak tahu cuma uzi tak saya, ofia lagi mau mai tak apa kalau tu feel your lung. Ya, dia le tu orang nak lo, tak tahu dia mai pergi ni esok, patah lo fatuai, pergi mal malu sih tak tahu cuma mai dah bayi mau hotel. Si mawai kina I matua au sinasina po I tapo inga se tato tunu ai mesele I whanolo ngā manu o le au whingarenga pa ia le tua ia e whatalo whatua I lea ngā pāraro tawai
0: Ia, fia mele tāpua kalame wha talo patu fo I nei tāia wha aftai mo le wha apno mele taimi mo le tāpua kalame nei fo I aso lulu e nei vangata ua e le leile fsa sone mea lau fiongan konsula la valo sil fiel tu langa lea peona o tau wha to mua le tāpua kalame ae se e o fsili atu I lo vai taimi tono lo tau tua fo I le pale menea sa mo o la aso sil fiel nea tamari o la tano o mau tano wha mana vele tuan ngan wenga ia mai apa yu lei tomba
1: Ya, saya lihat tawai. Oh, si tamari itu iwa. Oleh warna tau tua masih tato maro sama. Rasanya Maya yul Maya bayulai toma. Ya, mai leau mau fu iya tamari. Apa ni iwa wafulan tau tua sa ina iwa amat Maya tau tua. Mai awa sa avea ma ulesili le ofisio pare mi ama le kapeneta.
2: Mane.
1: Tau sa ngā puso vai kemi o le fix hulu. I vai kemi ngā ia ona tofia role o iena tāra tato ofisei New York.
2: Ah.
1: I Amerika o iena na amata ampasa I Amerika suyo tato maro. I o le balo o pa tasim turanga pa penai Amerika. Ia o na tofia lea vea ma komisini o surfa inga, ombudsman. Mai le tausanga ea fevisela ui wa faa. Si e pa ia mai le tausanga e lua felu o si fulu. O tasile tangata o umbitirena vea ma komisini o surfa inga.
2: Mane.
1: E pia o le sā mōmōmōa na avea ma ombudsman o le kionga I a wāwasa māna I a Filippo. Ia nā pēna le tōku e ono tausanga. O nā tōwhia lore o le kionga I a maiawa. I o lei tōma e rea ma tātou komisina o sulfa inga. Se I o o maia, o le iwa whā se I o maia I le luāwhiru o sifu. Ia whato a mālo roa I loa le kionga I a ya yu mai apa yu lai misal pu wala ka kousu kousa nga ove ya ma ma ombudsman ya lea ho nga suye toa ide o le fionga ya katalaina sa po ya lea wo suye ni vui o se tamali I u ta hua te lera na tau tua misi ale ni tau a matamata ina o le tato maro te bide o ina u tuto tasi tato sa avea parlangi mapa ururungo O matata ese nei, e piti ane tūrai mai ina ua maia huia o ngai papo nei. Ia, o nga tūrai mai re, tamari I nei teita ia, ia patanga rua ngal tato maro. Patanga rua ngal tato ua ia, leo kisela pāre mia mara kāpene. Se ia o nga tarara tato ofisa I Amerika, New York. ya ma materi umai ro fai ngā roa ngā stemi umitera. Ia e watuai fa mai se ngā e fai tua ma lino fa aro ma le ainga. Ia o na o lea ua sirimea le se unga ua e fo ili fai tautainga. A le tautai ma ta palpala e ala le tautua ma ta vela le fio ngai mai awa. I si uta tō maro o Samoa. Ia o na ua o Samoa fa pitoa na o le ainga lava na. Fa tangai na ia ae na ave ae fa munianga fa mai se ngā tātou malo e ala tu i leo le official tātou konsula. Ia fa ma fanafana ina pēan fa mai se le ngā ngā le tua le fai tua. Ia tūn da mai se le nopāra. Ia ona ua fa mana vai na le tua. Ia ngā lue ngā lana ua ma le pia ngā ia mai apa. Ia urai toma. Ia pio stara lea mana tua i pēle ni ua ma tā ua. Le marana tautua matawela, tautua tua vae, musiu te atutunu o sa mota vae.
2: Mano, fafte te le mātang o fiele, fafnira fuolona Yesu i fua tautua, mano, faftai. O la tātala noa langa, o leo te marantua lau fionga, fe mata te le tātala noa fa'amalama, fa'amalama. Ia le exemption, a stamp le masane, o na alulutangata le isu na passport sa mua, one way sa mua. O lau si le fia, any criteria poni ai ainga fo le le anga ba altanga te mo le stamp pe so sta sia
1: ia first day at the volume ta ta wole on sa o e ve am tam ta ta wage ta po kala e ripere to sa manatu i a wala te anga ai ainga te anga ba ai e mo wele exception stamp o ainga la nei sa e fa na u sa mo sai fa'ana u Samoa ma le'a mai lutu solau o le'a manino i luga sa'e fa'ana u i Samoa ia pauaraga lau mai magaumia ia ona stamp ma ua lo'e agava'alole stamp afai sa'e fa'ana u i niusila po papo e le teli'i fa'ana u Samoa o lono ina e tauna maku fa'amaogiga sa fa'ana u seisi o umatua i Samoa e kauranga e laku ma wakun pe whangau e whamaungi ai sa whangau rau ka mai sa mō polo tina a whai e re ai ia ono orole ai mātua o mātua o inga rai ngā kai e kauranga e sau mai pe whangau mātua o mātua sesi o mātua o mātua sa whanau sa mō sin sa mō ia ona e anga wa arole e lau exception stamp ai yei nisi tawa i wa maupo oro i tangtari i Samoa pi wa maupo o fai aina se pālangi ia se wakfui po se maudi po se tonga mkulanga papenga e lia yanga maala tangata na i the exemption stamp o tulanga e malanga e return ticket e tongi alanga return ticket nga lakulole i Samoa pai langa stamp e anga wa ai mole tol suaso e te no foi sa mo are e inga mo mo ia e malanga ku return ticket a pai la ta vai wo ku mi fa pe u ia mo ko mau sa mo ia o meta sanga role o lo wa inga po i la vale o ru malanga sa mo ku un mo foi sa mo ta sanga role malanga lo immigration sa mo mo se pe pano fo mau matulanga fa pena po ngi visa umi e ngongo po pa.
2: Mare.
1: Ia, a o tangata ia e whanau i nei, o i whanau Samoa matulanga fa pena e anga pa a mole exception stat. Io kulanga ngai fa marula mai se te ato tunuka. A whainanga e kiri whangau i Samoa, e kaulanga e sauma, mau documents la ia inga ia anga pa airo o e documents o o tua a, ia po tua a, o tua a, na ia, anga pa ailo mo exception stamp, a la ua tua la lo tawai. A fai e ke, e silia, kai kusa le kau le exception stamp, palo kus po lau Samoa. E fai ngō fia tūnda, lo ta sanga e lo kus po lau Samoa. A e o Samoa, fa o ngā kus po lau Samoa. E ke rako fo ikere e nisi me e mana o mia e rungu sulau sa mo lau ai ti sa mo e whaingo ia ta e rungu sulau sa mo ai koe maranga fo imai fo inimsi ia kaunga milu tsula ni sika tu ka ngapa pena la uanga ko la ita to tsulu ia o ai lea pa ina pe fa ki mga ola ba exception stamp but the
2: mai mano mano va tsai la tsuno le mai mo man fa funga mai ole mai al po kala me male fenger consula la fa na ma tsu telefoni e de le la va le mala wi for fenger consula don officer e fa mani no mala va for time fa ma la mala mai nei ma ngai ya mo ta to el tanga tan sini mai fa mo mole no fenger consula po wa mo sta to trade commissioner on ole ma wa wa o fa mai fo ele le time na ngalu ele trade commissioner ta to ma loi tonu ni chene fa mo mole
1: Awina mai Samoa, ia elenga te fuiro kako me taurima ia mba tato la e, ia wala ka maile sama, ina e tato e lei ma la e mai Samoa. Ia e, ave e rau faa mua e rau saora wale e, ina e tato tangata e Samoa, ia e mese tam, le tama aina se tato tunu tamai.
2: Ma no fafta tele. Ya, a mole tano a inisi mai nga fia manino fia manama mati le tau tu ala fenga konsuno mo no fisa bala wane le tolu o tolu tasi o tasi lua mo tanto ye o kilani. A bala mo loi fa fatu o kilani. Ya fa nga le code number o iva. Tolu o tolu tasi o tasi lua fafta tele no fenga fa mata mo ta po ka le ta.
1: Ya. Fafta fu te mai. Se mo ne ama no fa ro mo pe ka o su bu te tas. Ya ya mo no fo fenga ya imbali.
2: Yeah, so for your left on a consular malo Samoa, New Zealand, Fimanta, Malu, Tofilau, Porsu, Fapo, Malbokalabe, one of the radio Samoa, and what choice for the Lomino Toro, Tarana, Tula, Abel, 5 years ago, by the Tatiana Bay.

0: ngale nei telephone morning ni tai au mai atero ni sila ia wa whelo no for tapoi mai fa fonga mai am
1: ori tina ia a set at red again sa ave am se what not the bus fika sa qualifiers tanga te mai fa bitor ton fitinga fa le tino poli physiotherapist initially nei in ufa uina mai la onga le school of physiotherapy o tako ai ora stonai Fa'ango le vaso sa tau aoni e se fa'ailongo se tomai fa'alolongia mo sa'i a fo'ma'i fa'alolongia mo sa'i nisi poli honorary doctor of science mai le universite o Otago e amra ia ilona sa'o iso i fo'ma'aloloi na le pasifika i Samoa mani sila neim. Fa'alia Redigan e Samoa mota li tono se mese se ua fa'ia le universite na ua ia mawaina se fa'alinga tu se sia e longo ina ilona mawaina o lea fa'ailonga fa' professor fa'alolongia. Mae ia whaari ai lona whaanga e tia tele malona le te tonu a toa i ai. Sa wha amatala i le suite i ulo le Universite o Tako Grant Robertson i a Redigan o se urua i tangata sa avea ma wha to sina i le ngā ruenga ma wha wawai o na wha longoina e tautua sa i fua marorin. Uma, whaari a Robertson i le mai ai ona o fwoina Redigan o lantale ni mora wha lele a tilo le ola maroloina ma le ola manu i o i stangata o se taimi sa o le nei e sami wha siai lana tautua. Redigan, Zato Ifuani Samoa, ma wha se ema yeni sila nere suk tolu an tau sanga. Ina oia Moses Korsipia o ngai Stratford, ili ili tumano tanonaki. Sa tau nui au tako, ili afe ibsila on sutasi ma wha awa waiana au onga ma mafatai mitanga te Samoa i Dunedin. Hai patina lea, I ainga Samoa sa avea mo na ainga ma mau ese mai ma Samoa. Ina oa mai au na wha uina sa tu itali wa tuai Redigan i Samoa ma ia wha vainai se uruai ma tanga ruenga mo tau tua. So I fua maro le na whaale tino e whale mai apia. Munwuriane, sa atu e te liu mai e Aotearoa nei, mai e wha waina se matanga ruenga mō lea tau tua e anu tumai wha bitoa i le whale mai, a le Masonic Hospital i Aukilani. A e lei wha se e atu i si o mtafa yoi pule i tau tua o so I fua maro leina. O a wala wsota inga lau telem wha sa lalonga o loi nei a wala wsota inga, o tui nai tupulanga laiti at ngalunga yo lato foi tino e vaia, maliliwa e tui ina. Yo lato tino I vai la awi lefa tu la fanoina ina ia faa lea tili ai va inga yo lato tino. Wala ngai la wata mai ini popole ngto lua ito telu tupulanga lai ki ua mau o lato tui. Yo lato tino ia vai la awa ona uailo ai o le peptides. Mwore fi fafi fete inga yo maso. Malusi ai le mamafa, telu ai le mamafo mafo fau I va inga yo lato tino. Wadi ai e le li isa faa waina tuli ninga le body talk personal training Alex Flint. Wai e tiro tiro I tamaitiri lai te sfutono marasu whātau sanga. O fesile e winga I nevai la au o le peptides. O lana winga. O le mea moni le ua vaia ile nei lai ti. Mai e taa wai o se mea ua whaia mo poloke te aonga. Wa lato whao ngā ina e o se mata upu mo lato poloke te whale aonga. Malona manatu. Wa uri ina lea ili sao sawa a walau so te inga lau tele. O le taitai o se loku kutuoto atasi I a kaizi a o liu o fasalaina I rifatupipui I se furtausanga ma le lima masina I refasi o tangata paivalea ma le ave faa maalosia o se tasi o lana utapuai le tina amatua e fit se furtausanga shiwalai wanga. O wanga mai hainen I seina sa mawalo ni tino mariu o a fifi ni tanga pepa I rifafau la pisi la nululi I le ngatei falaru kauf hapa I le isi tua le alalau papa I au kilani a mate o le lua aferu fufaa Vanu masina, talon taunu mai ni usila mole muli muli a I fatonu ngā liu. O se tamalo sa whangota ilana ofe le vāenga o sami sa la vea I lana mā tau lea tanga pepa. Malona manatu o se mea ola umate. A ina utam fai te tala, ta I ngā pepa mai av aiele ofo le tangata mai avala awai loa leo leo. O wang, mai isi tina to lima mai saina sana nofo ma liu malona a inga o rewa. Lesa whaari a ielelo I ale malo sa whasale nai wang I lona leo sta I o tu lafo nore whale. Murimuliane tō iru tonu ala atu pau te ena le ave eoni mea ai mani vai. Murimuliane tomu whaia sola ese aisa ale imanuia I nina aso mo muatu a ele I whanolo nola. Le aso nanafi sa lau ina I ele li whamasino Justice Matthew Downs I ele whasalanga I le whatupuipuia lui I le whamasino ngamau nungai au kilani. O le toa lua lui lanwe siao. Sa fasalaina fo I le fitu tau sanga marisu tasi masina le awha maano sia fasiu tangata pa I valea tamu fai e mimilo le fatinongo le tu la fono male ai aina o le tino maliu. O fesini wa feangia ine solo I le fapefea I le vaa sa awina tuai sui o le kare si engere kanya ni usila e au fiema tangata kiwi sa sae le lulu wa le sami tonga. O le aso foraile tuluai o sui o le kare sia mai nisila nei ma moto le ponen sia le Pasifika. Sa faa maa eina ila la tutau a fianga faa li tausanga inu kwa lofa. Ma faa yeise faa i unga le kulupo e arusi maata matanga ilei o le kafala. Ma tutongi pa waini maa selua ma tuu vaa esi aima nga te fala nu kwa lofa ili a ouli. A ili isa a ili isi o vaa mangoto a o tau mfaito e tiri uyuta. Sa longo ai ene moni maa ulelei tio nisila e faa pea, ne tio nisila Pasifika e faa pea. O le toa sutolo le pasese sa e lungo le vaa sa i wane ina utia i le vaa i le sami i le umi lata i le afaitula. O le toa tero i la tou e leini ofu faaola o faatalitari morisi vaa pikina i la tou le vaa lona tolu sa lata latane. Sa faa maoni ai e leise e sa faa manualia e u lava i nisi sa au inatu le falemai. Ma le vaa ngatelo sui mai nisi le ne o toa te liu manuia mai i nisila. Sa faa matala ina i aki e piko po Justin Duckworth o se vaa venga sa faa sao ina i la tou. Mo ye fali ayo se fama nyanga mo ila to ono se tasio la ufainga lue nga nga lue la vei. Sa ye ilu ngole vaa ili ngoto fate si ayo male ufainga lue nga one vaa sa faya nga ayo inga la vei. Ayo ilea. Sa fama onye Douglas ele isi iso pule nga tonga sa ye inga lue nga la vei sa fati noina. To ele iso no mautinope sa faya se fisota inga leo leo mo se iso le pasese. Ayo lono maramro anga ole ati utilo ye pule nga tonga ili fall of loving. E yele maramaanga ole vaa sa faa tumbulia ili swa sami atu samari itulale ma maumale ili ili. Ma paa uriya ina uwelesi swao. Male maalolosi o ngalu male tutafe sa taya ili vaa masai. Sa alongo aye se mori mauli ele choni isi la Pasifika. Sa yae fui mase pepe na ali toru maa sina le matuwa ino ole vaa. Faa tese ay manisi ole pasese ele iloa a au. Faa alie Duckworth. O ni faa amtalanga e matuwa ila ngona ili atu tuvali. Ta alonga. Ole ale aise sui ngai ta alonga faa vao maa loona manu saa mou faa ta otoi nal temirei au faa wawi e tala noa ngai lirumana i ole pule ngole laka pia le tunu. Sa faa maa ni aile laka pia le lorangye faa pea ole au laka pia ta maa ta ia na manu sina manu manu saa moa ole a faa wawi ala tu ta alonga faa vao maa loo fufo ina e unoma se faa la vilavea mole temirei. O se sui ole kino e pule le laka pia le lorangye sa i faa lia ole mele na e mfeona la tu faa maa ni eina e unoma maritoe faa ilo aino nisi o faa mtalanga. E winga e fiutana ingo fa solo. Fa alia e lea suira la kapia le rolangi e leo sauni e fa alisa manatu i mea patino talanoango fa solo. Ai wala to tutu mau e tau lai i le au sio sei unga li lei moitu oma. Ma i e tau ai e leise a fianga i poro kalame o le mau lungo le fa tinonga le kapia sa mo i sauni ninga na manusina. Mo le ta amrisanga au le kapite tu suma li lima ta maita e le rolangi le W15. O le manusina o fa ata otu e ta alo le ta amrisanga mo mua 15 al ke lope. Le World Women 15 Global Series Challenger. Le fa yele malai alikai tag youth sports ground in Hong Kong. Ma ele su tolu ele aso luas fumaleono. O se kema. O manao yele fa ya unga ola kapi Afrika Saudi Razi Erasmus ilana aweri liulo lato tinga ili fato iloloina ili fai unga le vai aso New Zealand. Isi suwa u musa sae ina yetoe taliwa isi tulanga tau fao ina ili series yota alonga faitau liet faa. Ile vao ni etu nupi ili maa losi ili kapi ili rurangi. Kwa lusi ili faa tulangana mua mua le Springboks ili rurangi na umanu maa lole All Blacks. Ili talonga faitaulia mua mua ili Malai Ellis Park in Johannesburg. Ili faa ungo le vayasu tosu todu sumuleono. Lea lima skoar pe uli ili tasi ili manu ososa mamao. Or shampini rurangi saa feiva imanu maa lo. Ili amateina ili talonga faitaulia mua mua mua talonga valo ili malanga taamilo. Ali All Blacks Africa Celtic. Fali Erasmus. Sa tilutilo ili tiinga o fori ingo tamatei tuwa tasio le au ili mai au li taalonga ma wala tu iloina ya ona tuwe faafo ili latu taalo malosi ili taalonga faitaulia nona lua ili fai unga le vasanei. Ayo temeneo taalo tala walata ili fai unga li taalonga nona faa le All Blacks ma le au le Lions i Ellis Park. O fofo ina David Benavides ilo na tuwe teliu ilo na nofuanga mase la fuso anga tele mali champini mo mo rurangi au pangar cruiserweight ele ye lava se faya ina le alo sa mo australia chaya pataya o Benavides o le champini ele ye lava se faya ina au pangai tolu tosu mali luana fuso anga manu malo o mai luas fluo no manu malo Toyota o Fenix o tula la tane ili se nio se mali anga tunituri ai fusilo na tolu au pangar cruiserweight ele WBC mali champini ya Menkel Siaslak o Poland ya Tesema ya Arizona. O le faa mwe mwe olo iai o le a filfilia se fusu anga le vao Benavides Masialsk Sleslek o se fusu anga mo le champini ina uomaea o na fao esene ya le fusi. Ma le champini ya Noel Mikalian lea saia alo ese mo se fusu anga mpena vadesa fatulaf noina e natuluina le fusei. Olo manao ya Macallion e fusu ili champino lao pangar cruiserweight ale baango fai playing ale superboxing o peteia I Las Vegas I lasa sumaliloje he tema. O le faya onga malipule o Benavides o lon tamafo ili ya Jose Benavides Senior. Sa yalongo ili baango tala le boxing scene ila amatanga le vasanei. Olo fa solo latu telenoanga maleli o fa tupea ya fusuanga Turkey Al-Sheikh o Saudi Arabia. Mo se fusuanga tele le vao Benavides ma o peteia e Cinco de Mayo I Las Vegas. Sa yalongo ya Al-Sheikh. O le fusuanga mo peteia o se fusuanga o lo o mana o tele I faya. O peteia, tos furu fusuanga I lese fai ina lusi tonu mana malo tioti. Sa se inia le feanga inga male super boxing na ramatanga le tersanga nei ma fau e se na I lo le fusi. O le champini al IBF sa ia umi aina. Tala na le yaso mo wa oile lo tuma ngalo a fa ma ngalo.
2: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mom, my bear, in the radio Samoa.
3: Yee!

fafte lava ya fafo ngai le tundu ole a tana nga masunga ya sa pinio noi ma le tina ya botala petaya fa ma ya tuemal tuol pesele si le wele ma ni tele lava me ya sa fafte lo tana mo lo tapo inga ma ni na yo tatu ma tuo tausile ma tu ne tayo God bless to pass it forward.

0: O se vai ngale nei telephone mo ni tai au mai a te ro ni sila ia wa fwe lau nofo ta poi mai. Fa fonga mai am.
1: O re tina ia a set at red again. Sa ave am se uruai tanga te Pacifica sa qualifiers tanga te tumai fa bitoa tong fitinga fa le tino poli physiotherapist. Initially nei ina ua fa uina mai lea o ngale school of physiotherapy a o tako. Ai o resto nai. Fa'ango le vaso sa tau aoni e se fa'ailongo se tomai fa'alolongia mo sa'i fo'ma'i fa'alolongia mo sa'i nisi po le honorary doctor of science mai le universite o Otago e amra ia ilona sao I soi fo'ma'aloloina le Pacifica I Samoa manisi le name. Fa'alia Redigan e Samoa Mota.

0: tono se me se se o fa ele investe na we mo ina se fa ina tu se sia e longo ina i lona mo ina le fa longo fa professor fa lo mia ma ye fa di ai lona fa nga e ti tele malo na le te tonu a to to i ai sa fa matala ye le suite i lo le investe o tackle grant at Robertson ye read again o se u right tinga te sa ve ma fa to sina ile nga lo nga ma fa wa wai ona fa longo ina e tau tua sei fo marolin uma Fadi Robertson, ila mai ai ono foina Redican o lantale ni mora fa lele a tilo le ola malo loina, ma le ola manu iau istangat, o se teimi sa ole nei e sami fatsiai lana tautua. Redican, sa soi fuane sa mua ma fa se ema ye ni sila nere suk tolu an tau sanga. Ina oia Moses Kolsipia o ngai Stratford, ili tu malo tanonaki. Sa taunui au tako e dafe ibsila on sutasi ma fa awa waiana o onga ma mafatai mtangata sa mua i Dunedin. Ai patino lea. Ia inga sa mo sa avea mo na ainga, ma mau e se mai ma sa moa. Ina wa mai au na whaawina sa tu e tali wa tuai Redican i sa moa ma ia whaawaina i se uruai ma ta ngā ruenga mō tau tua. O so i fua maro le na whaale tino e whalema ia pia. Munuriane, sa tu e tali ma ia atero nei ma ia whaawaina se ma ta ngā ruenga mō lea tau tua e ianu tu mai whaapitoa i le whalema i ale Masonic Hospital i Aukilani. Ai li whaase ea tu i si o mtafa ioi pule i tau tua o so i fua maro le na. O wala sota inga lau telem fasa la longa o loi ne o wala sota inga. O tui nai tupulanga la iti at ngalunga yo lato foi tino e vaia. Mani liwa e tui ina. Yo lato tino i vai la awi lefa tu la fanoina ina ia faa lea tili ai vainga yo lato tino. Wala ngai la wata mai ni popole ngto lua ito telu tupulanga la iti ua mau o lato tui. Yo lato tino i vai la awa ona uelo ai o le peptides. Mwore si fafi fete inga yo maso. Malusia ile mamafa, telua ile mamafa o mafu fau iwa inga yon ato tino. Wadi aie le li isa fawa ina tolininga le body talk personal training, Alex Flint. Waya tiro tiro itamitiri la haites futolo masu fatel sanga. Ofisili e winga ineva ila au ole peptides, ole no winga. Ole mea monile uava aia ile ne la haiti. Maya ta wai ose mea ufaya mopulo ketia onga. Wala tu fa nga ina e se mata opu mo la tu polo ke ti fa la onga malona manatu wa uli ina le ile sa sa wala so te inga lo tele o le tai tai se loku tu to tasi ia kaizia o liu wa fa sala ina il fa pui pui se fulto sta nga male lima masina ile fa si o tanga to pa i valea male ave fa malo si o se tasi ona na uta poi le tina matua e fitse fulto sangam shu lai wanga o wanga mai Hainan ni seina sa mawalon tino mariu o a fifi ini tanga pepa ila fa faula pisi la nululi. Ile ngate falan kof hapa ili si tuwa la lalau papa ya ukila ni amate o lulu aferu fufa. Vanu masina talon taunu mai ni usila mwone muli muli ya ifatonu nga liu. O se tamalo sa fangote ilana ofe ili vaeng or sami sa la vea ilana matau le tanga pepa. Malona manatu o se mea ola umate. Ina utom faede tala, ta inga pepa, ma yav ayele ofuri tangata, ma yavala awai lole. Leo, o wang, ma isi tina ato lima, ma isaina sana, no fuma liu malona ainga e orewa. Le sa faadi ayele lo yale malo, sa fasale nai wang, ilona leo sta iyo tu lafo, nore fali. Murimuliane tu ilu tonu ala atu pau, te ena le ave eoni mea ai, mani vai. Murimuliane tom faede sola ese aisali imanuia, inina yaso mumuatu, ayele ifanolonola. Lesson enough is a low in aye, Lady Farmacino Justice Matthew Downs, Yelfa Salanga, if we pull a Louis, Ilifamis no Mauna Okilanin. Or to a low Louis, Lanwe Xiao, the Fasalena for the Fitu to Sanga Masutasima Sina and Famarcia, Fasutan to Point Valer, Tom Foyemi Miller, Fatinong, or to La Fono Mariaina, or the Tino Maliu. Of a Tinoa, Feania in a solo, Ilifape Fe, the Vasa, we not twice, Sure, Carisi, Engrecania, New Sila. E au fi emi tangata kiwi sa sae le lulu wa le sami tonga. O le aso fora ile tulua io sui ole kare sia mai nisila nei ma moto le ponen sia le pasifika. Sa faa ma eina ile latu tau au fianga faa li tausanga inu kwa lofa. Ma faa yeise faa iunga le kulupo e arusi maata matanga ile ole kafala. Ma tu tongi pa waini maa se lua ma tu uwa ese aima ngate i falenu kwa lofa ile aoli. A ele isa ele isi uwa amangoto a otom faito e tiri uyuta. Salongo ai ni moni mau lele tio New Zealand fapea, ni tio New Zealand Pasifika fapea, o le tua sutolo le pasese sa e lungo le vasai wane ina utia i le vaa i le sami le ume lata i le afaitula. O le tua tero i la tou ele ini ofu faola o fa telitari morisi vaa pikina i la tou le vaa lona tolu sa lata latane. sa fa mauni ai le se sa fa manu ali e ula mai ni si sa au na tu fle mai ma le vanga te lo sui mai ni se le ne o tu te liu manu mai ni sila sa fa ma tala nei a ki e piko po Justin Duckworth o se va venga sa fa sa ui nai la tou ma ye fa ia se fa manu yanga mo ila to no se tasio le fainga luenga nga lue la vei sa ye lu ngole vai le ngoto fa te sia ma le fainga luenga ne va sa fa yanga yo ingala vei ai ui lea sa fa maunia Douglas ele se so pure nga tonga sa ya ingaro nga lave sa fa tinoina to ele so no mautino pe sa fa ise so ka ingale o leo mo se iso le pasese ai lo no mal no anga ole ati utilo e pure nga tonga il fa of loving e ele ma anga ole va sa fa tumbulia so sa mi atu sa mari tula le mama mal ele ele ma pa uria ina ole se so wow ma le malo lo se nga lu ma le ta fe sa te ya ile va ma sa sa lo ngai se mori mau le choni se la pasfika sa ia fu mo se pepe na le toru ma sina le matua no le va fa te se mani so le pasi se ele lo a au fa le Douglas o ni fa am talanga e matua ile ngon nai le atu vale ta longa o le ale si sui nga ta longa fa va ma lo le man sa mo fa to to ina te mire ia fa wa wi te le nonga le rumana io le pule ngole le kapia le tuno sa fa ma o ni ia le kapia le rangi fa pe o le ole kapia te ma ta ia man sina man man sa mo o le a faa wau ya la tu taa longa faa vau maa loo fufuina e unoma se faa la vilavea, mwore kemi nei. O se sui o le kino e pulele la kapia le rangi sa i faa lia, o le mele na e mwfeona la tu faa mauni eina, e unoma le toi faa ilo eino nisi o faa mtalanga, e winga i fiutana ingo faa solo. Faa lia e le a sui o le kapia le rangi, e le o sauni e faa alisa manatu i mea patino tala noango faa solo, ai wala tu tutu mau e tau lai, i le au sio se i unga le lei moitu oma. Mae ta wai ele se afianga i por kala mo ma ulung or fatino ngal ka pisa mo i saunu ninga man sina mo le ta mar sanga ul ka pite to suma li lima ta ma cha ele rulang ele W15 on man sina o fata o ta alo le ta sanga mo mo 15 ar ke lope po le world women 15 global series challenger le fo ye le malai ale kai tag use the sports ground i Hong Kong mai le su tolu ile aso luas fumalano o se kema O manao ia le faya ungana o la kapia Afrika i Saudi Erasmus ilana awe li liulo latu ti ngai le fato iloloina i le fai ungana vai aso e Nisila. I se sua au umusa e sae ina ia toi te liua i se tulanga e tau fao ina ili se riso ta alonga fai teuli e faa. I le vao nia tunu pidi le malo losi le kapia le rurangi. O lusi e le fai tulangana mua mua le Springboks i le rurangi na umano malo le All Blacks. I le ta alonga fai teuli e mua mua ili Malai Ellis Park in Johannesburg. I le fai ungo le vai aso teo si toru si mureo no. Le ai lima e skoar pe uli le tasi le manu o sosa mamao. O le champini lo langi sa feiva e manu malo. Ai le amateina le ta alonga fai teo lia mua mua mo ta alonga e valo le malanga ta amilo. A le All Blacks Africa Celtic. Fa li Erasmus. Sa tilu tilu le ti inga o fori ingo ta amateito le tasi le au. I le mai au le ta alonga. Ma o la tu ilo ina e au na tue fa fo. I le la tu ta alo malosi le ta alonga fai teo lia nona lua. I le fai ungo le vaso nei. Ai le temene o ta alo tala. Well, lata ili fai ungo li ta alonga nona faa le All Blacks, ma le awa le Lions i Ellis Park. O fofo ina David Benavides. I alona toi te liu ilona no fuanga, ma se la fuso anga tele ma le champini mo mua le rurangi au panga le cruiserweight ele iei lava se fai ina le alo sa mo Australia chaya pateia. O Benavides o le champini ele iei lava se fai ina au panga tolu. Tosu ma le luana fuso anga e manu malo o mai luas, fluono manu malo te yoti. O Phoenix. O tūla la tanei li sei nio se maalienga turituri ai, fusilo na tōrua au panga o le cruiserweight o le WBC. Ma le champini ia Menkel Siaslak o Poland ia Tesema ia Arizona. O le wha moe moe o lo iai o le a fifilia se fusu anga le vao Benavides ma Siaslak o se fusu anga mo le champini ina uamaea o na whao e sei nia ia le fusi. Ma le champini ia Noel Mikalian Lea sa ia alo ese mo se fusu anga Benavides sa fatulaf noina e natuluina le fusi. O lo manao ia Macallion e fusu ili champino al pangar cruiserweight ale vaengo fai plenga le superboxing o peteia i Las Vegas i Las Sumalilu se tema. O le faya onga ma le pule o Benavides o lon tamafo ili ia Jose Benavides Senior. Sa ia longo ili vaengo tala le boxing scene ili amatanga le vasanei. O lo faa solo latu tele noanga maleli o faa tupea ia fusuanga Turkey Al-Alashik o Saudi Arabia. Mo se fusuanga tele le vao Benavides mo peteia e Cinco de Mayo i Las Vegas. Sa ia longo ia Al-Alashik o le fosuanga mo betaya o se fosuanga o lo o mana o tele e faya o betaya tos fulu fosuanga e se fai ina lusi tonu mana malo tioti sa se inia le fenga inga ma le sufa boxing na ramatanga le tersanga nei ma fau e se na ilo le fusi o le champini al IBF sa ia umi eina tala na le yaso mo wa oile lotu ma ngalo a fa ma ngalo ma ia manu ia roaso
1: ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso